0: ba boela ha ba le yane ka nnete ya modimo re utlwe re ya rapela tlhatlha matsholo tsepedi tsena mamedi ha o sheba ke pini ena ya sehole e ne o tswe dipitsi empa ha o tho dipitsi jwalo ke bona ho hlaha enana e seng eno ya dipitsi mme ha ke tsebe hantle hore na ebe ditaba tsa yona ke difeng le yane ya lampi le lehlonono ho ena ya lerato le senang eng e senang lerato le senang eng le tshwanang le eng e tshwanang le dipalesa yona ntho ho hlaha ena ya lerato lena le tjena fela eno e hlahang e hlaha e le tse mona tse sebediswang mamedi di le tse re ka di bitsang marangrang mona tse mona tse sebediswang marangrang e sanke le motsotso fela ho hlaha tseno tse jwalo ha ho hlahe e le pina e re reng e felletse mamedi empa he tse bang di teng ka nnete di bile teng ha se mo taba e leng teng mme ha o sheba mamedi metsotso ya rona e mene fela ka morao hora ya bobedi utlwe ha e letwe
1: a lerato le ka makgethe
0: kao fela
1: tšhabana sa kgong
0: o jalo ntate
1: ao ke na se ke thabela bokgereke ba go ke ne ketse ke ne re sehole se na le wele jale kae dina ka itsitsi ka gare ka moo le magole a mathanga ba jalo se ke mathela dipitsisi iya ntate ke sehole se na le wele
0: iya tshe ke bone ke ya bona ga e kgone ehlile ga o a hlaana ntate wa ka
1: tanki mogaka
0: ga leboa ntate ntanete o na e hlakisa goba le nna ehlile ke ne ke bona gore ae taba eno ya neng a buile ka yona ka nnete ehlile e ne e se teng e ne e se ntho e teng ga e letwe ga e letwe mamedi re tle re fetele jwalo ka nnete re a bona gore ga a hlaelele ka mono empa he hora yona e se le yane ya bobedi e reng go rona nna le wena re tle re kopane tabeng yane e re neng rerile ka nnete ya setlhogo e leng gore gora ene ya bobedi ga e otlile ka nnete go etsagala yona go etsagala yona wena momamedi mme ka nnete taba tsa rona ka mona ka mo ke leng ka teng ke a bona gore di sentse di lokile mme di sentse di lokile mme di re retlere re kene tabeng eno ya rona ya setlhogo wena mamedi wa ka wena mamedi wa ka mme metsotsong yana e tsheletseng hantle ka morago gore ya bobedi mamedi ditaba di a etsagala mona di a etsagala ka nnete di etsagale taba e nngwe e re dumelelaneng ka yona ka nnete botlhophisi bo bontshitse ka nnete go tsatsing lena a kobue ka taba ke ena a kobue ka taba ke ena le ba mamedi re ke re e tshotlhe re utlwe gore na ka nnete dikateng tse jwalo ke di feng mme botlhophisi ka nnete bo ile ba bontsha gore taba e ka godimo go tsotlhe e re ke lokelang re ke re e tshotlhe ke taba ya go utlwelana go utlwelana ka sebopeo ke sena malapeng mona re rata dintho tse fapaneng malapeng mona re rata dintho tse fapaneng wena mamedi mohlala fela ke tlo etsa mohlala o bobebe go na le bomme ba tlabe ba tlile ba tseba gore ka nnete nna ke rata pitiki ehlile pitiki ke ntho e ke e ratang ebe motho wa ntate ena mohlomong ka mabaka a hae a tsebang a ka hlalosang ebe ka nnete ha e rate ho hang ka mabaka a hae e leng gore ka nnete mohlomong a ka hlalosa motho wa ntate ena ka nnete ebe boemong bo bong o ithatela jwala mothamahane mmamedi ebe motho wa mme ena ka nnete ha bo batle ho hang empa maemong a jwalo motho wa mme ebe o ntse a tshwa ga ka nnete ntate ntho ene ga ya ke e rate empa he ka ga o bonala e mofa kgotsa e rata mohlomong le boemong ba gore ka nnete le ga e ntse a enwele e ntse le motho a itlhomphang fela nna se ntho ke e ratang ho hang mme le ena mane ka nnete pidiki yane ya gae mane ke ntho ya e mo kgotsofatsa e mo thabisang ga ile go yona o gutla tsho ka nnete ya go hlabolohile o tla itlhomphile ntse e le mme ka nnete ya ke mamele pinyane ya mme mpuse mane mo a tshong a reng ga ka mona ke a ikokobetsa ga ka mona le ga a fitlha ka nnete o fitlha ntse a ikokobeditse e ntse e le mme a ntseng a tlhomphile ntate fela jale ba rata dintho tse fapaneng ka gara malapa ka mona mmamedi ge tla ke re bue ka taba ena re buisane o tsho ka nnete.

0: maemong a o re phelang ho ona bophelo bona ba ba mo rautjin tabena ya mamellano ya ho tlwelana ra re gata dintho tse fapaneng ge le batho mamedi ge le batho re gata dintho tse fapaneng boemong bo bong ke mane mo e leng ka nnete motho e mongwe o tla ba bile a tshwa ga nna pitiki ke ukhuthu ho etsala tsena le tsena le tsena pitiki bomme ba pitiki tsena le tsena le tsena fela ntlha ya bohlokwa ntse e le gore na eo wa gago mohlomong o etsa tsona ntho tseo tse ntseng o dika o di bua ka tsona jala bona ka nnete mothamagane ona o etsa bontate ba o tlang bomme ba o tlang engeng empa wa gago a so otle le go otla o ukwa eka ke bothata gore ka nnete o ntsa bonwa wa gutla ke ntate ya fitlhang ka nako a etsa ntho ngwe lengwe ka nako ebile ka nako nngwe a ka ba nna a bonwelela gona lapeng mono a ka ba nna a bonwelela gona lapeng mono mamedi ge ke re tshotlhe taba ene ya mamelelano go utlwelana gona ke maemong a feng a o ka nnete o le motho wa ntate o le motho wa mme motlhomong le ngwana o le ngwana go motswadi wa go ntse o na le ntho tse o di ratang batswadi ba sadi batle fela o ntse o di etsa ding ka o fela ke boemong bofeng bo e leng gore ka nnete ehlile re lokela re ithute go tseba go nepa go mamelelana mamedi re ithute go tseba go nepa maemong a o leng gore ka nnete o tla bo o tshwa gore ntho ena yone ga ke e rate e le nnete pelo ya gago ebile e tshwa gore ga ke e rate motlhomong o se na le motho a o hoelang a ntse a o jwetsa gore go e tsala tsena fela jale ka ga taba ena molemong wa kgotso le molemong wa kutlwano ka gara lelapa ke tlotla ke amogela ke maemong a feng mamedi bonkgono le ke le re fe bontatemogolo le bontate le bomme mono le re fe gorena maemong a dikamanong tsa bophelo ba letsatsi le leng le leng ke maemong a feng o leng ka nnete o lokela o tsebe gore mona teng ke lokela ke be le mamelelo le kutlwelano ya nthwena le ga ke se ke sa e batle tsena nomoro ya gona mamedi o tla e gopola ntse le yone eno ya 2231649 le plus 2665933 mamedi o santse a le teng mona ga e letwe
1: ke lerato le ka magetse
0: ka o fela
1: le tshabana fa kgomo
0: ga o be jalo
1: ekeeeleeamaa
0: e ka nnete ke a tseba wena gore goga tsa gago ke tsona tseng
1: fela ke sa o fepa ga ya fepe ya gantle ka ga ke buagolo ena e tlotla en diela
0: e ka nna ga ya goga gantle
1: ga ya goga gantle bona ke ntse ke kena ke lokisane nneng e ntse theo wa nyane anyane tsena tsa kalompele go botlhokwa go maila boroko go tseba lebitso la pina
0: oyake go jalo go jalo
1: ewa ga o bolela mantswe fela o tla fuwa ntho o sa e batleng
0: e go ba dingata
1: ka nnete go ba dingata
0: go jalo
1: mane go fositse wena go lampile letlhonolo itsa o se e letsa ke le ba ka e sheba ke fumane ya saga ga o ne o ingwetse ke ingwetse ntho mona ke le ka ngwala lelapa le senang lerato e sa ile ga e bile ke lampile letlhonolo jalo ka ga e boletse fela go jaula e ngwola o ngwola lelapa le senang lerato e ne e tlo saga jalo ka ga ke e fumanetseng ebe ke tla kae gape gana ne ke di beile ka methati ose ya tsone bjale e ngwe
0: ileothukelelelwa ke motlhotlo
1: acha kora tsane ntse ke tla le tsona gantle go na le e ngwe ne ke batlatla bua ka yona gape wale ga ne ke bule ka ngwana je o ka gore ba tsebe dipina gape le ore wena o fositse hai aile bosa ke tsamayeke kare ke a e nagana fela ka ga ke e gopotse ke tla e fumeng fafaila boroko
0: ka nnete ga e nne letwe ka nnete o ne a tlakisa tse dingwe tsa dintho tseo ka nnete re ka nepang gore ditaba tsa rona di tle di tsamaye gantle le nna e tlakile mono ke fositse gobane go ne o ke e fue taba ya gore ke lampile letlhonolo jale yaba e fositse ntho e nngwe le nngwe mamedi taba eno ya rona ke eno e jalo go utlwa ka taba ka nnete mona gore

0: taba ena ya mamellano e ho tseba ho ikokobeletsa taba tseo o tsengwe tseba o ka nnete atche ena ntho ha ke e rate fela jwale boemong bona ba hana jwale ke lokela ke itiye ha e letwe
1: ka lerato le ka makgethe
0: ee
1: re tšhabana sa kgomo
0: re tšhabana sa kgomo kaofela
1: ke itse ke lata sena se qalong pele ebile e fetlile le le baqhobi le le dibogodi le na le taba ena o empa ke etsa sa yakaretsiwanese ke ntho buang ke batho ba bangata ba dibogodi ena ya gore ga le bua le re motho wa ntate motho wa mme ke eng e ganang gore le re fela bo ntate ba etsa tje bo mme ba etsa tje goba ga ke utlwe ga ke go wa tlhaka gore sentse re bua ka motho ga re bua ka ntate ga re bua ka mme sentse re bua ka mme gobaneng le re motho wa ntate motho wa mme
0: ke phetapheto
1: atšhe gape e kutlwanye ke fa e utlwe na e bitswang gobane le di-perfume ka nnete ga ke utlwe na le tlo e bitsa le re ke se-perfume futa mantse kore ke utlwa le re fosisa sesotho ka tsela e kgetheileng mme e leng gona moo re tlamehang go nka puo go tswa go lona gobane re mamela lona fele ga ka nnete mo na teng ga ke tsebe na ebe le sheba jwang taba ena ya motho wa mme motho wa ntate gobane ga ba re bua ka motho a motona ge tla tšhwa ke gore motho e motona ke gona mo re ka ra gakanyang motho gobaneng ga re bua ka mme ga re bua ka ntate ge tlo kenya motho gape re ntse re tlo tla re re ntate ge ntse re tlo re mme le re thusa go fosa sesotho ka tsela e e kgetheileng go lokile ke se bueng sa madiaboko ka ke tshwatsena ke ntse ke o lokisa ke re ka nnete kotloele na motho wa ntate motho wa mme e re mme bo mme ba etsa tje bo ntate ba etsa tjena ka nnete tlabile sesotho se nnepaetse ntate kgwa o latlo o tlo nthusa oba wa utlwa ntse ke lepa o lokile ke se bueng
0: ke a leboa
1: ka nnete atšha
0: kanete go thoge se ke nne gara motho wa mme mme e a tlhaka yona ke taba e ukwagalang wena mmamedi bo mme re le bontate bo mme le bontate mme mmamedi re se ke ra tloa ga fosa mo taba ya rona e neng e le gona teng taba ya rona e mono ka nnete gore na go ukwa ditaba tsa gore ga e letwe
2: Hello, Ado, lega makhete.
0: Kau fela.
2: Khechawa sa ho.
0: Hao be jwa lo ntate.
2: Ya to aga mari me ha fele.
0: Ai ka nete ha fele.
2: Ke ntate bo mo re de mo ga na mona ha tsuru ma de le.
0: Ntate.
2: Ntate a ntseng a isitlehile ka thabena a qwading ka mahetla e wela ga go bana a sa ratae ka wela matebele
0: obane sa lokele go wela
2: ke kopanke ke kena setlhong sena sa gago ganyane
0: ntate
2: ntate wa ka
0: eya ntate
2: ntate le mme ga ba kena lenyalong ba etsa boitlamo ke kano taba eo
0: jalo
2: ba etsa boikano ba go phedisana ka kgotso mamellano kgotso ya nnete ya moshwelelela ya bophelo botlhe boo ba tla golwa ke lefu fela
0: eeyanta
2: go godisa bana go ba godisetsa tshabong le legatong la mokana modimo ebe lelapa le phelang ka kgotso ka gona mamellano e re tshwanetseng re mamellane ka yona ke gore moo ke sa rateng teng kapo moo yena a sa rateng teng leetong leno la bophelo go utlwisisane ga re sa utlwisisane re tebe re sitelanwa Ne a se monate a se bo pro bo botle gore re sitela no. Ha mo sari ya ga re ntena ntate ka nete ya nhlola ha ke gate. Ke tsanela go kwisisa ha ba ga u kwisisa.
0: Hulwa.
2: Le ena ka mo go tshwanang ntse ke sa e gate. E sa ntshwage hantle go bane ke sa e gate. O tshwanela a utlwisise.
0: E yanta.
2: Ke be a ha ka lo fela taba ena kapa ke kena ha ka lo fela setlhong sena sa taba o e buang. Ke tla bela ke kgutla ha.
0: Fela jale maemong e leng ka nnete ntho o na le thaselo ya gore ka nnete ga ke e batle mpa ka ke kene selekaneng se wa e dumelela taba e jalo e etsagale fela.
2: Ga gona go etsagala ntate wa ka gore ke be le thaselo nthong eo molekane wa ka a sa e gateng gobane ke tlabe ke mo sitelwa le ena ga a lokela a be le thaselo nthong eo ke sa e gateng gobane ke tlabe ke mo sitelwa nna ga ke ga kalokalo jabeng tse sengwe o di beile gona go tla ba gata eng kapa o tla ba sa gate eng kapa nna ke tlabe ke gata eng kapa ke sa gate eng ke bolela fela gore bophelong bo ba lenyalo ke tlamano e ntle eo re loketseng re phedisane ka kgotso go godise bana ge be metlhala go bana gobane ge gata go etsa lelapa le thabileng ka gona re loketse re mamelelane go utlwisisane re nene dintho tsotlhe tse ka thunthetsang. Ke a itebohela.
0: Ae, ke a leboha, ke a leboha ntate.
2: Kgotso ke o moetlang le teng.
0: Go bjalo.
2: Ke ntate Phomolo e teng o mogaena mona Hatsolomatebeleng.
0: Hatsolomatebeleng moo.
2: Thank you ntate.
0: Ntate. Ka nnete, wa hlakisa ntate ka nnete hore ditaba tsa rona hore re tle re tsamaye ka nepo ke hore re tsamaye ka tsela eno ya hore ka nnete re utlwisisane. Go utlwisisane wena mamedi mme potswa ka nnete ke gore na maemong o bonang ka nnete gore e mong o rata hona e mong ga go batle e mong o rata hona e mong ga go batle fela jale go dumelelana jang boemong bo gore ka nnete re tle re fumane tharollo ya gore mamedi le ga o sa batle taba ena yaka o sa batle pitiki o sa batle ntho e itseng fela maemo a o re phelang ka go ona ka nnete ga ko bontsha mabaka ao ke reng ke rata ntho ka ona ka nnete o lokela ge be boemong bo o tlang go utlwisisa wena mamedi ge be boemong bo o tlang go utlwisisa taba ena yaka ke boemong bo feng mamedi bo re lokelang ka nnete ditaba e be di etsagala ka tsela eo e jalo ga e letwe kao fela
3: se tshwara sa go mabala se ke tsaya ka sa go le lenga
0: ke a bona o so hla ka nqengwe
3: a o tsone ho na ho a se go ntse re le ke tswa tso sa mwana go go a u kwa a le ana wa tsoa go ke gata se le moya ha ona ntho ka ba itse
0: o tshe a tsebe ho thusa
3: ka nnete ke re ntho tse tsengata ngata tse ya re tso di tsa tedi
0: empa he e hle ke mo khona ba hlokahalang ba lenteng
3: ka nnete ntate ebile ba tletse o tla ka thusa ntse bela pela gona mo ga ke re re fumanana se ntse re le meno re feletse re le dihata mme godima go le jalo e mong le e mong o na le thato ya gae jalo ka ga otswa bale molemong wa kgotsa le kgutso ke gore fela re bontsha re buisane
0: buisane
3: wa tseba go tloa moralong wa ga se re dulang mmogo ebile o tloa leratong fela go tlameya go ba le moralo o tsebe na ke ratang ke tsebe na o ratang ga o rateng
0: e se ka tloa ya wela tseleng taba ena
3: ntho ena re se ke ka tloa ka e fumana tseleng jale wa utlwa jale e tlo ba jang ga se ke e thola ga ka tsela ee le lapeng mane

0: ke tlameha o tseba hore arch ha ga o rata merogo ha kana kana una wa khabetse ile ka bona wa di haba ha o ile ona Jwale dintle ho ya di ratang e ka ba fela hore ke re hai wa tseba ntho eo e ratang hangata ke bone jwale ha o rata jwala ke re ke bone hangata batho ba nwang ha ba se ba nweseditse mehlare hantle jwale ba se ba qhadile phofo ka leleme ba etsa tjena ba etsa tjena ke kopa hore ntatang eo o ha so be le teng eo ke kopa hore ntate wa ka ke re o sale wa ka ka nako eo o mpe o nwe ka tekanyetso hantle hle re tle re seke ra qabana o bone hore bahaisane na ba lwana jwang ke kopa hore he tsena tsohle o di etse hantle
1: o se ka ntlontlolla
0: hape wa tseba ntho e nngwe e qabanyang batho ka gago malapa ka mona ke nako ha ke santsane ke fihla ka gago lelapa ka mona o ntlwaeditse hore ka nnete ha ba go thwe o dieile kapa o bile morao nakong ke ha o fihlile ka hora ya borobong jale ha dintse dipota dikgwedi le dilemo o se o fihla ka hora ya leshome le metso e mmedi ebile go na le polelo e mo e o thwe ntate ha botse na yena o tswa kae fela yena a tseba go mpotsa na ke tswa kae
1: o ile o fitlhile motsheage
0: kore ebile nna ke fitlhile motsheage jale ke yona e bakang go se utlwisisane ha o ile le meralo hantle le nna ke iketse pitikeng kwana ke gutla ka gora ya bohlano ka nnete ke ntse ke tseba gore ke tlameya go tlatla pheya ke etseng ha ke utlwe go na le kgang mono taba ke fela gore re buisane gore na ke ratang o ratang
1: haolo ba re tholana ntho e ne se ntse re e phela
0: ka nnete re tholana se ntse re e phela ga ona gore ke bokanakana o tlabore hai ntho ena ke matlhela ele e rata ke nna
1: empa ke re jalo wena ebile o monate o se o tlhalositse gore um motho eno a ke ntate jale ga re ga ke bate ntho e nana o lokela o mamela
0: go tla wena le yena o tlo mamela ga kere ee ga ke e batle
1: ga ke re ntate ena o se itse ga botse
0: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa so se di tlameha ho hlaha moralong moralong wa ditaba tsa rona mane
1: re dumellane
0: re dumellane le teng ha ke tlo ya ke tlo bona ha ke bona ke ba morao nakong ebe ka lebaka e seke ya ba ka ho gagwa ke menate
1: e kapa o etse mohala gore ae go tla ba jeng
0: ke gona ga ke
1: e seng we ntate jalo o se e kwala founu
0: ehe kapa o so sa e yagabele e tloga ga ke botsa gore na ka letsa ga ka lekale ya ba ga o nkarabe molato keng ee ke ne ke beile gore e thothomele fela
1: e jale ga ke a e utlwa
0: e etswa ke eng taba eo gore e thothomele fela ke tseba go dile jwaleng oa utlwa moo jale go tla kgang lekgathatso e sebaka ditaba ntate
1: taba ena ke a e utlwa gore ntlha ya botlhokwa ko o buisana
0: puisano
1: taba tseno kao fela di dumeleya ga fela re buisane
0: ga monate jwang
1: ke a leboa ke a leboa
0: ke ne ke apeya ka lenyeta ke sebuen sa maileboga ko kgotso ke yo mo etlang le teng
1: a etle kgotso
0: re leboe
1: ka nnete taba ya botlhokwa ke puisano wena mmamedi mme a sheba metsotso ya rona e 20 a nang le metso e 8 fela ka morago go hora ena ya bobedi ka morago go hora ya bobedi mmamedi taba ke puisano ditabeng tsena tse ntseng re bua ka tsona taba ya rona ke gore na ka nnete motho yo mongwe ka gara dikamano kapa ka gara bophelo ka mona o rata taba e itseng
2: e mong ha rate e itseng e qeto e fihlele ya jwang ka nnete mmamedi hore ge qetela re tseba hore ha taba tsa rona dikatsela e ne paetseng ge ya ukusisana qetelo nya letsatsi go ukusisane ka taba ya rona qetelo nya letsatsi go ukusisane ka taba ya rona wena mmamedi go ukusisane ge fihlela tharollo yeo ka tsela e jwang e mong o rata taba e itseng se ke bontsitse mohlala ke ntse mohlala ono ka nnete wa hore e mong o rata taba eno ya pitiki bontate ke uku boholo ba bona ka nnete ba bontsha jwalo ba sa e rate taba eno ya pitiki bontate e hla ba sa e rate taba eno ya pitiki boholo ba bona mme mohlomong o soka eng ka fela hore ho na le mabaka e ba ka emisang ba beya pontshi mona hore ha re rate taba ena ya pitiki ka mabaka a itseng bomme le bona ba hlalosa ka nnete aa nna ke a e rata pitiki ke e rata ka mabaka a itseng ke e rata ka mabaka a ka a itseng morao tjena wena mamedi ebile ke utlwi ba bua taba tse ngata tsa hore bomme o kgona ho beya diemagale mono ka baka la pitiki a tsamaye ka leruarua e beneng ho ntse otho pitiki ke yona e mo thusitseng hore a fihle mo mme mohlomong le ha e ba e ne le maemong a itseng e sena le seriti ka mabaka a itseng jwale mmamedi ge kgona jwang re dumellana jwang gore re dumellaneng ka ga malapa ka mo
1: ha letwe
3: ka lerato le ka makgethe
1: kaofela
3: ge ka bana sa go
1: ga o be jwalo
3: abudi nkenehileng maletatho jang
1: nkananeleng maletatho jang
3: abudi nkananeleng maletatho jang
1: ntate
3: ke a phethela ditabaitsaka
1: eya ntate
3: ke tlebe ke siela ba bang bana beso bontate mogolo le bonkgono bontate le bomme le baausi le baauti
1: a o be jalo
3: setlhong se se o go beetseng sona
1: eya ntate
3: go na le botlhokolosi bo bogolo tabeng tseno kapa tabeng eno pitiki e na le moyelelo kelellong e tshogileng e utlwisisang bophelo leetong lena la bophelo pitiki e na le moyelelo e na le sebopego pitiki e na le melemo jwala ha bona molemo ntate
1: hujalo ntate
3: jwala ha bona molemo e ka ba o bonile hanyane e ka ba o bonile haholo e ka ba o etsang e ka ba o etseng jwala ha bona molemo hobane ha bona ditholwana tsa bokamoso
1: ha bona ntho bo etlisa
3: ha bona ntho bo etlisa empa pitiki go na le ntho e e tlisang le moetlong wa rona wa basotho kapa kgale-kgaleng metseng le metsaneng pitiki e na le kaolo pitiki ga se ntho wa papadi jalo ka re re utlwe rona ba bang ga re ntse re gola gobane pitiki go ne go sa e basadi fela go ne go ya bomme ba seng bana le bana mme a neng a sena ngwana o ne a sa e pitiking kgale-kgale pitiki e na le moelelo ndatwa
1: eanta
3: ee ke a gola wa nkutlwa
1: ae ka nnete e a hlaka e a hlaka
3: ke morago ga o tjena go bomme ba bang ba hlae ba ipiletsa gore o ee bjale re bona go se o ya mang le mang le mang le mang le mang pitiking kapa e se ba palwa kae le kae le kae le kae jalo ka ga go ntse go etsagala morago tjena go ane kgale-kgale go ne go se jalo
1: ee go ne go sena taba tse ngata
3: e ne sa bapalo jalo ka e ka ke mantlwane jalo ka ga gana jale tjena gotlhe le gotlhe le meketeng mona le motsheage le kae pitiki e ne se jalo
1: ee motsheage mona mo e tla re o entse mokete mono bomme se ba kena kae kae ba etsa taba tsa bona ba le bao
3: wa uba ya pidiki ke le kunu dule le holo la bomme ke bo gabane bo boholo ba bomme bo fam bomme seriti ke a igogo besa
2: ha ka nnete ke a lebua ntatwaka
3: ke ntate phomolo e teng o mo ka yana mona ga tsoro matebele
2: ha ka nnete ke a lebua ha ile twe
3: ka legato le ka makgethe
2: mamedi metsotso ya rona e mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng pele re fitlha jalo goreng ya boraro metsotso ya rona ka nnete e mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng pele re fitlha jalo goreng ena ya boraro mme mamedi ntate o a tlhakisa ka nnete ditaba tse dingwe tsa bohlokwa gore ka nako e nngwe taba ya bohlokwa ke gore le ga e ba re dumelelana wena o rata gona o dumelelana wena o rata gona nna ke rate gona ge shebe taba ya bohlokwa go naya go feng ko ga bohlokwa ntate o a bontsha ka nnete gae boemong bo e bang re ntse mohlala jalo ka re etsa mohlala ka pitiki tsena pitiki ke ntho ya bohlokwa re lokela re dumelelana gore na dikateng tsa gore e tlo sebetsa ke difeng jala ga se ntho ya bohlokwa go hang ga go na le ditlamorago tse o tlang go di fumana tse molemo go bona jala ga gona tse molemo tse o tlang go di fumana go bona wena mmamedi mme taba eno ka nnete e bohlokwa golo e re puisano e gotlela tabeng yane ya puisano ka nnete gore ae ga re dumelelaneng ye nngwe ya dintho ke puisano re buisane ka nepo gore ditaba tsa rona di be boemong bo o nepaetseng re utlwisisane na di be boemong bo o re ka utlwisisanang gore ae gona go nepaetse gona ga go a nepagala na mamedi mme taba eno ka nnete e re e re go rona taba ya bohlokwa le ga e ba re ka utlwa e ka e mong wa nepa e mong wa fosa fela jale ga re se re ntse qeto ya gore mmamedi re tle re buisane taba tsa rona di ka loka boemong bono bo jalo bo re ka buisana taba tsa rona di ka loka boemong bo re buisana mme ga o mametse ditaba tsena ka ofela ketelong ya letsatsi di gutlela ntlheng ya bohlokwa fela ka ofela gore ga re ke re lekeng go buisanang taba ya bohlokwa lefatshe mona ke gore re dumelelaneng ka ntlha ya bohlokwa ga taba ya bohlokwa ke go buisana wena mmamedi mme ae ka nnete ga re nne re tshotlhe taba eno ya rona nomoro ya rona ya mogala wa e tseba mmamedi ntse e le 22 316 429 le plus 266 599 33 re bue taba ena ka nnete gorena ka ga dikamano re dumelelanang jwang wena mmamedi re dumelelanang jwang gore taba di tsebe go nepagala ga e mong a rata ntho e mong a sa e rate e mong a rata gona e mong a sa o rate fela jale molemong wa kgotso re dumelelanang jwang re etsa qeto jwang gore ae taba e itseng e lokela e etsagale ka tsela e itseng taba e itseng e lokela e etsagale ka tsela e itseng wena mmamedi ga nne re fane ka malebela tabeng tseno tse jalo ka nnete go utlwa gore na ditaba tsa rona di ba maemong a feng ga re le mona goreng ena metsotso ya rona e leng jalo mashome a mabedi a nang le metso e meraro pele re fitlha jalo gorenyane ya boraro gorenyane ya boraro wena mmamedi mme o tla gopola gore gorenyane ya boraro ka nnete ga tlabe re e tshwara gore ae re gannile wa gopola gore re tlile jalo gorenya leshome le e nang le metso e mmedi gorenya leshome le metso e mmedi ga fitlha gorenyane ya pele ge fitlhile ya bobedi jalo mo re yang teng ke gorenyane ya boraro ae mmamedi nako ya rona ka nnete e ntse e tsamaya re ntse re sebetsa ka lerato le ka makgethe ka lerato le ka makgethe mme ga tlhalositse gore ae sealemoeng sa lesotho mona taba ya gona ke boithabiso tswelopele le thuto gore re tle re tseba go fumana ka nnete gorena ebe ge rua thuto jwang ge rua thuto jwang ditabeng tse re amang letsatsi le letsatsi motho yo mongwe a ka re di anyetsegalela ditaba nna ka nnete motlhala fela ge ne re sa bue ka taba ya pitiki agolo empa taba e nneng re bua ka yona ke gorena tumelelano go dumelelano jwang go fitlhela tharololo jwang ya gore ka nnete ae nna ke rata gona e mongwe o rata gona jale ge dumelelane jwang ditabeng tsa rona re phedisana mmogo ge dumelelane jwang ditabeng tsa rona re phedisana mmogo wena mmamedi. re phedisana mmoho jwale re fumana tharollo jwang ditabeng tsa rona tsa ho phedisana re fumana tharollo jwang ditabeng tsa rona tsa ho phedisana wena mamedi tsa ho phedisana wena mamedi mme e re he hantse re inanela taba ya hore ka nete re utlwe rona tse ding tsa ditaba tsa ditharollo re di fumana ka tsela e jwang wena mamedi re ne re nke jwalo lehlaso hore ka nete ditaba tsa rona di tlenne di tsamaye ka makgethe ditaba tsa rona di tlenne di tsamaye jwalo ka nete ka makgethe wena mamedi ditaba tsa rona di tlenne di tsamaye ka makgethe re ne re nke lehlaso mona hore ka nete le tle le re be mo e leng hore ga tla be ntse re fumana jwalo ditaba tsa rona wena mamedi.
4: Brilliant. Open up all you ancient gates and let the King of Glory enter.

0: Haletwe.
1: Ka lerato le ka makgethe ntate.
0: Ka ofela.
1: Ke setshabana sa kgomo.
0: Ha o be jwalo mme.
1: Ntate hle, ke ile ka dumedisana. Ha re ne re bula lenaneo le monate la re letsa Thojane.
0: Ho jwalo.
1: Ya ba re ya utlwa gore ntse tse hantle.
0: Eya.
1: Ke a dumela le rona ba utlwa gore re tse hantle.
0: Ae ka nnete ke a utlwa gore ntse le kgotso.
1: Ntate wa ka tumellano e ntle e tliswa fela gagolo ke boikokobeletsana. Ga batho babedi ba ikokobeletsana tharolo ya tumelano ya fitlhelwa.
0: Ba mamelana.
1: Mamelano. Wa tseba ntate tumelano e kala mane mantlwaneng. Ga o ka utlwa mongwe a salela o tsetsitse tumelano tlase. Empa o sena ya llang o tse go kgotso e ntse rena bana ba thone ba ikokobeletsana.
0: Jalo
1: gona re sege le bagolo se rena lekgetho e tle re na le ntho e leng gore ga re tsotellane e le ntho e bohloko e etsang gore re utlwisane bohloko le ka ntho tse nyenyane gagolo ntate re lokela re ikokobeletsane e le gore ga re labedi ka ga ntlo ga ntate a re ae ke seke ka re ee ke tla etsa fela kapa ga mme a re ee a se ka re ke tla etsa fela ke re dule fatshe re ikokobeletsane

0: bina moya wa ka o mororise bina moya wa ka o mororise mamere mitso tsa rona e le shumele nang le motso le mofela pele re fitla jwalo ho re nya pele pele re fitla jwalo ho re nya pele wena mamedi mme ka nete re ntse re otla ditaba tsa rona mona re hlakisa ka nete re fumana maikutlo ano a ha mamedi ho re na ka nete seo re lokelang re senepe ka ga dikamano ka mona ke sefeng ka ra malapa ka mona ke sefeng mme taba e ka hodimo e ntseng e bua ka nnete ke puisano ke puisano ke mamellano ke kutlwelano bohloko le taba eno ka nnete ya gore motho e tsa seo o ka thabelang gore o tlositswe le wena e tsa seo o ka thabelang gore o tlositswe se ka kwala mohala wa gago ga o ile mabakeng a gago gobane ka nnete o ke wa tseba gore na se seng se ka iphumanang se etsaetse ka wena ke se feng gobane jale le wena ga motho e mongwe a se yaka a kwala mogala wa gago o tlo utlwa gore ga se taba e kang ya go tshwara gantle mme kutlwelano botlhoko mamelano ka nnete re utlwelaneng re mamelaneng re be le boikokobetso re ikokobeletsaneng wena mamedi ditabeng tsena tsa rona ka gara malapa ka mone gore malapa a rona a nne a tswele pele a nne a gole malapa a rona a nne a tswele pele a gole ga e letwe
1: ka lerato le ka makgete
0: kao fela
1: ke setšhabana sa kgomo ngwaneso
0: obe jalo mme
1: e ka nnete ke ne ke re ga re ntse re le setlhong sena sa rona se setle ke gopola ga re tiisa manyalo ka ga kereke ka pela dialtare ge re ge tla ikokobeletsana le balekana ba rona ge ratana maemong ohle nka phela ke phela gantle kapa ke sa phele gantle fela ke re ke tla mo ratela tsotlhe tsa gae go ya re ka thosa bolebadi tulong tsa kelello ga go bolaotlhege go na ntho tse re itlameng ka tsona se ngata gagolo mosomo re re re sa di utlwisise ke sa tsaga se re tshwarisane tsela ke gona ga tla re lemogana gore ebo
0: mofana
1: bofokodi bo itseng le nna ke na mofokodi bo itseng fela ga ebe se re sa tshwane gantle ga ke re dule fatshe ke shebisane taba tsena tsa rona ge tle re tse utlwisisana gore ga re na go tshwana-tshwane le bana ba popelo lengwe ga ba tshwane-tshwane ebe yole re a dumelelwa ke re ngwaneso o tse ke rata go ya kerekeng ka sontaga le ena re a se nna o tse ke rata go ya bolong ebe re a dumela gore ae ga o ya bolong tsamaya le nta ke tle a kerekeng ditumelano ke ntho e kgolo ntate wa ka di boloka kgotso ga ke re ikokobeletsaneng ge mamelelaneng re utlwisisaneng ke a leboa tse ke le menyakalla baaladi ka mantshwenyane
0: ke a leboa mme manyakallang baaladi ka mantshwenyane ka moo
1: ke a leboa ntate
0: ke a leboa mme mme o bua taba botlhokwa ka nete ga re gopoleng motlho mongwe tse ding tsa mantswe re ile ga bua fela wa re ga nka kašwa kapa ka phela botleng le tsietsing ya ba ga o tsebe na mantswe ano a bolelang ya ba ga o kositse gore ga ra tsela mona o tla thola gore ka nete o sa ithatela kereke motho e mongwe ga a rate kereke o rata eng e mongwe ga a rate eng le ka tlong fela motlho mongwe fela le ka tlong wena mmamedi le tabeng tsena tse re tlabe re shebeleletse sealemo ya pono fela ke taba ya puisano le mamelelo fela ga ka ga tsatsing ena e kare wena o batla gore o shebelele motlho mongwe papadi ya kalaneng e itseng ntate ena gore ka nnete nna nne ke rerile gore ke tlotla ke shebelela papadi ya bolo ke puisano fela gae papadi ya bolo ka ga e phetwe yona ae e re re shebelele papadi ena ya bolo gosane goseng nna ke tle ke shebelele yane ka ga e tlabe e phetwe ke puisano fela wena mmamedi taba tseno tsa rona gore na re dumelelana gore re etse diqeto jwang ka gara malapa re thusaneng jwang go nepa ka gara malapa ka mona wena mmamedi re thusanang jwang go nepa ka gara malapa ga o sheba metsotso ya rona e tsheletse fela e tsheletse metsotso ya rona pele re fitlha jalo go reng ya boraro mo re tlabe re fega ditaba tsena tsa rona ga e letwe

0: Kana ga tola ka magete.
1: Ka ofela.
0: Se tsabana sa khom.
1: Go jwa lu.
0: Ke nga ka start ka pushi ke go le yetsa dingwe ho tsala ba maile kae.
1: Ha ina mata ke skorokoro.
0: Ah, ke se bo go go ka dingwe. Ke
1: mohlomo o iphumoletse.
0: He, banga ina mazondo wenze njani? Ah, apa go ka tete ntwele ngwe fela.
1: Eh.
0: Go buisetsa nako ena moga o kwana. Go e ka ga e ka be go ketse kwana le tsena tsa gona ka ofe. E tsebe tso tsebe me ka ka pele ho ga ya pele ka ga ya ho sa le ile ra ka e be tshoa.
1: O ke tsene tsano pele ho ra ya boga go ka pepe.
0: Ah, we tsa pele wa re kwana.
1: Oh. Ah, elo re sa le nako ke ha ke ya lokela go be ke tatile.
0: Ah, yo la ka ifie na ko ina fa lenga. Ke tsona ko re re sa go le ha o dumelle.
1: Ke sa go la e lokela go ihle ke qe.
0: Eh, ya tsana ya pele. A se ko re re ise mora o kwadi.
1: Mogathala o tlamea o le tlamea mogathala o le siyo.
0: Eh, wa tswa ha o le siyo. Ifie le na ke tla ya mora o. Eh, ai. Ke na ditaba ke a gola le bona ba ukwa e le taba
1: e ba sa ikwa
0: a gape kapa e senang ditaba tse ngata
1: e kapa e hlakileng
0: e hlakileng wa tsa ntho e nngwe ka nnete o qetelele o uya go e seng gona le ga o ntse o kwa gore ntho ena ka nnete batho ba e qetile itlhokela puisano
1: fela e goba ntlha ya botlhokwa ke yone eno e seng e bue etlile
0: taka nnete ena yona ga e na ditaba tse ngata bonneteng
1: ka nnete ka nnete
0: ko ukwe o na le ntho nngwe e kore e botla ke tlhwela taba ena ya ga tura le go tsa di tse tsa fumala ga tse ya tsara ka nnete e seng e fedile ga re tsa di
1: ya e sa rata
0: ho ka re tsela tlo go go ye nna e go go ho be le mo re hanyetsana wa tsa se ho se mo nate go ho be le khulisa
1: maikutlo a fapane
0: eke
1: o le le mona a maikutlo a dumelana go taba ke pisano
0: ai ka me di sa yona ei ga go la go ha
1: mpa he a sentse e fedile nako ya rona
0: sentse re ka e mmuya pokafujele
1: e re itswelele pele ka ditaba tsa rona fela
0: ore la nka ka itetela thojana ona
1: ya khona sentse le nako ya gore re itswelele pele
0: e ko jetse mafelo a na beke kore mafelwana beke ya na gona tsena le yane ya beke e fetileng e sa le kgotso e ntse re nna wen
1: o o le gantle
0: hei ko retse ga ke se fumane motho a ntselelang thabo ya ka hele
1: a ntlha ya botlhokwa ke yone eno o seka ba ikamoa le yona
0: hei ga ke itse ke se yona go hang jale ka ikgatlhelwa le ke mosa motho jane ena ka nnete ya ba aa ka gatsh ga ke letele ka tsebe ke ikgatlhelwa ke mosamo ka ikela ko wetse matsatsi a mangata he aa ko wetse kgotswa ka yona e sale e le ngata ke ne ntse ke re ke ne ke re ke fa iketla ka se jwang ke lefatshe mefatshe ke ne ke tlohela wena sejo sa baeti ko wetse go na le nako e ke utlwe ke thabile
1: ya e tsagala
0: utlwantho
1: ngwe le ngwe e re wena
0: ko re ke utlwa gore le ngwane eno le ga a tseketseng tate ke re hai hai ke setse le ntlo ena a ka tsena ke hantle
1: fela belo o tlhokomele gore um kgotso le thabo gangata ebile ga gona ntho di itlisetswa ko wena motho ka bomong
0: wena o ka qala wa go tshwana le ga o entse

0: phoso.
1: Eh.
0: O ska lebella go tlatla o tshwarelwa ke motho e mong pele wena o itshwarela.
1: Eh, o itukise wena o le motho le mompe.
0: O wa bona?
1: Mm.
0: A go metse be ke tsetse ditsena a ka netse ke re ntate modimo a ka teng ke a leboa ge.
1: Mm.
0: He go metse a ya ya ya ya. Ha o so be ke tsen tshwereng hantle jina.
1: Go
0: le wa tseba boholo ba nako ha ke re nako e kgolo ge qeta mesebetsi a go retse go bona mana mo ke qeta nako e kgolo teng ha ke tsebe go e mente mme ke re ha ke nana ke ga mona se ka ba mogena o sa tlo ntata jwa e tsa
1: o sa ho putse
0: a go etsa ha ke so bone ha go le monate ha kalo le mane mo ke bante nna go e kgolo le yenyana ba mona teng se tletse ithomolela fela lo itsa e mogwa o rena ge ja jwang a re fihlama a tshe go vetse mme ke tse pedi tsena ka nnete tsana di ntshirang
1: bile gore go go hlole be kgwedi nyene e hlebelo fela
0: gore a tshe
1: o ska ba ba ikamwa yona ho hang
0: go go ho hang go wetse hele
1: ho ba ke go watswa le maemo a tshe hatle hangata ona
0: ona hatle hangata dadi
1: lo tola motho ntse firikanywa ke ntho nyana nyana tsengata fela tse o sa tsebeng lo rena ntse di hlaka
0: ha ile mathatana a mangona mathata ona ke ri ha ha feli
1: e a ona ha feli ka nne
0: mathata ona ha feli e ka mpa ba re iphapanyetse ona fela re bone hore na ya thabo le kgotso tsona di ba teng jwa ngwana ga o ka nna wa touta ka mathata o tlo o fumana o ntse o monyeya jalo ka sesepa setswa tlatswano ka di le gona sena se pikitlang bjale wa utlwa ae
1: motho o ipee gantle
0: motho o tlameha o ipee gantle ntate
1: kannetekgotsoyonaleetse
0: ga ona ntho e tenang jalo ka ga e kareng kana go mo o go bua le motho o a moswa swisa motho o yo ke taba ye gore a gwale ka sekotlolo a re u jetse wa etsa je o fuba le motho a sa o kwatetse a fa fa o buisa sa o bontsha gore hela nthela o mo hatile o sa hlokomela go mo hatile
1: e kana go ngwana o bile o sa gega lo ge
0: wena o ne o sa gega lo go mo hatla
1: e
0: gore wa ukwa gore na ke reng
1: taba ya bohlokwa yona e ntse le tabenyane ya gantle batho re santsana ge le boemo bo ntseng re fosa o tseba o bua ga o se o sa kgotsofala bua bele motho ya na tla tseba o tshoga abo
0: a kolo obane wa ukwa bjale
1: go ba ka nako ngwe o kwatetse le motho a sa tsebeng le go yena o etseditse phoso
0: o ukwa gantle e yo ntate e etsa obane fela o sa mo wetsa ga mona o phosi
1: ha ke batle taba ena
0: ya ke buen ba maila bogoko o se ke mo itlanne teng
1: taba tse monate
0: wa bona
1: ha e dule le teng kgotso eno se ka ba ba tloa ho ha
0: ai go wetse yona e ngata ha be ke tsena tse pedi tsona ka nnete ke se tlo iphapanya go re le mtate wa bona gore gele ke a ngwane no a ka le fatshe mona ba sa motshwire ya ntse pedi ke ya ga di duro ke ile
1: ha e ha le twe
0: ke ga tore ba mafete
1: ga nete go tsona ke a tsiba gore ha ile wena ya iphileng yona ha ona motho a ka banga o tsekise yona ho hang ha ana le monyetla e bothatanyana ba yona ke ba ne ba ile ngore ha ona le motho a o fili motho e mong a ile yena a o thabisitseng a o kgotsofaditseng ha ka ba sa tse ka sheba kwana ntho ngwe le ngwe ya senyeng e qale ho wena pele o iphe yona mamere metsotso ya rona e meraro ka morao hora ya boraro re kwetse taba ya sehloho sa rona wena mamedi mohlomong ka nnete re tle re utlwe rona e be ditaba tsa rona ha e letwe
2: ka legato le ka makgethe
1: kaofela
2: ke setshabana sa kgomo
1: ga o be jwalo
2: ela ngwanese wa tswa mogana moshweshwe a na opa kgomo lenaka yena motho yo a tšhaba sena la e se ka re itebetse ke rena mogana moshweshwe o ile age o ka nketsang ahe
1: motse
2: motse o aga mogapedi thesele e ba re ka khotso ka dikgomo e le boikokobetse ona sa tsaya batho ba nofela ona ikokobetsa bontsa ka boikokobetso ka ka go ba dina ka tsethata tsa dimpa tse sa feleng ba sothwa ke re go dire ikokobetse ditumelano di ahele bokamoso ka ga malapa dikegekeng le puso tangi ntate waka
3: ke a leboa mme waka
1: mme wa sheba ka nnete metsotso ya rona e mene le sekoto ka morago gora ena ya boraro mo re yang teng ke gorenyane ya bone mo re tla ya teng gape re boele re ye gorenyane ya botlhano monna le wena re tlang arogana teng monna le wena re tlang arogana teng wena mamedi mme ka nnete ke nako yane gore ae re ka eleta taba yane ya oho taba ya ka ke enepetse mona ge ka eleta mme ka nnete nako ya rona ya nna ya itsamaela jalo wena mamedi re ko fe jalo botala ba dinare ba re bathonthuseng nna le te ga mamele.

0: Ha le twe.
1: Ka le rato le ka masethe.
0: Ba ke kana.
1: Ke tshabana sa go mongwane.
0: Ha o be jwalo.
1: E bitso la ka ke ngono khale. Ke lela go le tsa thulan. Ba motho o nke ke ne ke kale ka lona e jeng le amaranganga. Anku ka o tsiba o ne o kwa le ma.
0: E ya ngono.
1: Wane shu. Ke ratile polelo e reng ditabeng tsena tse re lekileng ka tsona. Re ithute batho ba binang dipina tsena tseo re di ratang e le gore di tla di fumane ka bobebe.
0: Go jalo.
1: Pina e ne e re e ke ratileng tsatsing lena ka matsatsi a ke tsebe ka nnete na e bina ke mang ke ntse ke re ke tshetsa mme ke apeya ka lengetsewa ke kutlwana le tseba ntho tsena. Ya bona ke lahlile dinomo. Ee, ka matsatsi oo, ka matsatsi le matsatsi, ka matsatsi oo, oo, ke a e rata. Yena le yane eo ileng wa e bina ka thaba, e reng moya wa ka bina bine la Jehova. Ne mo la e reng. Ha na ya le tsa ka ha so le mo e motho. E bo wa ga ga na wa.
0: E bo wa le ba la.
1: Eh, ho no ho no. Ya ga ga tshwa le ko nna ke ntse. La ke tla ke ho potsina ne ke tlo reng. Ha ke fihla mo ra ga ga ha. Empa e a se ke ntse ba ka nnete. Pelo nya ka ke ho tso se dinna ke le tle tholane. Ka le rato le ka magethe. Le ka boikokobetso bone bo mme a ntsa bua ka bona jale ga a kena ka nako nngwe ga o le lebitso a na lebitso a le monate ke be ke utlwe ka nako nngwe wena o le mokgobi goba a gena driver a mona ntate a se ka nna driver a tlhe batho ga re bueng
0: sesotho
1: le mokgobi o tla bo utlwe ga a keta go bua motho wena o lebitsa lebitso lena he mabitso a tholane a monate. Ke rata le batho ba ka sileng ona. Ha ke shuthe, ke shuthele bana beso ba bankeng gono kgale ke llela o letathojane ngwaneso.
0: Gono kgale llela o letathojane ha e letwe.
1: Ka lerato le ka magete le ka boikokobetso ya thojane ya ntlhabolola ta ke ntate.
0: Ha o be jwalo.
1: Go ne o ntshwarela e ne ya ntlhola ha ke.
0: Ah, ka nnete o hlakileng gono. Ha ka nnete ha re le teng, ha re le teng. O hatisa taba ya boikokobetso. Hatisa taba ya boikokobetso nkgono. E la bophelo mona ga tlhoka ga be le boikokobetso le mamello. Ke o fa jalo mantsha a re sekorokoro.

0: Letwe.
1: Ka le ratele ka makgethe.
0: Kaofela.
1: Setshabana sa kgomo.
0: Ntate.
1: A nke ke lete le baseng ba kae mothu wa rona.
0: Ha o be jwalo ntate wa ka.
1: Ntate Phomolo e teng o mo ka yena. Nna ke apeya ka lenyeta. Nkgono kgale ke leta Thujana. Ntate ke monna ke pela Thibela. Ntate a tlo fumanang le tunisitse mme a sa je qaphekeletswe. Mme a apeya masitse monate ka Thaba Tseka. Mme sa ka lotsane. Ntate se qata majwana ha se lebele.
2: Ha ka nnete o tla khutla ka nnete ha sa bo file hantle ha o sheba mamedi metso tsa rona mashuma mabedi ana le metso mmedi ka morao hora ya boraro.

0: Etwe.
1: Galaga, galaga makhete.
0: Go fela.
1: E gabara sa khumo.
0: Da, di.
1: Wala nda dingana le malta tsuga.
0: Ho tsonda twaka.
1: O bela go amolana ka.
0: Ke a phela ka ba wena ntse ya hantle.
1: Ah, mogara ntse mba ba le tsenga nda tega dibuga. Ntse ke tsa bosebe.
0: Nda tega dibuga.
1: Ntse ke ga papa ti mal thokola ga papa la khamera. Le modo de le die buja di fona ga di de u ya ma banta di si di mento tsentle ga ta ke botle. O tsoga ga ta ta me di ga ga ba o bota o tswa bu.
0: Nda de.
1: O buja o di fana ga o de buja. O ga se papa thao ge. Khana ga le modo de.
0: Nda de.
1: O de mana ga ta ma ga gere ke mo thao go na ga pa me mo go go di. Ke a mo leboa bana ntate ya thabasela ka mane yanyeo ka mokgotlo mana a riwa ke nna tlabe a petana e le yone e nang le mathata ke mokule mono le nkgono gale ke llela tatho jana banna ke kulaka ke eleta le ena ke eleta le ntate phomolo e teng mo mogana ntate gale madi ao sele. Ntate ke diala di tshe. Le ntate a ja rapela mo shabela. A ja rapela ke shaba mo shabela. Na ma tla ma khaba ane. Na ga ta ga ga le tena tumelo le me ga ta si tso fi ka ga ga. Me do go go me o fa go me ntho ke ntse ke ga ta ke bohle. Me o si dire ke mo fa ri nyale na o a 20 ba le la bo. Na ma tla o. Ntate mantse a bohlokwa le a moele. Ntate modi a tseba o ka mokgotlong. O na le ntate mo ngakgomo o ja lefuring. Le ntate ha o te fumanang ditunosije mme a titima wa gongwa. Mme feralotsane o ka thaba tsekang gore mmage le tatho jane mme busetsa sa bolaya o selate mme morwang o dipi. Nna e le tsa mmaga kwa pakeng tsa lona ko a motlhokwa. Tate se ka tamajana a fililo ka mantshonyana. Ke ntse ke ga tamaja boko kao fela ke ntate ga dibuka ke tla gutlwa.
0: Ntate ga dibuka.
1: Ke a mo kwa sebueng o ntse a feta fela ga mono a titima mono. Ntse ke e leta le ena sebueng.
0: Ntate a letwe.
1: Ntate.
0: Ntate ga dibuka, ntate ga dibuka. Mme a sheba mmamedi a ka nnete metsotso a rona 20 a nang le metso e tsheletseng ka morago hora ya boraro. Mmamedi ke Sontaga. Letsatsing la kajeno ke la Sontaga. Ka nnete ke mane mo e leng gore re tlo tla re ya jalo ditsing tsa rona mo re ilo fumana thapelo re lo rapela ba bangwe ba ya mabakeng a bona. Mme ba bangwe ka nnete e le Sontaga jena wa tseba gore re ntse re le matsatsing ane ya ba bangwe ba ntseng ba le monyetleng wa go wa beya beng ka bona. Letsatsing la lamaobane e le moqebelo ka nnete re a tseba ba bangata ba ne ba beya beng ka bona. Mme ka nnete Modimo le mono re ntse re tshwarelwa le maemong ohle e ntse e le Modimo, e ntse e le Modimo ka nnete. A nne a tlamise jwalo maqeba a rona re a tseba ka nnete gore ditaba tse dingwe tsa bophelo ga di kgone gore o le motho o tsebe gore o ka di fetola. Re tsebe gore ka nnete Modimo o ne a adimile mme o boetse o latile. O ne a adimile mme o boetse o latile. Ke bui hangata ka nnete ke bontshe gore tse dingwe tsa dintho re re go ikela batho re ba rata re ntse re le hantle le bona re phela re na le kgotso le bona go le monate. Empa e be wa ithuta gore ka nnete Modimo le ena o ntse a rata yona kgotso eo e nneng ba ntse ba re fa yona beng ka rona. Ka nnete Modimo o ntse a e rata le ena ka nnete gore ae a ile o ba le kgotso eno le bona. A ile o ba le kgotso eno le bona ka nnete. Ke ka ona go tlhokalang re le batho re phelang mmogo ka nnete re motsotso o mongwe le o mongwe o re nang le batho be o reng re a ba rata re phela le bona re monate re natefetse bophelo bo monate le bona re o sebedise re o nke o le botlhokwa. Re gopotsane hangata gore ka nnete ke ntse ke o rata. Re gopotsane hangata gore ae bophelong ba ka o bohlokwa. Re gopotsane hangata gore ae ka nnete ke seo ke leng sona ka lebaka la gago. Re gopotsane hangata gore ae ke a leboa. re hopotsane hangata hore ka nnete ditaba tseo tse jwalo ka ofela di be bohlokwa ho motho ere ha a ukwa o bua ka yena a natefelwe, motho ha o bua le yena a natefelwe ho ba karolo ya hao. Mme tseno ka ofela di re re sentse re bokella nakong ene eo tlabong hore ka nnete motho o se a re siile, re tsebe hore wa tsaya le gara ntho tse tsohle ka ofela. Motho enwa bonyane le ha a sa ibe tjena, o ne a tseba lerato laka, o ne a tseba tlhompho eo ke nang le yona ho yona. Ke tshwe kere le bana ka nnete re lokela ga ba rute ho tseba ho leboha, bana ba tsebe ho leboha hore mohlomong le ha o le motswadi o so iketse ngwana a tsebe wa tsaya keng. Nna ka nnete ke a leboha, ke a tseba hore batswadi ba ka ba ne mangata, ke a tseba hore batswadi ba ka ba ne ba ntlhompha. Le wena o le ngwana dula jwalo, o hlompha batswadi ba hao, o rata batswadi ba hao. Mme eo e re mohla ba seng ba iketse, wena mmamedi o tla bo tseba ka nnete wa batswadi ba ka ba iketse, ba ne ba tseba hantle le moo ba fihlang teng, ba tseba hantle hore ke a ba rata. Morao tjena ho so ho ikela le rona batjha, ho so ikela le rona batjha, re siya batswadi ba rona. Mme re bohlokwa hore le bona batswadi ba rona re dule re ba hopotsa ela motswadi ke a leboha, motswadi ke a o rata, motswadi ke ntse ke o hlompha. Le hlompho eno o fane ka yena ka diketso baneng le ho batswading ba e tsebe hore ae ka nnete ngwana le ha e le mona ho so ya rona tjena ka nnete ha o ka ikela motswadi ya nna tsebe wa tseba ka nnete ngwana eno wa ka yena ka nnete tlhompho le lerato o ne a mfile tsona, a bile a tseba le ho leboha. Ke taba tsa bohlokwa tseo re phelang ka tsona letsatsi le letsatsi, mme tseo re lokelang re fane ka tsona letsatsi le letsatsi. Motho a tsebe seo ka pelong ya hao. Motho a re sa le boemong bo re lokelang ka nnete ho thwe re shwele le mantswe. Ae ka nnete ha re sa dumella hore re tsebe hore re shwele le mantswe. Ebe motho ha sa kokometse mono ka lengolong la hae ka nnete se le phuthetswe la ho qetela, se re lokela hore ke moqebelo jwale re tlo mo isa borokong ba hae ba ho qetela. Ebe ke ona jwale o binang mabinabina a pelo ya hao a se a sa utlwe. Ha re jwetsaneng ka dinako tsohle hore re ratanang, re jwetsaneng ka dinako tsohle hore ke a leboha, re kopeng tshwarelo ka dinako tsohle moo re entseng phoso.

0: Salaba nenzi ba tshoka ofela.
1: Salaba gore ho nontjo tshuwa ka ofela. Tabena o ke bele o sa bua nnete na. A bua mane mo batho ba leng hona teng a e buela lefu. Ha ba sa rata ha e bua. Ko wa u bua ka batho ba bua.
0: Nnete e mona e sa hlokale.
1: Eh, ke nnete e mona e. E mona e o tshwenye. Ke e sa hlophiswang. E na se hlophisitswe ke. A wa bona re le tiki.
0: Ah, e ka nnete re ntse re kgannile nako re ya ho reng ya bone.
1: Kore la ke bula le madina ke bula ha bo bebe fela. Kore o tsebe ene bile yona ke gogwe mona o thonye patisane e kenwa ka matla ile.
0: Hey,
1: ke bona tsatsi le la e kene ha bo bebe fela. Ha ke tla ke re ke tisi tse ke re ke a khona ke ke tlo tlameha o ke setlele ya ntle ke tsebe o bona na ke bula madina bang. Le bule ha bo bebe fela ka ba ka batla ke wena. O bona tsatsi ya ntle.
0: O thola ho ikene ha bo bebe.
1: Asha e. Wa o kwa tla ga ke nama moseme wa ka mo. Go re le itjelanga ga ngwane kwa ai o kutla o manage. Ho na itsela o kwetse le ba nthata mpe ba tswa ga ngwane kwa.
0: Oh.
1: E le ba tata o huku.
0: Ba ba ba tlo re ha o ile khalo re na lo wena mo.
1: Ha ke le teng ba re ga keyo. Ha ke le siyo ba ba la ba re ga keyo. Ha ke le teng ba o bana ba re ke a kwala. A o bana le se ka ke etse wa ke ke tse. Mo ke mo ngware. Ha se o bana ke bua fela. Ke etsa ke maemo. Wale wa u kwale le bitswa le a paka se bueng.
0: Samaila.
1: Wa u bana ho tla roka.
0: Ah ka nnete. Tsamaka mo ne wi.
1: Ah che. Ke re ha ba ba ja ke na ma moseng. Ona ite na ha ba yo. Ko le an ka ka ona ma ko re ka saka ga tle an.
0: O.
1: Ke go mwanwe ke a tsang ga ngwane fela. Ha itjela ga ngwane la fitla. A tla fika le pele go hlwa pe go o ya ga ngwane kwa na o fitla ka go gaetsa. Ah fitla mona o mane o. He. Mantsa tlo a ona le pina e nngwe reng. E le ka ya e mo le dutu maganga nyino e le ke a khala go. Mantsa bulela le tshisa. Le ratwa ke moya le ya iphela wa itse na lwe.
0: Ah tsikugwa ke sa e hopo.
1: Ha le tsiwe na e. Di ne di horisa gona tse ne tse ka ntse.
0: Oh. E re le ratwa le ya iphela.
1: Eh ke le ratwa ke moya le ya iphela.
0: Hiwa.
1: O ukwe ukwe le bolelwa ka molomo fela motho a ntse a wa. E le khala le feli.
0: Asa bontsi ka diketso.
1: Asa bontsi ka diketso.
0: Ntho ya bohlokwa.
1: Ha o bona le taba ena ya ho tla fumana motho a ipuela ka molomo fela. Ha ya nnete ke a mo rata hampe. He he motho ke a mo rata e. Ke enye pakang. Ke enye pakaga tsa ngo ho wa ro.
0: Ha ke le jwale morao tse ba bang ba re monomono. Ke ona o pakang tshang.
1: Ash wa tsela mono mono go ona fela he ai lindwe nga ta tsaka paka hatanga tsi
0: bo mme bona ba se ba ga khona ba e bile ke go ba bitsa tshela bogaene ai wa ngata
1: ba na le tawe mona ya ho re ba rena ha re sa bone re rata re re tsiba yang ha batho ba gegata. A tsiba hore motho a o gate. Ha go ntwe e monnate ha ka lo ga lo ka ha motho a tsiba go ukwela bohloko a tsiba go jagela mefokolo.
0: A tsiba go na hanela.
1: Ee. Nna ke ntwe tse ke di shebang tseng. Ke re motho o nthatile ke sa bone. Kale o tseba le ho nkukwela bohloko o tseba le ho re ha ke mo arolela mathata.

0: mokolo wa teng ka mono nkgono ka tlapisiwa ka lereko nkgono fokolang go sa nna ka o fela ka mono ka tlatšha ke leta le bona ee a mangata maile mogoko wanshebile ahle mme a matle makgabane a ka nnete le ka kwa bomme tabadia thata wa kwete ba sa badumedisa ka go fela mme rapelang a sena go fela mme thapelo ke tiisa bodumedi ka go felae amdi botse pelo wa ka olaola ko wena mogena
1: Hot on that.

0: Ha le twe.
1: Ka ra ga tlo ka mogate.
0: Ka o fela.
1: O re tsama ba go.
0: Ha o bi jwalo.
1: Ah, no me ha fe se wa le fu. O go ba o le gato ya.
0: E ya ndatwaka.
1: Ah, ke le te. Enta dari buka. Ke le te. Enta jo khala mari a se ba mo go ya mo wa go tsanya ne. Ke le te no khono go tso ke no la tlo. Ke le te no khono khala ke le la le te tlo ya ne. Ke le te no khono ka so tlo ne. Ke le te no khono pelo ke se ntse go. Ke le te le tata monna ke pela wa tsela ke le te le ntate o khate ke sala me. Ke re tele ntate moruta go ya tlasa. Ke wa mme se mo ke tse tsiya tshiwa ke na. Ke sa ba go ka se kgo tsiya tshiye. Ke re tele ntate o re tata ya go ipa ka hotso. Ke ba ntate ba na ba ipa tile. Ke na. Ke na. Ya ke tlo go le nyata ke wa mo

0: happen?
1: Kala ga tlo ka mahe.
0: Ka o fela.
1: Ke tsabana sa khomo.
0: Ntati.
1: Le ke la yo anya ntate ka na le mala da to ya.
0: Ke a phela ntati wa ka e ka ba wena o phela lwang.
1: Plan ntate.
0: Ntati.
1: Phetha sa go vela e.
0: I ntate.
1: Ke go bala da to ya.
0: I ntate wa ka ha ile twe.
1: Ke re ntate matlaselo o se fumana ke re ntate modiatsebe ke re le se bueng ga e sale a komakoma ke nkutlwile wena mogolo ke re nne ke a tsamakea ke re keng ke re nne se di a ditšhaba ke re bontatemogolo le bonkgono le bontate le bomme le baruti le baosi le baeletang ka tsebe ke re nne a tsebang sephula nkgona dina bathogo nkgona sala mofadi nkgono mmapatlo mofadi ntate thaothirinyane ke re ntate naledi mabitle phamong ke re ba kokotang ba ipitikang ke tlabetse.

Mamele ya ho sheba ka nnete e metsotso ya rona e leshome le nang le metso e meraro. Metsotso ya rona e leshome le nang le metso e meraro ka morao hora ya bone mamedi. Ae ka nnete e ntse re kganna jwalo e ne e le sehole. Ka nnete ya re lawa lesela. O na re lawa lesela. Lawa lesela mamedi. Mme o tla hlokomela hore ae khona. Ntho e re ka e bitsang ka nnete botsebi le boqapi di ngata haholo ka hare ho naha ya rona kwano. Di ngata haholo ka nnete botsebi le boqapi ke ntho e bana ba basotho ba nang le yona. E re ko fe jwalo tsa semana ba re moya wa badumedi.

Mamedi ho sheba ka nete metsotso ya rona e mashumi a mabedi fela a nan le motso o le mong mashumi a mabedi ka nete a nan le motso o le mong metsotso ya rona ka mora hora ya bone ka mora hora ya bone ntse tsamaya e tsamaya wena mamedi ntse ikela nako ya rona mo re yang teng ho rinyane ya bohlano yo rinyane ya bohlano mo nna le wena re tlang ho arohana teng re arohane ka nete re tle re tshwere re ha letsatsi nena la ka jeno la Sontaga le qadile jwalo letsatsi dino la Sontaga ka nete bi rae ke nako ya hore re ilo iphomolela ke nako ya hore re lo iphomolela wena mo mamedi ne ka nete ha re sebeditse ho tloha ho renyane ya le shumele metso medi mo ile ngore ka nete ha o sheba atshe re ga ba le ditaba tsa rona tse monate ya holo ka nete mo ho rileng ra rolelana jwalo ditaba tse monate ga di tshohla kwano sealemoyeng sa rona sa setšhaba ka nnete le batho ba hlompheng haholo ba maletathojane mme mmamedi ae ka nnete re ra leboa ditaba tse jwalo ga ntse re kopanang gobane ga se ka bohlale ba rona gore be re ntse re iphumana re kopana mona re le baqhobi tsohle di ka etsagala maphelong a rona mona Modimo a etsa diqeto tsa hae ka moo a di etsang ka teng ka nnete mme a ntse re kopanang ge re teng e nnebe ga se ka bohlale ba rona Modimo a nne a boele ka nnete a re ekeletse maatla ano a jwalo re go fe jwalo sefako sa menwaneng ba re ntho e kana-kana.

Mamedi, ae ka nete, hao sheba metsotso ya rona e mashome a mabedi a nang le metso e mehlano ka nete wena mamedi. Re re lebile jwalo horeng ya bohlano, Mme ka nete ha ntse o sheba ditaba tsa rona kwano, ke ithutile hore ae ka nete, ha e etsa tjena manaka ka nete a ya a shebile hae. Wena mamedi, mme ha nako se di le ka tsela e tjena di re ae re theotheo hanyane ka nnete famo mono re tle kwano ka sedumeding re rapele mme re kena difeleng hore jwale re tseba ho leba horeng yane ya bohlano maano mo e leng gore ka nnete wa tseba wena mamedi ore ae ditaba tsa rona re tla di fera ka tsela e nepaetseng, mme re ka nnete re hlenne re qale jwalo re sentse re itukisetsa ditaba tseno tsa hore re tle re lo phethela ditaba tsa rona.

0: a re shwela se fapanong re hopola jwa loka nnete hane a re shwela se fapanong mamere re bontsitse ka nete go ke letsatsi ke la sontaha ke la ne le re ya di grekeng ka lona ka nnete re ile o tlotlisa morena ka di harepa ka mmino le ka dithapelo mme ka nnete ke tokelo ya rona ka nnete gore ge motlotlise gobane le yena ke ka ena gore ebe re ntse re le mona o ntse a re tshireleditse mme ga ntse a re tshireleditse wena mmamedi ke nako yane ya rona ka nnete ya gore ae re tle re lokisetse jalo gore moruti a tlo kena ka nnete a tlo kena moruti re mo lokisetse taba tsa gae a tle a fitlhe di le ka makgethe hai letwe
1: ka lekgethogore le ka makgethe
0: kao fela
1: ge tšhapana re sa kgomo
0: aesamaziu
1: ko utlwile le ntate e binela magena sela se setšha le ge aesamaziu ntse le ntse le le phefa ehe go ya qetelong
0: ea e ka nnete le motsotsong wa go qetela
1: le ha ke ka ba ga o sia le monso a o ikotlela ntho tsa ha
0: ho jwalo ho jwalo
1: e ke go lo pole he ngwane so
0: ka nnete
1: le ngwa lo la ba he be ru ha o lo ile a bone te mana ile a le shume le metsi mme di le ntse la mo na modimo le a phela le matla le kena go feta sa bole e magare a mabedi le phunyeletsa go fitlhela mo mmele o kopanang le moya a teng le manonyeletso a kopanang teng le mmoko mme le ka tlhaloganya maikutlo le menagano ya pelo ga go sebuphua le ga se le seng se pateileng go yena dintho tsotlhe di fela mme dipepeneneng ke yena yeo kgetlang go ikarabelela go yena mesong ya tsatsi lena he bakathua ba rona re kgothaletswa go tshepaga lentswe la modimo go re tataisa dinthong tsotlhe ga re thabile e ka setana le ga re le matlhokong mme ge se ipate tlasa lona go kgotsofatsa maikutlo a rona re tlhwekise diipone tsa pelo tsa rona e le gore re tsebe go bona botle bo modimo a bo beileng gaufi le rona ae ke ntse jena ge ngwaneso ke feeletse moruti gore a tlo kwala mosebetsena gobane o thethile ka lakato le ka makgethe le ka maatla ao modimo a o fileng ona modimo a o ekeletsa o baballe a o fe tsotlhe tse o di tlhokang go phela
0: ka gona
1: ka metlha ke re go gorisitswe lakato le re kopantseng ga mmogo le ga ke kaga a gogana pelo
0: tsonadikopane
1: a bona ke a tsiri he mogatho wa go ona
0: a ka nnete ke a le bua ngono
1: e ke ngono se ana go botse ke men tsentle di ratwa ke bohle a bona he
0: a ka nnete ga le bua lwana e ba le sunta se tlonolofetseng
1: ke a le bua
0: a o bijalo ka nnete ke ngono se bana go le boteng kgono ntho tse ntle di ratwa ke botlhe mme ga o sheba ka nnete metsotso ya rona mamedi e le shome fela re a re lebile jwa legoreng yane ya botlhano hae letwe
2: ka lerato le ka makgethe
0: kao fela
2: ke tšhabana sa kgomo
0: ga o bejalo
2: a re rapele ngwaneso
0: mme
2: ntse la mokana le a phela le a sebetsa le bohala.

0: tlo feta sa bone. Ka lebitso la Ntate le la mogare la moya o halalelang amen.
1: Amen.
0: Mogana le Modimo wa rona ke rona bana bana ba gago ikokobetsa ka sa bonamelo wa maoto a gago. Etsa tankire teboga go ba ba letshaga bosigo. Etsa tankire teboga o sireleditse mokhuru wa rona wa mo fa maatla o phetha mosebetsi wa gae. Modimo wa maatla o tlegile ga o kopa tlelong ya tshebeletsweno. O go babaletse ka mogao ge a tleisitse Modimo. Seo re etseditseng sona se ke sego sa boikokobetso seo se ke sa re tatsa boikgomoso. Go se ke ra nkae ka je ka botlhale ba gone mpa ge ke re gopole ke ka mogao le lerato lao Ntate. Le matsatsi a tlang o nne o re baballe Ntate o baballe bathui ba rona Modimo wa maatla otlhe. Ntate a maatla otlhe re tla kena tshebeletsong ya letsatsi la kajeno go maatlafaletse yona. Go rutiwa gore ke letsatsi la tshebeletso le tlholoswa lebitso la gago a se letsatsi la go etsa eng kapa eng. Mokhuru wa rona ke ena wa go mo beya paballong go a fitlha matsong paballong ya gago a fitlha lelapeng la gae ka mogau wa gago Modimo. A tla phomole ka mogau wa gago tlege ka moga nako e e lokelang a tla gotla tlo phetha mosebetsi Modimo re phela ka mogau wa lefatshe lena. Ditsietsi ditsikitlana tsa meno tse re tlhaela Modimo re tle re weletse wena. Di tla feta fela jalo ka le go leka sefefo fela Modimo bane o Modimo o sa gobane Modimo o sa otsweleng. Go kopa tsena tsotlhe re tshepile lebitso le makala ke se mopolosi. Amen.
1: Amen.
0: Ke nkgono kgotso ke legela pholo o tsamaya gantle Ntate o bolokeile o tlo bona kgutla tlo o phetha mosebetsi ona ka lerato le ka makgetha.
1: Ke a leboa mme ga o be jalo.
0: Morena ga a sa nonofatse.
1: Jalo. Nka nnete wena mamedi ha o ne o tshiwa jalo ka nnete go ne go thwe a nna wa ka ko phethile mosebetsi mme ka nnete mamedi re sebeditse go tloa gorenyane ya leshomele metso e mmedi go fitlhela mona mo re fitlhang teng mme ka nnete re tsena tsotlhe ga se ka botlhale ba rona go fitlhela re boela re kopana gape go tswa go nna ntateng kanane le Maleta Thujane. Ke re ke mohlakwana wa mmapholo ya disema wa maila ngwathela ngwana ja poloko entse le ka o fela motho e reng ga a tla ja meriti o theya go ba o theya le emeng ya nadi otlwana mme ka nnete Modimo o re fitlhile o thusitse go fitlhela mona mo re leng teng ka nnete re mo mamedi wa sema sa Lesotho o fitlhela re kopana gape ka nnete ga e be kgotso.

0: 마찬가지. My God. 오케이. 슈? 슈?
1: 아이고.
0: 기어 넘어야 되지. 기어.

0: Sena ke sealemoya sa Lesotho se hasang ka maqhubu a medium wave le FM. Ho medium wave re fumaneha ho 639 kHz, 469 meter band. Ho FM re fumaneha dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso tswelopele le thuto. Ke Sontaha sa la hlano, kgwedi ke ya bosupa selemo ke sa dikete tse pedi, mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng. Ya le dumedisang hoseng ha kajeno, ke rapelang radio ngwane ha metsotso e le mmedi ka morao hora ya bohlano. Re ka mamela thamiso ka thapelo ya hoseng.
1: Bahalaledi ba Modimo o hodimodimo, ka lebitso le matla la Jesu Kreste. Ya le dumedisang ke Moses Moloi Ntswele wa Mosia le Bataung. Ke a le dumedisa hohle mo le leng teng le Basotho kao fela ka moka. Ke kena kereke ya The Seventh-day Adventist Church mo re a kgubetswana ntse ke ipatipatile moo Unity ka mopoelo o molemong ke gona moo. Ke ntate wa Mpitseng, ke ntate wa Mothebane, ke ntate wa Magaga. Le bagadi bao ba maga bona ba tshwarwa hantle ke balekane ba bona bana. Ga batho ba fosa ke bana ba moprista, mme kotsi tla ba teng. Hands off ka tsela e sa nepalang. La o le jalo le lona botlhe balekane ba lona ba le tshware hantle. Ke a rapela Modimo ntate, ha ke tswela pele ka thapelo, mpaballeng tshireletse nkobisetse ngata. Ha e se ba nna fela le bohle ba mametseng, ho tloha ho motlotlei wa kena tlase ho motho ya fatshefatshe mane, wa kena ho moneketsela ka moo Basotho ba ratang ho tswa ka teng. Ha re mamele lentswe la Modimo ke bueng ka mpho ya letsatsi. Ka morao hore ebe re ya ra bua taba tsena bekena kaofela, Modimo re hlohofatse tsatsi lena ka mpho ena e kanakana. Ke a leboha. Amen. Ke tlo bua ka mphohadi. Re buile, re ile mabitleng, re llile le kasheko wa ntsa ya le mante a batle ba ya leharabeke ho tlo bua. Empa ho na nako eo re tshepisitse hore meokgo yohle e tla hlakolwa. Ke ka ho tshelelo gala mashome a mabedi a motsomong temana ke ya bone. Empa kasheko ya ke batla ho bua ka Jesu a ileng a iketsa sehlabelo. Sehlabelo sa re ka se qala re ho se sibolla se bona ha Abrahama ho thwe a nke Isaka a etsa sehlabelo ka ena. Ya theoha jwalo ya kena ho Moshe a etsa sehlabelo lefella, a ba a tloha a tsamaya a patwa a tsoswa a ya lehodimong. Sehlabelo sena se bitswang Paseka sa ho balla ka sheko ke Paseka mofuta. Paseka e re fuweng ke ya dilallo. Empa ka sheko ke bua ka Jesu ka sebele sa hae. Hanke ke ba le mona Johane kgaolo ke a leshome le metso e robong, temana ke a leshome le metso e supileng. Ya ba o tswa a jere sefapano sa hae mme a tla ngalong e bitswang Lehata. Yeo ka Seheberu ho thweng ke Golgotha. Ba mo thagisa hona moo a ena le ba bang ba babedi, e mong ka letsohong la hae le letona, e mong ka ho le letshehadi. Jesu yena a le hare. Bitso la Modimo le ise hodimodimo. Jesu a kena bohareng kama sakori eba mpipeti ya banna ba di kandile ba sinteng ba le ba tuba sebaka seno ka ntotesa nepala empa hare mona ya eba monna a ileng a etsa mekae fithi a fodisa a etsa tsohle diabolosi ya moswela mona pele o mo tlhagisitse wena satse gore o tla fosa dipokoto jale o tlhagiseditse o rona phatleng godimo bane go botse ka godima go yena andry o thomorena wa bajuta bontate le bomme morena wa bajuta o tlhagisitswe morena wa bajuta ka nako eno o ne a sa tlhagisetse bajuta fela o ne a tlo tlhagisetswa le nna moloitswele kgetlong lena le ba fetileng le ba tlang pele jesu a etla wane yena o ya tla mme o tlo tla a re nkela gae gone o re tshepisitse ka go tshenelo kgaolo ya pele temana ke ya bosupa e re bonang o tla ka maru le matlho otlhe a tla mmona le bona ba mo tlhabile ba mefuta yotlhe ya lefatshe ba tla swaba bo ntate le bomme re fue mpho ya tonana mpho e tlosang dibe tsa rona ga re tla ra gopola mo re tlwang teng ge le magenefa ge le dintho di ganao fela empa jesu mpho e kana-kana mpho ya legodimo mpho ya mahala ke ke bone batho ga ba etsa dimpho ba tlanasela ba ya mabenkeleng ba ya godimo le tlase bangwe ba fana ka dimpho tsa dikoloi bangwe ba fana ka dimpho tsa dikuku bangwe ba fana ka diphatlho bangwe ba fana ka dieta ke dimpho ba bangwe ga ba na letho oa rola ka oslobong ga o e phetlolola ke mahlonolo fela ba bangwe tate ga o phetlolola bula amflopo ke seswai se tla o phedisa nakwana empa mpho ke ena e bitswang jesu kreste a ileng a swelela sefapanong itlale godimo mono a tlhobodisitswe go bata ka gora ya boraro ka meso ba mmeile teng ba tsitsinya ditlhogo bapista ba le teng ko ke bolela baruti bafarisi ba le teng bangodi ke bolela batho ba rola ntho e nngwe le nngwe ya gorena go e tsaetseng tsatsing lena the skies were there mpa jesu kreste o ne a le gona teng le ena mae o ne a le teng jesu kreste ntatae na le seo kgaitsedi gae e ne le seo ba neng ba le teng ke baina empa dikgaitsedi tsa jesu ka moya di ne di le teng bo mae ka moya ba ne ba le teng petrosi o ne gatile fatshe a baleile a ipatile gobane o ne a latola jesu pele mokoko o lla a mo latola ka makgetlho a morago empa le a lo jalo jesu o ile a mo tshwarela kgotso e be le batho ke tlisitse mo tshwarelo e leng teng kore e mong le e mong ya mametseng a se ka nana o mametse le fela a tsebe gore ga e leng a tswa ka gara motse a kisiswa lebranka le legologadi a leba ka lona gogotha the skull of Goliath

fihla teng ba mo gogothela teng ba mo thagisa ba mo totobatsa a o kamela motse wa Jerusalema ya ba se ema hale ya ba gore ore ntate ba tshwarele ga ba tsere seo ba se etsang la sa ntsa utlwa bosoko ba mo entse ntho e ganao fela ba mo otlhile ba mo tshetse ka mathe go sena ma sa shapuang teng a mongwe le diphatlho a tlontlolotse a le fela empa mantswe a kgothatso o ntse a bua o ne a kgothaletsa nna a kgothaletsa wena a kgothaletsa le bana le ba tlang pele ena a etsa o go ba tshwarele gobane a ba tsire seo ba se etsang mpho ena ga e fua thapama letsatsi leo le la botlhano ka tlhekelo o a hweletsa ka meso o a hweletsa gore nke botshelela o a hweletsa ga ga bosigo o go phethegile it is finished gobane ka seo a ne a se tletse o se phethile mission accomplished ya ba ka nnete ka sekena ge tseba go bua ka ena ka mpho ena e karakanana morena o re entse gantle mme ntate ga re tla tsamaya re tsamaya re le mafolofolo gobane re fue mpho gadi e kanakanana ga re etse tlhapelo gobane ka sekolo ena re bua ka methamo e megolo gobane re fue jesu ya tlang gaufinyane a ileng a re fela sefapanong ga bejalo amen ntate wa go naya mose a magodimong ke a o leboa senatla sa legodimo ke o leba ka tse kgethegileng ka mpho gadi e ne e kana e ne ka ya nyenyefatswa empa ne go pho e kgologadi mme e ya ba le bopaki bo bonweng ka nnete bo josefa wa gamatia ba e bone batho ba ne ba le teng ba bone go ntse go pakwa le ka shekulena tsamaya le rona ga re ya dikerekeng ka mefuta ya tsona ba bangwe ya mesebetsing ba bangwe re ya re lo pata e ba le rona mogau wa gago jesu kreste o ga nele botlhe tlotlisong ya gago jesu kreste ka repela ga o bejalo amen.

Ke o di ba di sa mamedi e motle wa sele moya sa Lesotho. Ke re ho wena kgotsa mo di me fitisang go tsoa hle be le wena. Ke na Bishop Daniel Rantla go pana le wena ka jeno hape hape mmoho le basebeletsi ba hao. Ka mona ka diphaposing tsa gaso Easter le bana ka ntle ka mane ditoreng. Ba ntseng ba re hokela maqhubu nga sele moya sena. Re utlwisetsa lenaneo la tumiso. Ke o kopa mo mamedi e motle gore o tsitse mo o leng hona teng. Mme nke bebele ya gago. Ke kenela.

0: ke iqhubushane ikhatlano letiratakho ngokudumiswa melomo yabathwana la emasiya kuthi utovale tiratakho lebathi phitsitile bakho melomo angibheka ematulu wakho ngibheka msebenzi wetadlatakho inyiti kunye letikanyiti lothi bekiye kakuhle endzaweni yato ibathu laba lobanakekelako badini na kuthi be uyabanakekela bayithe kuthi babe ngetasinyana kuthi ngilosi yaba ubavatsisa miqhele ebuchebeteli ngehlonipho ubayithe babusi dulukwemisebenzi yetadlatakho ubekitho lenye lalenye etasikwemanyawo wabo mihlabi yohle kunye letinyamatana takeshini tinonyana letike sibhakabhakini kunye letihlati letigelewadleni ngitsho tithodohle letikhabha etidleleni telwadle Yehova mketulu wethu libito lakho lirhulu kangakanani na eliphasini lohle
1: modimo a tlhonolofatse go baloga lentswe la gae le ywa dipelong tsa gona le re fetoe letlhonolo ka jesu kriste moreno wa rona amen ke kopa jwale re fetele go evangedi ya mareka re nke go tloa temana e qalang go isa temana ya 20 ya ba ba fitlha mosewane wa lewatle nageng ya bagerasene a re a sa tswa sekepaneng motho ya nang le moya o disila ya tswang mabitleng a phakisa mogatlhanyetsa o ne a dula mabitleng mme go ne go se motho ya tsebang go motlama la e le ka matlhatlhela gobane o ne a sa ile a tlangwa gangata ka ditshepe le ka matlhatlhela a mpa a roba matlhatlhela a tula ditshepe go ne go se motho ya tsebang go mo thapisa ka mehla motsheaga le bosio o ne a le dithabeng le mabitleng a ntse a goa a ikgoba ka majwe ga a bona jesu a sa le gole a matha mme a mo gumamela a nto goa ka lentswe le legolo a re taba ya ka ke le wena ke eng jesu morago modimo wo mogologolo ke o wantsha ka modimo gore o seke wa ntlhokofatsa gobane jesu o ne a re go ona tswa mothong eo moya o ditshila ya ba jesu a botsa a re lebitso la gago mang wa araba wa re go yena lebitso la ka ke legione gobane re bangata ba mo rapela gagolo gore a seke a ba leleka nageng eo motlhapi wa mogolo wa dikolobe o neng o le teng gona mo dithabeng o fula batemona ba mo rapela ba re o re romela dikolobeng tseno re kene go tsona jesu a phakisa badumelela ya ba meya e ditshila eo e kena dikolobeng mme motlhapi wa mathela selomong wa itiela lewatleng e batlile e ba dikete tse pedi tse mme tsa bipelwa lewatleng ba neng ba disitse dikolobe ba baleya ba ya tsebisa ba motseng le ba nageng ya ba bao ba tswa go ya bona go tlhaileng itse ga ba fitlha go jesu ba bona ya neng a na le batemona ba legione a dutse a apere a ena le ditaba mme ba tshaba ba neng ba bone go ba ba bolelela ka moo go e ntsweng ka teng go motho ya neng a na le batemona le o dikolobe ya ba ba qala go rapela jesu gore a tloe nageng ya bona ga a kena sekepaneng motho ya neng a ile a ba le batemona a mo rapela gore a mo dumelele go dula le ena jesu a seke a mo dumelela a mpa a re go yena ya gae ga eno go bana beno o ba tsebisetse kgolo tseo morena a wentseng tsona ka mo a utlwetseng botlhoko ka teng ya ba waya mme a qala go bolela nageng ya Decapolis ntho tse kgolo tseo a di entsweng ke jesu mme botlhe ba makala palo ya lentswe e fela kana morena e tlhonolofatse ka kriste morena wa rona amen a re rapeleng modimong tate wa rona ya legodimong re ya o lebogang tate wa rona wena ya re tswisitseng borokong bo fetileng ba bosiu re tlwang go bona ge leboa legato la gago modimo wa rona le re bolokileng go fitlhela mona ge leboga nako yo go neng yona modimo wa rona gore go sengsengseng re utlwe ditaba tsa gago tsa lentswe la gago kopana le gona modimo re tlhagelwa ke monate ga re na le wena ke wena morena modimo wa rona bua le rona bua le dipelo tsa rona re tataiseng tate lentsweng la gago re tle re tse thato ya gago lefatsheng lena jwalo ka hetso le hodimong e ba le momamedi hohle ma leng hona teng ba dikarolong tse ngata bophelong ba bona le hona jwale Morena Modimo tsoa le bona re lokisetse Morena Modimo a rona ba lokisetsang gore ba ye ka ditshebeletsong ka go fapana o tsebe le bona Morena wa rona e go kopa tsena ka lebala la Jesu Kriste Morena le mopholisi wa rona amen.

la ka hara boimamelo ba tafita tesa le menya borobedi e be re ka ithuta yeng ka jeno gore motho ke eng mahlong a modimo eo e leng modimo ntate modimo morra le modimo moya o galalelang ntumelele he gore re tle re sebedise monagano le boimamelo ba tafita moo a reng ga ke boga legodimo la gago mosebetsi wa menana ya gago kgwedi le dinaledi ke re na motho ke eng ga o tla mo gopola le mora motho ke eng ga o tla mo tlhokomela ke temana ya boraro kgetlegego ya botlhano ha re bala ka puo ya sexhosa e re xa ndilikhangelayo izulu lakho umsebenzi weminwe yakho inyanga nenkwenkwezi ozimisileyo uyintoni na umntu lo le nto umkhumbulelayo onyana womntu le nto umvelelayo umsilelise kancinane kuli ebuthixweni wamthijize ngobuqaqawule nangobungangamela mamamedi tafita ne le ngwana wa ho fela lelapeng la Jese mme e ne le modiso wa dinku nako ya hae telele o ne a e qeta a le mong mo meraka ka lesong ya mohlapi wa ntatae o bone diqholotso tsa bodisana moo diphoofolo tse hlaha tse kotsi di neng di ye di hlahe ho hlasela mohlapi wa ntatae o ne a ya bone a atle ho namolela dinku tsa ntatae diphoofolong tseo ka molamo wa hae le ka matso a hae o ne a ya ipotse hore hoo ho etsahala jwang le ka lebaka la mang tshireletseho ya hae mamedi e motle le ho bolokego ha hae esita le ho ba le matla a ho hlola dira tseo a sireletsa mohlapi wa ntatae o di fumane ka mang o di fumantshitswe ke mang botebong ba monahano wa hae o fihletswe ke kgodiseho ya hore ha mong ha mong mong mong mong mono empa o na le maya matla ya matla ya mohlokomelang ya ba hore ha fihlelwa ke mohopolona a re Jehova ke modisa wa ka nke e ka hloka letho ke nngwe ya dipina tsa hae di tswa ditabeng tsa hae le ponahalo ya hae ha buisana ka ha bona modimo wa hae e ne re ha monahano wa hae o fihlela hore o reng tabeng ya itseng e be o beya taba eo ka hara melodi a e etsa pina tafita o ile a tsejwa e le mohale ebile e le seqapi sa difela tse ka sebediswang maemong ohle setšhabeng sa Iseraele momamedi e motle ho mosotho taba ena ya go beya ditaba tse kgolo tse nyelwang monaganong o tibileng ka hara mmino ga se mohlolo badisana ha ba kgwasa ditadi na hemane ba na le dipina tseo ba di binang e be ditadi di arabela ka mo di lebeletsweng ka teng ngwana ha lla go na le pina e moko e etsang a be a robale ha o suwa makoko ke bontate go na le pina ya teng mohobelong wa basotho go na le semolapo go na le sematsieng mme motho ya shebeletseng o bona mokgwa wa ho hobela o sa tshwaneng fela o le monate nnatenate pesaleme ya borobedi e ne le pina eo tafita a neng a e reretse ho tlotlisa mmopi wa dinaledi a mmapisa le bonyenyane ba motho mme pina eo e ne le moqapi e ne le yena moqapi wa yona o laetse hore ba tla e bina ha e binwa hantle ke ha e binwa ka mokgwa wa morethetho o sebediswang ke batho ba Gathe tikolong ya Bafilista ka lebaka leo o ne a re binwe ka mokgwa wa gitithe o re ha ke boga legodimo la gago mosebetsi wa menwana ya gago kgwedi le dinaledi ke re na motho ke eng ga o tla mo gopola le mora motho ke eng ga o tla mo tlhokomela o mo entse a tlasana go modimo mo rwesitse kganya le bogolo xa ndilikhanyingelayo izulu lakho umsebenzi wemino yakho inyanga nenkwenkwezi azimisileyo uyintoni na umntu lo

lento mkhumbulelayo unyana womuntu lento mvelalayo umsilelise kancinane ebuthixweni wamthijize ngobuqaqawuli nango bungangamela tafita ditabatsetsa hayi ubua kama tafita hansa habuachi ubua kama momamedi tafita kalensi lili lili leng onadi utobisa humudimu huyena one ari Jehova murena waruna hori Jehova haribala hwe kisota khaula ya buraru timana lishunzi mine ki hori yali nti hane ari ya loho moshe one ahlili ya bulela ya bile nti ya tingi ya tani ya biti nka usafili mudimu yenwa ya mungu ki mudimu ntate mudimu mora le mudimu moya uhalalelang ki buraru uhalalelang tafita o fihlelwa ke hopola ditaba tsa tshimologo Genesis hore le fatshe ho tholene le le fela le sena sebopeho boemo bo ile bo hlakahlakaneng ka sebe sehebe iru ho thwe ke tohu bohu hlakantsutsu ho se sebopeho ho se tshobotsi ho le lefifi ho se tsela baba nka se khoa ka seng khwatse batla ge ke disorderliness moya wa modimo o no solla ho dima bodiba bo moya wo wa modimo wa tlisa sebopeho baba mbare moya wo ki ruach ka sona se hebeiro creative spirit moya o busang maemo a seng hantle o tlisa ntshobotsi le sebopeho moya o ke ka sebele eo ka sebele sa ona ke modimo ka sebele ya tlisang dintho botsitsong le o di beha di le tshobotsing e hlakileng ha moya oo o entse tshebetso eo lentswe la modimo la hlaga la laela gore lesedi le be teng mme lesedi la fela la e ba teng la gola lesedi go lefifi momamedi taba ena e re e fumana mmuna e tshwanang le yona re e fumana go mareka kgaolo ya bohlano temana ena ya pele go isa temana ya mashome a mabedi ke moo mareka a re bolelelang ka boemo bo tshwanang le bona bo go Genesis moo go senang sebopea go senang tshobotsi go seng letho go senang bophelo yena mona mareka o re bolelela go moo Jesu a bileng teng gona teng ke naheng ya baditšhaba ba bakgerike ka ntle go tikolo ya bajude naheng e bitswang Gerasene mareka o bolela ka monna sebakeng seo sa Gerasene ya neng a qakile batho monna ya neng a latlhegetswe ke tshobotsi ya botho a qakile ba gabo bona e sita le setšhaba sa gae a dula mabitleng a faswa ka ditshepebe o bonagala a di roba a di tule ka majwa di robe a kgaola mahlatlhela a matsong le maotong a gae a bonwe a mathela dithabeng ba re ba santsang ba re ke ane dithabeng a ntse a goa teng ba ne ba bone a sa theoa teng a ye mabitleng a bonagale a itula le o ikgoba ka majwe mohla Jesu a kenang ka gara tikolo eo mohla Jesu a kenang ka gara tikolo eo ebile letsatsi la go buseletswa sebopego sa botho Jesu yena lentswe la modimo ha le teng mme ya yotlhe e mo tlhokisitseng tshobotsini nako e telele monna enwa ya kgaogana le yena ba motseng ba tla go yena ba mo fumana a dutse pela Jesu ba mo fumana a dutse a apere a bile a ena le ditaba ke temana ya lesentse mehlano go mareka kgaolo ya bohlano ba mo fumana a ena le ditaba a dutse fatshe a tsitsitse e ka nnete o ne a na le ditaba o ne a na le ditaba ho Jesu mme ditaba tsa gae ho Jesu e ne le kopo ya ho dula le yena Jesu

a hamo araba arhiena ya haino ya ho bana beno o batsebise se kholotse mo rena o wentse ntsona ka mo o kwetse mo hloko ka teng ke te mana le shone mtsego bong ho mareka khaolo ya bohlano mo mamedi ke yana hana mo mamedi emotle hore ka nna ba o itemohile a itemoha ka teboho e kgolo go jwale o fuwe go dula sepheong sa bobotso ha ha ke modimo letsatsing leo o utlwisisa gore taba ya hae lefatsheng leo ke gore a rate Jesu le go tsebisa ba habo thabo e bonwang go yena empa gape a ba tsebise le bophelo bo fumanang go yena o kena ka hara motse wa Decapolis e le motho e motšha ya matla-matla ya kganyang kgotso ya nang le tsela ya nang le tshobotsi ya tshwereng sepheo sa popo ya motho o tla kena ka ra motse wa habo go ba habo a bolela kganya ya modimo e le nnete le nnete ya lona ga ke boga le godimo la gago mosebetsi wa menwana ya gago kgwedi le dinaledi ke re na motho keng ga o tla mo gopola le mora motho keng ga o tla mo tlhokomela Tafita o ntse a tswela pele go makatswa ke lerato la modimo le gagang le go gokela mmogo ntle le tlatsetso ya mang kapa mang go kopanya tlholego yotlhe e be e kgone go sebeletsana seo se bitswa ecological interdependence ka kutlwano tlholego yotlhe e kgona go sebeletsana ka kutlwano go se gulagulano dinaledi di dutse madulong a tsona ga go le nngwe e tlogang sakeng sa yona e thulang e nngwe lefatshe le tiile mo le tlhomilweng teng mo buteng go fana ka matswai a lokelang go fepela dimela tsotlhe metsi a teng go betsa mobu botle ba tlholego botle ba tlholego ke ntho e mo mmakatsang e bohehang ee ke bua ka boiane ba tlholego majwang a fepela diphoofolo tse bojang ka matswai a entseng gore di atlee di kgone go tsamaya le ka gara nako ya dirame di nonne di iketlile gape diphoofolo di fumana matswai a di sireletsang mafung di fate le ditlamatlama tse dingwe di tlhwekisa moya gore diphoofolo di heme moya o tlhwekileng Tafita o mmakatswa ke lerato la Modimo ga ke boga le godimo la gago mosebetsi wa menwana ya gago kgwedi le dinaledi ke re na motho keng ga o tla mo gopola le mora motho keng ga o tla mo tlhokomela mosotho ga a bona matsarangatsaranka a lefatshe leo Modimo a mmeileng go lona a bona botlhe ba dikgotlo tse nonneng moseya o motlhe go etsa mafielo le lodi le letle la luti go etsa meseme e thata jwang ba seboku botlhe ba lekgala le bitswang kgaretsana ditlamatlama bogwara bo masoko tse sebediswang e le meriana metsi a phoroselang a masowana-sowana mekgwabo e metle e metalana e ke tsang botle ba naga o re go tlapineng ya ya setšhaba go tlapineng ya setšhaba mosotho o re gara mafatshe le letle ke lona mosotho a ke ke a tlwela fela a sa re modimo a ko boloke lesotho o fedise dintwa le matshwenyeng o go fatshe lena la bontata rona le be le kgotso mo mamedi e motle modimo ga e ntse tsena tsotlhe borarong ba gae e le modimo ntate modimo mora le modimo moya o galelelang o re a re etse motho ka setshwantsho sa rona le ka o tshwana ga rona mme a buise ditlhapi tsa lewatle le tse rurang tsa magodimo le magomo le lefatshe lotlhe le digagabi tsotlhe tse gagabang lefatsheng ke temana ke kgaolo ya pele temana ya 20 ya metsegobong go Genesis modimo ga a entse gona gotlhe o re a reetse motho
re bona motho a kena ka ga stage re bona

batla go boloka tlholego ya gae. O batla go boloka tlholego ya gae. Motho ya ka e bolokang tlholego ya Modimo, tsotlhe tse o mogana Modimo a di entseng go di boloka di le bakeng sa teng di tshwaneleya. Ke a entsweng ka go setshwantsho sa Modimo le digagabi tsotlhe tse gagabang lefatsheng. Momamedi, kgolo mothong ke motso wa ntshetsopele. Motho o tla etsa mosebetsi ona ga a gotse. Kgolo mothong ke motso wa ntshetsopele. A ke reng ke temana ya sefela.

Ke a leboga, ruri ka sefela sena, ka nnete ke a leboga. Kgolo mothong ke motso wa ntshetsopele. Kgolo wena mmamedi e motle wa sealemoya sena. Ha se mosebetsi wa motho ka boyena, empa ke wa Modimo. Modimo ya entseng motho o bile o nnehelane ka ditsela tse tswang ho yena ho etsa kgolo hore kgolo e fele e be teng mothong. Kgolo e etsa, kgolo e etsahala ka hare ho motho. It is internal activity. Ebe e ama se bonwang ka ntle ho yena. Re tla bona motho hore wa hola. Re ka bua ka yona ha re bona tshobotsing ya motho, tshobotsi ya hae e fetola kgolong. Kgolo hore ya etsahala re bona seemong, seemong sa motho. Kgolo hore ya etsahala re bona kelellong, moo motho a kgonang ho hlalohanya dintho, a ba tsebe ho di bega sekaleng, e be o tswa le se molemo. Re ka bua ka kgolo ya mohopolo. Kgolo mohopolong esita le kgolo bodumeding. Lekala la thuto la naha ya rona le bitswa lekala la thuto le kwetliso. Education and training. Ho bona hore e mong le mong motho ho tloha bonyaneng ba hae a matlafale hore a ka tseba seo hantlentle a ka itshematlelang ka sona ha a arabela sepheo sa popo ya hae ke Modimo lefatsheng. Lentswe lena education le tswa puong ya Selatine, educare, educare. Lentswe leo le bolela leading out, ho etsa motho a tle a be le ho tswela pele, a tla tswele pele. Ntshetso pele e qala thutong, e qala thutong. Ha ke bohale hodimo la hao, mosebetsi wa menana ya hao, kgwedi le dinaledi, ke re na motho keng ha o tla mo hopola, le mora motho keng ha o tla mo hlokomela. O beile tsohle ka tlase.

motho hae o mo rwesitse borena o mo hlokometse ha o potang ngwaneso hore ka thuto motho a ka lemoa hore o tenya mohopotseng tlase lefatsheng ka thuto o tla lemoa hore o tenya mohopotseng tlase lefatsheng mme o teng ka o sa feleng o phela ka o sa feleng ke ka thuto motho hape a ka lemoa hore o tenya mohlokometseng o tenya mohlokometseng ka nako eo a fumanang hore ya entseng mahodimo le lefatshe le tsohletse ho tsona a ba rera ho botswa ha mohae ke modimo motho eo o tla hlasimoloha a bone e le tshwanelo ya hae hore a kenele ka hara lefatshe la modimo mme a kenye letsoho ntlafalong ya lona ka tsebo e boemo bo hodimo le ka ketso ya boemo bo atametsang matjhaba a lefatshe ho ithuta seo a se etsang taba eo ke kgolo taba eo ke kgolo ha e tle ka pelepele ho motho empa e nka nako ya yona mothong ho hlokala mamello tsa maong le modimo motho mahlong a modimo ke montlafatsi ya shebile ntshetsopele ya seo modimo a se entseng ntshetsopele e hlile ke o ntshetsa pele se seng se qadilwe se qadilweng se qadilwe ke modimo mme se tshwanetse hore se hlokomele se ntshetswe pele modimo se a se entseng e leng lefatshe le letle tikoloho motho o isireletsa le ho e beha boemong boo modimo a tla re ke sona se ke o bopetseng sona tswela pele mohlanka wa kgabane tikoloho motho o isireletsa le ho e beha boemong boo modimo a tla re ke sona sena se ke o bopetseng sona tswela pele mohlanka wa kgabane tikoloho re ke ke ra tswela pele ho tshesa jwang ka nako ena ena ka nako ena ha re tshesa jwang kapa ka dinako tsohle ha re tshesa jwang re kenakenana le tlholeho ho tshesa jwang ke ho kenakenana le tlholeho ke ho kenakenana le ntho ya modimo ke ho utlwisa lefatshe bohloko ke utlwisa ditlamatlama bohloko ke utlwisa majwang bohloko ha re baballa tlholeho morena modimo o tla re ke sona seo ke bopetseng sona tswela pele mohlanka ya kgabane a ke bohale hodimo la hao mosebetsi wa menwana ya hao kgwedi le dinaledi ke re na motho keng ha o tla mo hopola le mora motho keng ha o tla mohlokomela mo mamedi ya motle ntumelle ke qetelong ha ke qetelle ka hore ntshetsopele e simolla ho boikelello wa motho hore o hopotswe le ho hlokomelwa ke modimo mme o lokela ho sebeletsa modimo ka matla ka moya wa hae wohle esita le ka matla hao wohle le ka kgopolo ya hae yohle morena modimo a be le wena ngwaneso ya ratehang ha re thapelong ntate modimo ntate wa rona ya halalelang ya re ratang mmupi wa lehodimo le lefatshe re le leboha lentswe la gago gobane ke matla a rona ga na morena modimo re ka ya go mang ke sa tle go wena ke wena a nang le mantswe a bophelo mohlanka wa hao morena wa rona Tafita o re ha ke boha lehodimo la hao mosebetsi wa menwana ya hao kgwedi dinaledi ke re na nna ke ne motho ke re ke eng ga o tlang kgopola le mora motho ke eng ga o tlang tlhokomela ntate wa rona re bona boikgathatso ba go tlhokomela go go tsotella go re rata o re rata gobaneng re leboa lerato la gago modimo a rona le sa tsotelleng boetsadibi ba rona go sa tsotelleng gona go sitelwa ga kae o re rata o bile wa re romela mora wa gago Jesu Kriste gore a swele lebitsong la rona e ba le momamedi gotlhe maleng gona teng e ba le ena le ka tsatsi la kajeno modimo a rona a tla bona letsatsi le monate ba dikotsing.

Amari wa se masala so tlhe ha re le buya ntla mona tlhe ndate muruti ka ri taba tseno tsa bohlokwa tsa tumiso tsa tinga lena la ka tseno mamari wa se masala so tlhe ha metsotso e le tsena he re lo kitsetsa ntla mona tlhe go le kena ri tabeng tsa ne tsa hora ya botshelela tsa tinga lena la ka tseno me nete sa lehle ka nete ge sentse re hle re emememo hore re lokena tebeng tseno hetsa hora ena ya botshelela ga se botsona pele hle ka le thatamo la rona la letsatsi lena la ka tseno ke tsatsi le leholo la sontaha sa la hlano hantle wena a mamedisa masalotso gore nye godimo seremong a sa re etse pedi masome a mabedi a metso e tsheletseng e tsa bonnete ba re jwang bajwang tsatsing la ka tseno ga o suthi o wang fela oba o tlotsamaya le nna thapelo mo letedi pholo wa motho wa seboko wa motho wa mo letedi fela na go re motho wa matsolo go fela mo kikeng ba kone ba se na ba super ka melo metsinyana tla jo handle bo isa e fodile tsama na pire se pega tama e ga bona ta o le tlongkwana mwana ndo tsaka pire mana ba ndo tsaba di ntokeng ke ga ke tsaba di ntho ke mpa ke tsaba mela tu di nthonga tsa batho ka mo di tsaba di lenga ka teng hle tsa tsinga lena la ka je no

0: Hora ke botshelela sena ke sealemoya sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke Mmolaye Ntladi mo mamedi ke o dumedisa. Mmuso wa Lesotho o tiisitse boitlamo ba ona ba ho ntlafatsa tshireletso ya baphaphathehi le taolo ya ditaba tsa botjaki tikolohong ya Afrika. Tsena le hlahelletse mmokeng wa ditsebi tsa dinaha tseo e leng ditho tsa mokgatlo wa kopano ya dinaha tsa Afrika AU, gabo gone Botswana o hlophisitsweng ke AU, le mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o sebetsanang le baphaphathehi UNHCR, e ka setana le mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO, moo Lesotho le emetsweng ke komishinara ya baphaphathehi le botjaki Mofumahadi Nthati Mosebi. Mokeng ona ba bileng le seabo ba tshohlile mathata a ntseng a hlaha a amanang le tshireletso ya baphaphathehi a bakwang ke phetogo ya maemo a lehodimo, dikoduwa, maemo a tshwanyetso a bophelo bo botle. Lekala la dihlodi lweng le ntse le tswela pele ka mosebetsi wa ho tjheka mekoti ya mehlodi ya metsi e reretsweng ho eketsa phepelo ya metsi ho khamphane ya phepelo ya metsi le dikgwerekgwere Wasco, ho ntlafatsa phepelo ya metsi setrekeng sa Mohale Sugu. Ha bua ka morero ona motlatsi wa mongodi e mogolo wa lekala Monghadi Disema Lekgowana o re setereke sa Mohale Sugu se ntse se tobane le phephetso ya kgaello ya metsi ka ha mohlodi wa sona o mogolo e le noka ya Magaleng o angwa haholo ke komello le dikgohola. Monghadi Lekgowana o re mekoti ena ya metsi ha se tharollo ya nako e telele, empa ke mohato wa nakwana o reretsweng ho tlatselletsa phepelo ya metsi ya Wasco e le ho netefatsa hore baahi ba Mohale Sugu le ditsi tsa bohlokwa tse itshitlehileng ka phepelo ya metsi ba tswela pele ho fumana ditshebeletso tsena. Ha phethela, Monghadi Lekgowana o boletse hore lekala le ntse le hatela pele ka morero wa moshwelella wa ho aha meaho ya phepelo ya metsi nokeng ya Magaleng. Presidente ya mokgatlo wa batho ba nang le bokowa ba pono LNLVIP, Monghadi Kopano Tshilonyane, o re phihlelo ya ditaba ke tokelo ya mantlha ya botho e lokelang ho fumanwa ke ditho tsohle tsa setjhaba ho sa natswe bokowa. Puisanong le Monghadi Tshilonyane, o re jwalo ka ha lefatshe le itukisetsa boemo ba motjheso o matla le komello isao, ho bohlokwa hore batho ba nang le bokowa ba pono ba fumane tlhahiso leseding ka nako hodima boitukiso le boipaballo. A ipiletsa ho mmuso ho netefatsa hore batho ba nang le bokowa le bona ba kenyeletswa lethathamong la batho ba tla fumana dithuso nakong ya El Nino e lebeletsweng ka kgwedi ya Tshitwe 2026 ho ya kgweding ya Hlakola 2027. Ditaba tsa hore a botshelela di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya bosupa.
1: Hodimo kwana mothapong wa loti hodimo mokgotlong Thialala, setereking sa lebitso lefane ha habo batlokwa e seng Galahadi, seho se llile ho a ketekwa lehlanahlana ke la motimahla ha ho a hlanaselwa o ne o tseba ho tswalla Basotho ra Basotho. Kerekeng St Martin's Mission ka la 16 Phupu, tshebeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalelang sa misa se tla etellwa pele ka bokgabane ke Bishop Joseph Mopedi Sephamola. Ka mora kereke, diphamola di tla ya keteka le Rabasotho le lelapa lebaneng la Madingwaneng, mo mokete o tla etelelwa pele ke morena wa sehlogo wa Madingwaneng, morena Qethu Sekonyela, ho tloha ka hora ya 10:00. Letsatsi le hlahlamang la la 10:07 Phupu, teng diphamola di tla amohela Lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya Kgosi Rabasotho, Pizza House, hona mokgotlong. Mokete o tla qala ka hora ya 9:00 hoseng. Menyakwe ya setlokwa, dipina le metsiko e tla ba lelomolo. Mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ha ngwale e kgiba tantang e kgangwa ke lerole ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate. Le a mengwa bohle ka dikgutlo tse nne tsa lefatshe, tele ho ya tsho metshetshane. Hola lebofe la Basotho.
2: Tlhoko Tlhokomediso ho ba mamedi ba Sealemoya. Re le Sealemoya sa Lesotho, re tlhokomedisa ba mamedi hore re ikane.

0: Mamedi, wacha masala.
1: Hallelujah!
0: Bible study.

Hoja le ka mamela lentsula hae ka jeno le sekela ithatafatsa dipelo. Omedi wa salmaya sala sotho ka dumedisa ho sengwa sonta ha lena ke letsatsi le letle lentsweng ke morena a re thabeng re nyaka lenke hona. Ya dumedisa nke matsoso wa ha modiko ke mokwena wa ha nkopana bathunya ha iso ke ba feteng dikgwele ha ra di emere. Mamedi kutisana na ho le o le ratang ha holo lena na ho la mokgatlo wa bebele le sotho. Me hle lenaneho lena sepheo sa lona ke ho fana ka thuto ka ditaba tsa bebele, o kgothaletsa tshebediso e nepahetseng ya bebele le ho kopa batho ka bomong kapa ka dihlobo tsa bona ho tshehetsa mosebetsi wa mokgatlo wa bebele. Lenaneho lena sepheo sa lona ke ho beha mamedi sehlohlong ka tshebetso ya mokgatlo wa bebele, momamedi a ikutlwele ho tshehetsa mokgatlo wa bebele wa habo. Dumela mamedi ya ratehang wa sealemoya sa Lesotho. Ha ke se ke buile madume jwalo, ke rata hore hle mamedi ke bontshe fela hore sehloho sa rona ka jeno ke ho phela bophelo ba bokreste bo behang ditholwana. Re bua ka ho phela bophelo ba bokreste bo behang ditholwana, mme sehloho sa rona ka jeno se itshetlehile temaneng kapa bukeng ya moevangeli Johanne kgaolo ya 15 ka temana ya 5. Ke moo sehloho sa rona se itshetlehileng hona teng, mamedi ya ratehang wa sealemoya sa Lesotho. Mamedi ere ha ho le jwalo he ke mathele ka hare ho ditsebiso tse hlahang ka ofising ya mokgatlo wa bebele Lesotho. Tsebiso ya pele kore lebenkele la rona ha e le ka Moqebelo le dula le butswe ho tloha ka hora ya 9:30 hoseng ho fihlela ka hora ya 2:30. Dibebele di ntse di diteng ka moo ka lebenkeleng la rona. Jwale mamedi re kgothaletsa hore ha o na le monyetla kapa o na le nako ako etele ka lebenkeleng la rona ho boha dibuka tse teng ka moo ka lebenkeleng, e le hore o tsebe hore na lebenkele la heno la mokgatlo wa bebele le o tshwaretse difeng. Tabena re kgothaletsa hore e etsahale ka lebaka la hobane marangrang mona potso e kgolo e be hore na le na le dibebele difeng. Potso enana e pharaletse haholo hobane jwale ka hare ho lebenkele la rona ho tletse dibebele tse ngata haholo, dibebele tsa diphetololo tse ngata haholo. Re na le ha e ka ba ke teng, re na le bebele tsa seZulu le seXhosa le seTswana. Jwale potso ha e re lenadi ke kopa di-price tsa dibebele tseo le nang le tso, e haholoholo potso e hlileng e leng

tlwaelehileng eo re e fumanang marangrang ke hore re kopa thekiso ya dibebele tseo le nang le tsona. Jwale ha eba o ka botsa potso e jwalo, a ke o re nolofaletse ka hore o re tsebise hore na o hloka bebele e jwang. Ha e le teng, re tla o fa hore na theko ya yona e eme jwang. Ha e le siko, re tla o bolella hore ae, ena ha iyo. Jwale ke yona taba e kgolo he, mamedi wa Salome sa Lesotho, eo re batlang hore o e tsebe he, hore o re nolofaletsa ka hore o re bolelle hore na o hloka bebele e feng. Empa ha o re ya Sesotho, le ha re na le mefuta e fapaneng ya Sesotho, empa yona ha e mengata hakalo, ke dikarolo tse nne fela, mme ho bebe hore re o thathamisetse tsona ka ditheko tsa teng hore na di eme jwang. Ke yona taba e kgolo hema mme eo ke neng ke re hle re ke re e otlolle. Jwale ke yona tsebiso ya pele he eo re reng lebenkele Moqebelo o mong le o mong le ntse le butswe, empa ha e le hara beke teng o tla re fumana re ntse re butse ho tloha ka hora ya borobedi hoseng ho fihlela ka hora ya bone ha e fetile ka metsotso e 30. Mamedi ya ratehang, jwale tsebiso e nngwe hape ya bobedi ke hore kgwedi ya Mphalane ke kgwedi eo re ketekang kgwedi ya Bebele. Re keteka kgwedi ya Bebele ka kgwedi ya Mphalane. Setereke sa Berea se a keteka, mme ha le sona se ntse se keteka jwalo, se tla nne se atamele dikgwebo le batho ka bomong ho kopa tlatsetso katlisong ya mokete wa o batla ho tshwara wa ketekelo ya kgwedi ya Bebele. Le ha o le jwalo, mamedi ya ratehang, tseba hore rona ka mona ka Maseru mokgatlong wa Bebele Lesotho, kgwedi ena ya Bebele e tla re ha re iphethela he, re tla iphethela ka prayer breakfast. Mme prayer breakfast ena rona ho tla ba le thekiso ya ditekete. Mme ke kopa hore mamedi o dule o le malala laotswe hore le wena o tlo nka karolo moketeng ono wa thapelo le dijo tsa hoseng. Ha e le kgwedi ya Pudungwana, mamedi ya ratang, ha re iphethela le yona, re na le lebelo lane la rona le mathwang ka hare ho toropo ya Maseru, mme lona le bitswa Run for the Bibleless. Ke lebelo leo re ileng ra le thakgola selemo se fetileng, mme selemo sena ke mokgahlelo wa bobedi wa lebelo leno. Sepheo sa lebelo lena ke ho tla etsa mokotla wa dithuso sebakeng sa phetolelo ya Bebele ka puo ya matsoho. Mme batho ba nang le bokowa ba kutlo le puo le bona ba tle ba fumane Bebele ya bona. Mokgatlo wa Bebele Lesotho o sontso o sebetsa le bona ka mekgatlo ya bona hore ba tle ba fumane kwetliso ditabeng tsa phetolelo ya Bebele ka matsoho. Mme mosebetsi ona o hloka tjhelete. Hloka tjhelete e ngata, tshehetso ya tjhelete, hobane ba nkuwa ba iswa dinaheng tse ka ntle ho naha ya borona ho ya kwetlisetswa teng, mme dikopano tsa bona di se ntse di tswela pele. Re mpa re re re le Basotho re keneng ha mmoho ho bona hore re thusana kapa ho tshehetsa morero ona hore o tlo fumane tjhelete ya hore ha o kena ka hare ho phetolelo o tle o tswele pele o bolo fihla qetellong ho sena tshitiso ya letho, hobane ba bang ba batho beo re tla ba bitsa bafetoledi e tla be le batho ba nang le mesebetsi ya bona, empa jwale e le beng ba puo ge ba hloka hore ba tlohe mesebetsing ya bona ba tle ka mona ka phetolong ya Bebele e le hore ba tle bo hore re hatise Bebele, e leng hore re tla be ba tlosa boemong bono ba ho sebetsa ge ba tlisa ka ho rona ka mona, mme ka hona ba tle ba hloka thuso ya hore le bona ba ne ba tswele pele ka bophelo. Ka hona re hoeletsa ho batho ka bomong, re hoeletsa ho dikgwebo, re hoeletsa ho dikere.

kereke hore di kenelle ka hare ho mosebetsi ona wa phetolelo ya Bebele, haholoholo tsona dikereke, jwalo ka ha mosebetsi wa mokgatlo wa Bebele e le hona haholoholo ho hokahanya dikereke, ho bona hore Bebele e dula e fumaneha, batho bohle ba ba le Bebele yeo e leng ya bona, eo ba kgona hore ba e sebedise ka otloloha kapa ka ho kgetholwa. He, batho bana ba nang le bokowa ba kutlo le puo le bona ba fumane Bebele yeo e leng ya bona, mme ha ba fihla dikereke manene ba ipalle yona le ha ba le hae. Ka dinako tsohle ka kerekeng e sebediswe, mme ba ikutlwe e le karolo ya kereke. Ka ho fetisa, ka jwale taba ena e bolela hore kereke ke yona ka kotloloho e lokelang hore e bona hore e kenya letsoho le tibileng haholo ho bona hore mosebetsi ona o tswela pele hantle ka ka makgethe. Mamedi, re mema dikereke tsohle hore ha di utlwa mosebetsi wa mokgatlo wa Bebele, di tsebe hore ho bua ka mosebetsi o lokelang hore o etswe ke kereke. Ka hona mokgatlo wa Bebele ona ke ona letsoho le tlisang dikereke hammoho hore di tle di tlotla di sebetsa mosebetsi wa phetolo ya Bebele sebakeng sa Mosotho e mong le e mong. Jwale ke tsona ditaba tseno he mamedi seo ke ratang hore o di tsebe. Re kopa dikgwebo, re kopa mekgatlo, re kopa batho ka bomong hore ba re tshehetse. O ka ihokanya le rona ka ho letsetsa nomorong ya 22323971 kapa 50307142 50307142. Ebile e na le WhatsApp nomoro tsena bamedi, haeba ke di bitsa ka pele sealemoyeng mona, tseba hore o ka re tshwara mono marangrang a Facebook, mme lekape la rona le bitswa The Bible Society of Lesotho. Ke hona moo o ka hokahanang le rona hona teng. Mamedi, ha re utlwe hore na moefangedi Johanne ha bua ka ho phela bophelo ba bokreste bo behang ditholwana o reng. Ka temana ka kgaolo ena ya 15 ka temana ya 5 e re, ke nna sefate sa morara, mme lona le makala. Ya dulang ho nna le nna ke dula ho yena, yeo o beha haholo, hobane ka ntle ho nna le ka sitwa ho etsa letho. Mme molaetsa o re o fumanang mona ke moo Morena Jesu a buang a re, ke yena sefate, mme o re yena ke sefate, o re rona re makala. Ka hona o re ha rona re le makala re dutse ho yena, mme o re jwale le yena a dutse ho rona, o re re e ka kgona re behe haholo, mme o bontsha hore ka ntle ho yena re ka sitwa ho beha, mme ha hona letho leo re ka le etsang. Momamedi wa Salamoya sa Lesotho, Morena Jesu o re tshwantsha le lekala le dutseng sefateng. O re ha re dutse ho yena, ha re dutse dipolelong tsa hae, ha re mamela seo a se buang, re etsa ka moo a buang ka teng, o re ditaba tseo di tla re tswela molemo. Mme ha di re tswela molemo, di tla tswela molemo le batho beo re phelang le bona. Batho beo re phelang le bona ba tla bona seo Morena Jesu ya phelang ka hare ho rona a se bontshahatsa, mme batho ba phelang le rona ba se bona. Ka hona ho seng ona lenanehong lena la mokgatlo wa Bebele Lesotho, re re Mosotho wa heso, dula ho Morena Jesu, dumella Morena Jesu ho dula ka ho wena, hobane ha a dula ka ho wena o hlahisa thato ya hae ka hare ho wena, mme wena o bontsha

hatsa thato ya morena Jesu ha ho hlahelle wena ho hlaha Jesu ba o tadimileng ba bona Jesu ke mantswe ao re ratang hore re tshwareletse ka ona ka jeno re sa qala letsatsi ha re rapele mamedi ntate modimo re o leboha re rapella mototlei hloho ya naha Lesotho re rapella le tonagolo re rapella Basotho kaofela seng hona ba hlononofatse hlononofatsa naha ya bo rona ka lebitso la morena Jesu le momamedi ya mametseng moetse hantle a sa qala letsatsi le boleleleng ba letsatsi mo hlononofatse mo thuse gore a dule go wena mo thuse gore a o amohele o tlo tsebe go ipontshagatsa bophelong ba hae ka lebitso la morena Jesu Kriste amen mamedi ke ha re fihla qetellong ya lenano la rona ka jeno ha re boele re kopana gape sontaga se tlang lebitso la ka ke matsoso wa ha modiko dikgomo Basotho ba heso.

0: Mela mme.
1: A ke ntate hle moholo wa.
0: Kapa ke ntate bana. O ntate nyaeba.
1: Ntate wa ka ke ntate mang o kae?
0: Wera vada ku ante ke ntate ke re mmenye.
1: Ke ntate mang o kae?
0: Ntate le ke ta mola ma lusuku.
1: Ntate le ke ta. O bua le.
0: E ya mme. A ke ke fonda sa pele bana.
1: Ntate wa ka ha ke nepe. O bua le ntate le moholo moholo wa.
0: Ntate.
1: O bua le ntate dipholo ntate.
0: Eya ntate dipholo.
1: Eya ntate.
0: Ee ke sontasa pele. Ke a re re tibisa badumedi bohle ha re ba hopotsa hore ke sontasa sa moaho ntate. Mme ha re tshwareng ka thata ha re hopole hore sontasa sena sa moaho nna se ke bone mohlala mona haeso moha lesupu hore ka nnete dikereke tsa rona le dikasetse ke tse ntjha. Di kene metlakase, di na le di-toilete, ntho nngwe le nngwe le nngwe tsamaya hantle ka sontaha sona sena, ha fela re se tshepahalla ntate. Re ntse re le mmoho.
1: Ho jwalo moholo wa ka mme o hlakile ka tsela e kgethehileng.
0: Eya ntate, wenne ke ipiletsa badumedi ba bang ka di-presbyteri le ka di-parish hore ha re tshepahalleng sontaha sena hore re se tshware hantle wele ka se reruo hore re ntlafatse. Meaho ya rona dikereke re rapelle moo ho nepahetseng ho leng hotle re sa hlokofatswe ke dipula le mehe ya ntate. Jwale sontaha se tlang ke sontaha se tshwaetsong banna le bahlankana hore ba etse mosebetsi wa bona, se tsamaya le koleke, ba phalela le bakoti hohle moo ba leng hona teng. Ha re tshwareng sontaha se banna le bahlankana hore seo se tshwaetsweng ke kereke hore ka se sebedise molemong wa mokgatlo le kereke. Ha ke buile ka lo ntate ke a leboha molong wa seng wa go lantsana
1: a ga le buile ka tsela kgethele mogolo wa ka
0: tanki ntate.

0: Mohamed dumele ya moholo wa ka.
1: Ya kuno o fihla ka nnete o bale mpahela o le balo hle moholo wa ka ga tshepe hore o tla gotla. Setšhaba a re ke matla. Mohamedi dumela.
2: Dumela sebodise mohenhle, dumela ngwaneso.
1: Dumela mme.
2: Ke kopa o fetisa dithuso tsena tsa lekgotla ba le concert. Ke qale ka mona ka lebekee. Ke reke e kena ka hora ya 10. Tshebeletso e ile e tswellwa pele ke mekgatlo. Ka mona ka Maseding. Ke reke e kena ka hora ya 10. Ke Sontaha sa pele, ke Sontaha sa selallo. Ka mona ka Talabane, ke reke e kena

0: ora le shume e fetile ka metsotso e mashome a mararo. Mme ke reke tshebeletso e la pele. Mme a poletera. Batho ba le mahoitisetsong ba boholo haholo ba peo ya matsoho ya baruti e tla ba ka labotshelela la kgwedi ya borobong. Ke pepeela ka tshenola e kenge ntle le mabala. Ke reke e kena ka hora ya borobong. Ke Sontaha sa pele, ke Sontaha sa selallo sa dikolobetso le sa dikamohelo. Ke le watate tisetso ke mamontsheng taole.
1: Ke lebohile mme Matsheng. Thank you.

0: Ba me ditumela.
1: Ntate dume.
0: Ntate kgotso.
1: O a phela mongaka.
0: Mohau wa mokana mpolokile mogolo wa ka o bophela.
1: Ya, ke go leboga mokana Modimo ha o bolokile ntate le gona o bolokile bohle.
0: Bene.
1: Ke maratadi a la ntate wa ka. Ke pharejeng ya Mosedinyane, ke reka leng ya Mosedinyane. Ke setho sa mokgatlo wa banna le bahlankana ka ho Presbyterian Ribe. Ke empa ke re fe ntate ka wena ke ho ntate.
0: Ke na le wena moholo wa ka tswela pele.
1: Ke empa ke re fe ka wena ke ho potse banna le bahlankana ba Presbyterian Ribe ka motsamaisi wa bona hore hela bontate sehoke sela se llile. Seboka sa kereke ya Evangeli Lesotho se fanne ka letsatsi la 12 le Sontaha sena se reyang re se lebile hore se tshwauwe e be sa mokgatlo wa banna le bahlankana e le lentswe le pina e ka sitana le koleke ya letsatsi leno. Jwale banna le bahlankana ka ditanta tsohle ka Sontaha sena se re leng ho sona ba e dikerekaneng tsa bona. Ba wetsa ditlhophiso tse matla tsa mapumelo gore na ba tlo keteka jwang Sontaha se tlang ba tshwaya tsatsi lena la bona ka tlhompho e kgolo eo seboka sa kereke se ba tlhomphetseng yona. Empa haeso pharešeng ya Mosedinyane ditlhopho di sentse di le matla mme ke a ba mema gohle mo bateng le ba gole gore bontate tlogong Sontaha ke sena sa go qetela se re lo itlhopha jale se tlang re tle re etse dimakatso. Go binwe ka matla, lentswe le rewe ka matla, kereke e natefela bakreste, bontate ga re etse mosebetsi letsatsi lesodi ke di gobane le kano ya rona eo re ikanang ka yona re le ditho tsa mokgatlo ke gore ga e le rona re tla nna re tiisetsa thapelong le tshebeletsong ya lentswe. Gopolang bontate tle, gopolang gotlhe mo re leng teng pitso eo le bitsitsweng ka yona ga le tla kena mokgatlo. Ntate wa ka ke a leboga ke mpa ke re fela. Bontate bana gotlhe mo ba leng teng ka dikanta ba itlhabe tsatsing lena le Sontaha se tlang ba itse mosebetsi wa mogelo.
0: Ke lebile mogolo wa ka.
1: Thank you na.
0: Mamedi wa semasala sotlhe re tshware balo re tswe le monantle monate setseng a lena la kajeno ba re e mobe o mafosisa.

0: re hopola ho fihla ba rutile Sotho. Ke re ho bona malwetse a matle tshwarang ka lo bana beso. Ha re tiise se ntseng di rong. Mosebetsi wa ntate Modimo o nne o hole boteng ba rona. E tle re bana ba rona ba tlang ka morao ba tle ba kgahlwe ke seo re se entseng. Ruri ebile mokete o motle haholo. Ke sebeditse hantle. Ebile ke leboha le baeti ba rona ba neng ba le teng. O re ba re tsositse molota. Ke a kgona ho tlohana jole re a bona rona re ya kale. Ntate Modimo a tla re thuse. Ke tle nne re tswele pele ka mokgwa o re sebeditseng ka teng. Ke tle ke re hape ho Alexa rona ke rekaneng ya dipeti. Lebellang baeti ya sonta e setlang. Baeti ke bao batla. Le a tseba hore na ditaba ke dife. Itsebiseng hantle baratuwa. Re tle re fumana tsohle di se di lokile. Ke a leboha ntate Tsebisetso ke nna motho ke ikamela ka Kolojane.
1: Ke lebohile mme wa ka.
0: Ke a leboha ntate.
1: Mamela dumela. Re fete ana mamela wa sa Sotho. Ha maemo a le tjena. Re tswe le mona. Re tswe le mona. Ha maemo a le ka tsela ena. Mamedi wa Selma Sala Sotho ke nako yane ya bohlokwa ya ditsebiso tsa moholo wa ka
2: o phetse hantle moholwana
1: mohau wa magana mpolokile moholo wa ka ka ba o phetse bang
2: mohau sa ntse ma go ba baletse
1: a re bo ke moge
2: ntate letsatsi la ka sheko ke letsatsi le leholo ke sontaha sa pele. Mme mona no ka ntsho tshebeletso e tlo tshwarwa ke bo mmabana. Ke fetisa tsebiso ena hore ka mora tshebeletso ya letsatsing la kasheko, bo ntate kaofela le kopiwa hore ha ba nletle le dikinipitang o tlo tla ho etswa mosebetsi ka mora tshebeletso wa terata ya kereke. Jale le kopiwa go letle le disebedisiwa tseno tse tlotla di lokisa terata eo. Jale ka ha le bone mosebetsi o ntse o tswela pele ga ka beke ena. Ya bobedi ke gore banna le basankana Sontaha se tlang le tsebe gore ke Sontaha se segolo sa mokete wa lona. Tlohong ka bongata le tle mona tshebeletsong kerekeng le tlo etsa mosebetsi ono o mogolo. O le tshwaetseng Sontaha seno gore Sontaha seo ke sa lona. Bo ntate tlohong ga re se ka ra salla morago ya ba mekgatlho e meng e ntse e tswela pele rone e be ntse re tsamaya morago maneneng. Bo ntate le a tseba ke bona ditlhogo ba tshwanetse go bonwe mehlala ka bona. Tlohong bo ntate re tlo etsa mosebetsi ona. Tsebiso ena e etswa ke ntate Albert Tsebiso Putsa. Mona parishing yano ka ntsho presbytery ke a mantsho nyane ke e bua nna dipolo
1: moholo wa ka ke o lebile ka tsela kgethele
2: a e di ndate
1: mamedi wa sa masala so rutle hang hape tseng a lena la ka jeno o ntse o tsamaya hantle monate le ntate dipolo wa motaung wa mane stakeng sana sa mafeteng a tseng lena la kajeno mme nnete e ntse le yona nako yane ya bohlokwa wena mamedi Selma Sala Sotho ya ditsebiso tsa kereke wena mamedi wa Selma Sala Sotho tle re utlwe gona ka diphuthego tsa rona ka go fapana kajeno tle wena mamedi wa Selma Sala Sotho na ebe mohlomong ga na le ditsebiso difeng. Hey! Jehovah, time. moshana bitswang a mahlangana bitswang a poloko you tsepi de ba mane se mongu are ha ke tshela o ka ina

0: ka kwa sele mo ya hle mogatu
1: ya le bolo na le bolo na le bolo nera
0: khotso mholwaka
1: o phela wa ntate
0: mawe manga no mpulukile mholwaka e ka ba o phetse mang
1: ye phela ga mha wa ntate mo di mo ma di ya ga le sia mo le jeng la ga re ge next a ke le bo mo di tabela sa pe di se di je a di la re ya ke le pele ho bontsha hore o bona ba ha se ba me tsa ba ho pole hore ma felo a go di yana ena ka bo 25 e ka be le mosebetsi o moholo a tate mane ntlokgolong ya bona e kempene Freistata moo o tla bongwe ba thupelo ya baboledi bahlabolli maditjera a sekolo sa Sontaya e setana le batsamaisi ba dibine mme ba itukisetse go ya mosebeletsong eo e kgolo ya yona mafelo ya kgwedi yana le mpa ke phakise ka pelenyana ke bolelele ba haeso ba ditaung gore tshebeletso ya letsatsi la kajeng lena e tla ba sebakeng sena sa bona sa ditaung watoa ke a le bona ntate dipolo ntate modimo a wetse hantle
0: ebile mogolo wa ka gana ga itse ke ntate mang
1: itse ke Mathiadi ga le siamo lebitso la kereke ya Maxa Mahone Evangelical Church of Southern Africa
0: ntate re siamo ga le bule ka tsela kgethegileng tsatsing la kajeng
1: kgotsa ke le wena ntate
0: dikgomo

Eishe. Mamedi o sema sa so tle me ga metso re se mo tla nna monate. Fuga le tse hora ena ya bukai, hora ena ya bo supa wena mamedi sema sa so tle. Sa tseng lena la ka jeno. Etse ntwe bonolo. Re tsa mantla monate ka lena ka po. Kana go ne botlhokwa ya hlaphohelwang bakudi hle wena mamedi o sema sa so tsatsing lena la kajeno mme nnete sa le ha re ntse re thinthetsa tsena here ya ore mo tlase ke boemong bona bona he wena mamedi wa sa masala sotho mo teng nnete sa le ge tlo shebang hantle monate mangolo tebeng tsena he tsa bane he ba ba bang wena mamedi sa masala sotho tsatsing lena la kajeno.

se le ditshila ha re se kopanye le aini ntwe ke batla go buetsa yona ke hore yona aini ena ye tshisang meleko ena ye tshisang ke go bane jwale o so hlwekile o hlile dintho tsena di hlaela motho ya hlwekile ke le ka hore hle ha se lo ba no la hleile ha se lo ba ne modimo a ipapa nyeditse bana no ka jole o so hlwekile jole o stage se o jole o hlokwa gore jole ha o so hlwekile jole o be ntho ye o modimo a ka gabang ka yona o be ntho ye o modimo a ka hlalantle ka yona ha gona phoso ha e le ditshila hempe aine ha e sebetse empa ha re ikgotsofaditse gore re e hlatswitse re ikgotsofaditse gore re e aenne e ba jwale re tlo bona gore process-e ela mosebetsi ola wa go e hlatswa go entse gore e be le makokonyana a sa tlhokagaleng ke batla gore o ngwane mongwe wa modimo ntho tsela tse o tlhaelang o modimo o kgotsofetse ka wena empa go na le makokonyana o modimo a batlang wa otlolla go na le dimelonyana go na le ditlwaelonyana go na le megwanyana eo modimo a bonang gore ga eno mo tlaisa gantle jalo gore a e tlose go mo tlhoka gore a o ise motšhisong tane makhutshwane ga o ka tseba ka mokgwa oo ke tshepile modimo ka teng ga o ka tseba ka mokgwa o nna ke ikokobeletsang modimo ka teng ga o ka tseba ka moo nna ke tlhomphang modimo ka teng empa o eletlhe ke re ntho tseng tlhaelang ka lapeng la ka ka mona tlhe go chesa tukutuku ntate makhutshwane ke re ntate makhutshwane le ka arabomebe ke gapelang le bona and ba ntse ba tlhele gore ke ikokobeditse empa jo nna ba chesa o ke sa kgone go ba tshwara ntho tse ba di buang ka nna dišhesa go ke sa kgone go ba tshwara e sempe ke bale nonono se ka balea o se ka balea se ka balea se ka balea se ka balea se ka balea ke re ga se re kgotsofetse gore hempe ena e hlwekile jwale re tla le yona ring amen o tla bo bona a ene ka mogwe tshe sanga teng e bile tse ditso handling yana gore ya itshwereng yena e se ka ba motšhisa o soko utlo gona re ntse se o tla utloge motho a bua ntse sene yana ba motshepa ha di motšhisi di tshisa nna motho a ke sang thotsina o a hlompheya yana ha utlo bohloko o tshiswana e ya bona le bohloko ntee o soko bona gore aine tsa sejwalejwale ebile di na le kaekae go tsona mona mo o eketsang motšhiso wa boranyana ke gore e sentse e tšhisa o tlhapa e mo tla tswa go tswa mo godimo wa khutshwane go ne o ntse o le gobe le mose e fetileng go ne o ntse o le bebekeng e fetileng empa e kare jwale o ekeditswe temperatura e kare jwale motšhisona o feta ma emanyane go na le ntho e tlhokong wena moo ga ke ne ke so kokobetswe kana ka kgeloa o bone ge nke o nyolola motšhiso jale re tla go yona e reng amen a ke tsebe na go ba jwang go hempe ga e utlwa motšhiso ke nana hempe ka nabe e re gao ke ne ke ge e ka ba ga ke kata moino wa ka ga sesepa ke tlhalwa ka di-face ne ke re ka ba ke phetho jale ga ke tseba gore ditshila di tswile ke sa tsekiswana ga o se o tlonako ja tla utlwa re ga batho ba modimo jale ke nana gore jale se ke ametse jesu ditshila di tswile ne ke nana jale se ke kena kereke

sene ke diesa jwa le motse so sa batlang no no no no no no ona le mo hlokwa ntii wow iring a me okay and me wa tseba hore ntheneng se ke yetsa ona motse so ona number 1 ha u tlo tshisa tsia paro sena saka wa tseba mthotseo ha di tlo bulaya ha una tabana di tshisa ha kae ha una tabana di bohloko ha kae ha una tabana di khatatsa matla ha kae ha una tabana di sedi pale ha kae ha di tlo yetsa letho di tlo lukisa sa go ha mona timo ruti mo go tsana go ja bona tse ba o re ke na le ngwana ene bile o mthusitse ntate makutswane ne ke sa ile le lobile ngwana ona ke a ene a ka ke utlo ntho e buang ke utlo hantle ngwana ona ke a ene a ka ye ntshisa ya mo tsana ba buya hantle ba buya hantle boe mo bona ke a ene ntshisa dimane ne re ha ke ne ke soko go betswa hantle ntho ke batlang go e bua ke na le ba ke tla sokola ke be ke qete ke sa gona go e bua ntho ke batlang go bua se yona ke hore modimo ha o tloela ntho ke batlang go bua se yona ke hore modimo o na le wena le ha e ka ba o se le boima ha kae le ha e ka ba o se o itshola ha kae le ha e ka ba o se o tepeletse ha kae ke tlore go wena se ke wa kgathala maatla o le atleng tsa mookamedi ya rena o letsogong la modimo o tshepagalang o tla sa leitlho le tshotsho le o boulelang le tshabanang le wena le o ratang le o tsotsellang ereng ame lebaka leo a ene na e tshisang ke bose ke boletse se gore e tlo tlolla makukuno a hoduma nthwena ha re bua nnete madi a Jesu a o hlwekisitse o ngwana wa modimo lebitso la go le ngotse sebukeng ya bophelo empa morero wa modimo ha so re fela o hlweke ba yeso ha re hlatswa seaparo morero ha so re fela setswedi tshila empa re se hlatswa morero ke hore ge lo gaba ka sona ge lo hla hantle pela batho morero wa modimo ke hore a hlae hantle ka wena a hlomphuwe ka wena a tsejwe ka wena a bonwe bophelong ba gago a ratuwe bophelong ba gago a le boko ha re kata o tlosa ditshila morero ke hore nthwena e tlo ba mmeleng wa rona and gore be mmeleng wa rona batho ha ba lebelela fela gore be ga ena ditshila ba lebeletse gore be ape ga ena makoko ga ya sosobana reng amen ke leka gore go na le moo modimo a o isang teng ere ke e beka mokgwa o monate go na le moo modimo a yang ka wena teng ba lenkutlwa bontate ke re go na le moo modimo a yang ka wena teng batho ba batšha tsona ntho tsena tse bohloko tseo satane a reng tloela modimo obane o tloetse o tswa go tshesa jwana o tloetse bana o sabakakan tswetsa satane gore satane ke morerong wa modimo ke mogopolong wa modimo ke thatong ya modimo ga le bookwe lebiso la jesu ebe a ene ena mosebetsi wa yona ga se go tlosa ditshila le wena o paki ntho tse o kopanang le tsona ga di o fetole gore o be motle o feta pele gobane go o etsang botle ke madi a Jesu

0: ao ge fetang ho ona wena mamedisa semosa o sotlhe ke mane mo teng nete sale ya matla ohle kapaja ho ba a re tshepisitseng hore qetelong ya letsatsi ntwa yo re lona nga se ya rona ke ya haye me ka mantsi a bonolo wena mamedisa o sotho ge nehele ho yena ka mo tebaleng ka teng 2231 6429 + 2665 9933 ke tsona dinomoro tsa mahala tseo ke reng ka jeno tlhe mametshimo sa sotlo re kene ho tsona ge kgothatsaneng ka jeno ka borona le ka ho tseba ka ho tloloa tlhe matla a yo a re tshepisitseng yo jo bo ha bua ka ena wena mametshimo sa sotlo a bua mantswe a bonolo a reng ya re tshepisitseng wa tshepahala a tsenga le ka jeno hle mme sa lo sotho ga tse ba hantle matshonyeo o jobo a tsama ile ng hona empa aba sebete le matla hore ya re tshepisitseng wa tshepahala mme di dumela
1: au tle mongaka ya rate ha ng ka ofikisisa o dumediswa ke wa lona moratuwa ntate mo ekesi o ka fela hona mona matiano nga ditira tse pedi ka kgolo tsa letshwana ga mo fisi forong tsa kuting mongaka tle ke rata kopela bakudi e be o ka ntumela ka mabitso a makae
2: mogolo wa ka tswela pele ka moo gamasedi a beileng go wena ka jeno
1: a ke leboe mongaka ke bakudi we ba kulelang dipateng tšhe le ba kulang ba ntse ba tsamaya le ga nke ke ka bitsa mabitso ka o fela ke ebe se ke akareditse ka gore bakudi botlhe ba fole re tsebe go tswela pele go tshepa mogau ona wa ntate modimo ga o le jalo ngaka a ke mpe ke re fela ke kopela ntate wa juliase thaba ee gale a tshwenyega ebile a sa phama ena fatshe ke boela ke re ntate Daniel Motawane Thaba o yena matlho ga sa bona ntate Fusi Thaba o le yena o sa tsamaya ka thata mme Matsalimoni Molomo na le o tshwenyega wa phama wa botha ntate Mama Molomo ausi Talani Sekgopha we mongaka ke kere molemong wa nako le ga ke sa bolela dibaka tsa bona ka go fapana ke se ke re bakudi botlhe ba fole ga o le jalo ke leboa go menagane mongaka ke leboa ke sa tlete ga ke atlaile go kenya letsogo fela lenaneong lena le molemo ga kana nkate modimo a nne a o etse gantle ka matsatsi a otlhe mongaka amen
2: mene mogolo wake
0: mamedi wa semasala sotlhe metsotso e lesometse metlhano ge lebile lesometse e supileng re bile goreng jane ya bokae goreng jane ya borobedi tsatsing lena la ka jeno wena mamedi wa semasala sotho ga ka utlwa gona wena tsatsing la ka jeno goreng go bakodi bana ba rona mame di dumele
3: kgotso ntate
0: kgotso mme waka
3: folome wa kgopela la bakodi ntate ke kgopela ngwana ausi wa ka e le ntate mme ge ke losua ka kitseng ka dilemo sa ngata se telele maobane a ne a boloka ngwanabo mane eskopa mme ke kopela mme mama ga o nthaba le yona ke ngwaneso ntsha kula ke kopela le namalesanana thamai ya mane mekading a kulang le nna ke a ikopela ntate mangwale a ntshege bana botlhe ba kopela ke mme masolome makwe ka ne kuti mosapi
0: ge le buile tlhe mme wa ka a gamasedi a letse ka gore le ka gore
3: ke a leboa ntate
0: ke a leboa mme

0: masala sa tlhaga re a tseba gore pholo e teng le tlholo e teng me e mme le mena
1: dumela ntate o phela jwang
0: ma wa mwana mme wa go phetse ba
1: ke phela ei a butwa ka ma di holo holo di hana re gente re ikopela ho ga masedi we a mpara ha ho le yena maria tsena na masapwana ke sono la o hata mana go go tsa wa go le ya nne ma mo te ba mana ka ne ka mo ke sa le bale le ngwana nne ko he bo o sa ri tlhoko be le re tla go be ga ne sena we le sentse sona masapwana gona ke sono le matlhoko ohle ka ofela ke re ga re itlhokomeleng baratuya ya ntseng a ba kopele ke memakamalojo ke ka kothing kgokgobe ba ba hele gato
0: ke lebile mme wa ka ka mono ka masose yaka
1: tanki lerato
0: fola he ga masedi a o itse ka gole ka gore le bohle
1: ke tla fola lerato laka
0: amedi wa semasala sotho buka ya dibuka lengolong la jacobo kgaolo ya botlhano temana ya leshome le tsalametso e tsheletseng e re ka lebaka leo bolelelanang a ditshito tsa lona mme le gapelelane letle le fole thapelo ya ya lokileng e maatla mme e sebetsa haholo metlhe mamedi wa semasala sotlhe ke mane mo teng gereng nnete sale ha le baba le gapelelane mme letle le fole thapelo ya ya lokileng e maatla haholo mme wena mamedi wa semasala sotlhe ke ka mantswe ya tjena re ntseng re re tlhe go botlhe botlhe ba ntseng ba kula mohlomo ba le diphateng le ba kulang ba tsamaya ka nnete ga re ntse re tswela pele re etsa mosebetsi ona ge tlo iphumana re fodile mamedi dumela
2: ao ngwana niko
0: magona
2: na ke kopela nne majani dipholo le nne ma sekwati tlhophe a fole matlwana a hai a fole ke sa le ba le nne ma multi ba mangakane ke a leboa ntate waka
0: ke lebohile mme waka
2: nake
0: thank you.

0: ya ka tshepiseng wa tshepagala jalo ka gatsho mme nnete e sale ga tseba gore me mogolwaneng wa rona o e ntse dihemale tse kae mme nnete e sale rona ba bangkre batho bao nnete e sale re tlileng ge neng re shebela go banna bekagang bano mme re sentse re tle a moya wa gae le badumedi botlhetlhe o phomole ka kgotso nkgonweno wa katlhe modimo a nna tswela pele go tlamelela pelo ya gae goba ke ena mamedi wa sema sa Lesotho ya tsebang matheka a dipelo tsa bana ba batho ka moo ditaba di leng ka teng wena mamedi wa sema sa Lesotho. Mme ge tla gopolatlhe gore mane he dikronike mane wena mame sema sa Lesotho kgaolo ya bosupa temana ya lesomelometsemene e re ga setšhaba sa ka se bitswang ka lebitso laka se ka ikokobetsa sa rapela sa batla sefatlhego sa ka mme sa furalela ditsela tsa sona tse mpe ke tla utlwa ke le legodimong ke tshwarele sebe sa sona mme ke fodise naga ya sona ke mo ebong monatlhe wa mesemo sa Lesotho mo gareng tlhe tswetswe ga re keng ge be setšhaba se utlwang mamedi dumela
1: ngwana ka re kapo mo ga o kokotui mpa le ga o le jalo hemo le sentse le morena le o seng ntate a tsewa re tsuse ngwaneso aleluya ke ne ke re fela bakudi bana ba ka ba tseba gore ke a ba rata ba botlhe fele ke ne ke tlotla ke re batle ba tlo bitsa go yena gobane yena o a mamela ebile o a utlwa ebatatobonna jobo le yena e ne le motho a na le ga ba lefa ke a tseba ka bo ya phela ka maonke leng ya ka ntse e kgwabitlha ao le bona le ga ba ka ba banna ba kena ba ga ba tlo ba bona e ga ba ntse ba tsheya ba oetsana ka bona basebaebasepisitseng yena o a tshepagala ka dinako tsotlhe ba tle ba re seya ba dutse go yena mme sefileng sa e ba dutse ba gapolowa a tsena tleta tsabeng wa lewantate o seng wa lotlhe wa letsatsi
0: ka tselakgethile mmewaka
1: Alleluia.
0: Amen. Mamedi wa sema sa Lesotho mme ka metsotso e lesome le metso e supileng ga re bile gore ngajane ya bobedi ge monyenke mamedi dumela
1: dumela ntate wa ka ke mo ratang
0: dumela mme wa ka yo ke mo ratang
1: ntate o ntse o tshwile gantle ga ke re mo ratile
0: wa morena o mpolokile mme e ka ba o phetse bona
1: le bophelong bona ntse le modimo
0: wa tseba ga mo phamiseng ga mo bokeng
1: kannete ya lebofelo ke yena fela batho ga ba tsebe jale he bakudi ke bana he ntate wa ka kere ga le tshwala websaete ntse le fuduwa ba tle ba kene he ke bua ka nkgoni matebelelo a le simabaleya mo naga palama ke kena mane ngwana nneko ka mona ka masego ebe jale ke re mme matebelelo mane mme wa mme a natleleta kere a fole ke ya ka odima setlhaba sa matsieng mme o teng ka mane ke mmempatile gata masteng ke re mme mamo ipone mangakane mme le mme mamo tebang mo rulwane a se mo ipone ntate kabelo ya kgetheileng ntate maleiri jalo bakudi kao fela mme maleloko makeneng mona modimo a mo etse gantletle ba fole bo mme baswa ba tso mogae mone gapalama ka dite ke ya leboa ke le malome ba batlhakwana ka teme ka mane ke ba kopela amen
0: amen
1: mme mathuso merita jane matsieng go ntaboleng a palama tate modimo koo
0: ba re bonang modimo keo
1: bonang o tlaile mago a swetseng batho gale o tla gutla le godimo o phutha batho botlhe
0: ka nnete mme wa
1: alleluya
0: mamedi wa sema sa Lesotho go na le maemo ke ana pina ke ena e tlholang pelo yaka wena mamedi sema sa Lesotho
2: le hudu mahasona tsibohari
0: Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ise ga la tshele ke se re yena ba na ba sokomi. Ke go bela nna ma swa wa tso mhaina ne ha parama. Kun matlelo ma ba

0: bare utlwang a sefefo sa moya ka nnete ke sena jwale ba re le ha le ba lo kgothalang kgothalang ka nnete re re se tsena wena mo bisi mo sa so
1: ke no ba ke rata e re hele le ha le ta
0: ha le buima ba me se masala so lohle
1: ha le ta bona re
0: ma me le dumela
2: Papa ntate.
0: Botsonne.
2: Ke kopela mme wa ka ke mema monyane a letanage. Ke re ntate modimo a motso sa dipateng tse tshisang a mame ka letswala thepise.
0: Akhala bile mme wa ka hle modimo o hlile mme o re ha letla ho nna ka nnete re tla ho yena wa le utlwa hobane ke mana e bua mantswe ya bonolo mmege batlang Jehova ha sa fungwana le morapele ha sa la haufi mamiri wa samasala sotlhe ke bakorinte bano ba re ge matle ha sa fungwana ge morapele ha sa la haufi wena mamiri wa samasala sotlhe ka mote ba leleng ka teng e le gore ge lokela go jwang kapa bang ke lo ka se itshulo ge lokela ga batle sephalo sa gae pele mme tsotlhe o fela re tla di fuwa wena mme se masaba so bo mong bohle be o le nthata ho le mbuima mohlangane no poloko wa tsho hantle hore gona ge thiba ka Jesu.

Ke batla go hopotsa mantsu ya bonoro. Bana ba metse masalo tsa tsene ka tsheno. O mangana le so o entse tshepiso. Yo o ka nna nga iphapanyetsa yona ga le batho. A hore matshwenyeo a ha ba molatetseng. A mangata. Se ha o le jwalo. O ba hloletse yona ohle. Ha o ba dintwa tsona tse tse o re di lwanang na a se tsona tse o re tshepisitsweng hore ha se tsa rona.

mamela US Mansa Lesotho ya tseba ho hle mo leng hona teng o ne o ikutlweka ho lahlehelwa ke tshepo je e batla ho botsa potso e bonolo ebe modimo o modumetseng ha se ena e lwa wa moshe yeo e la re ha o le tjena yaba o re moshe supa ka lere moshe supa ka lere yaba a le watlele lefubedu le ya phetleha mme pele mamedi wa semang sa letsolotlhe ya maiseraele a tshela go na le ntho yo o bonolo yoo a ileng a ijwetsa maiseraele a re moshe ba jwetse a re Joshua ba jwetse ba moshe tlile pele a re ba jwetse a re ba e kgepeta beo le ba bonang ka jeno ga le tlotse le ba bona gape lebaka le teng mametsemasa Lesotho leo molaetsa o jalo o leng o tla ko gobane ga o le thata banna bana ba modimo ba ile ba thiba ka Jesu maimeng a le boimeng a ba le watlele lefufedu ba thiba ka Jesu ka morago re Joshua a mo bone o ne a boimantse bonolo mametsemasa sa Lesotho yo ke lakatsang wa buetsa tsheng la ka tsena a re ga e le nna a ikgetheleng ka jeno a re wa tseba keng boemong bona ba ditaba ikgetheleng ka jeno modimo yoo le tla mo sebeletsa modimo yoo le tla go mo rapela empa ga e le nna le bantlo yaka re tla rapela Jehova wa magotla re tla rapela El Shaddai Elohim Jehova Tsikeno Rafa go fodisiwa Jaira the Lord our provider yena e etsang bonnete a re ga o kakeile mamelo ya sa masa Lesotho tle o sa tsebe gona tsatsing leno na ejiwa kang le ga o thiba ka Jesu o etsa mokgwa mamedi wa semasala solotlhe tsatsing la ka jeno egegele kwale lena la tlhapho yalwang makudi tsatsing a lena la ka jeno ntse re gopola gore o itse ga bolelana ditshito tsa rona mme le ga re baba re rapelelane re tle re fole mamedi wa semasala sotho ere ge ke ne gantle monate nakong ya botlhokwa wena mamedi wa semasala sotho ya

hama a batla go bona gona wa monamela na wa mogatana a ganke mwana hae le tsebene le mwana hae a le mo fela a bile a mo fumanetse thateng e le kgalantsa gapela re ntate modimo a mo fe ngwana a sena ngwana ba sena ngwana le molekane wa hae jale gona tsena ha a mo file mogae wa hae o gaetse setlhabelo ka ena Abrahama ha ka ba hana ha ka ba hele ngwana ka le mong bona le batho ba ngata ka le ka le mo bana le bana ba bangata ha o ntate modimo ha o ke ha o lo ka bona ke mo tlong ka ngwana ka Abrahama ka ha o namamela mogana modimo ha ka ba tsa jwale go thwe o ile a dumela ya ba o ga thapatsi ya re ka letsatsi le leng le wa itumiseditseng ka lona gore a tsamaye ya ba o nka baganka ba hae ba babedi ba tsamaya le Isaka fela ha mo jetse gona o ya kae o re ha re tsamaye itse ha ba ntse ba tsamaya jwalo itse ha ba ya ba lo fihlella thabeng eo morena a itseng a ile mo etsetsa setlhabelo teng a bona gore sentse re tloa tamela jele go thwe o tla palame tonki ha ya mono jele ya ba ke mona mo ha le tseleng ya ba o sia bahlanka bana ba ha ba babedi a ba sale mona ya ba o nka patsi yane o re moshanyana Isaka a e jare ya ba Isaka wa e jara ka nnete ba ntse ba tsamaya itse ha ba lo fihlella mane mo ba lo etsa setlhabelo teng ya re ha ba fihla mono ya ba Abrahama o haha a letare ha qeta o haha a letare ena ba o beya patsi jwale ena o nankile thipa ha ke bona tlo selagana ne wa hae a nkile le mollo itse ha a fihla mono ngwana a ke re ha a tsebe letho ha a jwetsa go tlo selakgwa ya ba ngwana enwa o re o botsa ntate wa hae o re ntate patsi le mollo ke tsena empa nku ya setlhabelo e kae ya ba Abrahama ra e ngwanaka morena modimo o tla iphumanela nku ya setlhabelo a tshaba go jwetsa o re ke tlo selakga wena ntse gona nku ikae e tlosa a ba ha tshubalo ka nnedi o na tshaba o mo jwetsa itse ha a qeta o beya patsi eno modimo a letare ya ba ke mona moo he a tshasang Isaka a mo tlama a qeta a mo beya godima a letare eno ya patsi jale o na tlo mo chesa morena modimo o na itse a mo etsetse setlhabelo sa setšheso e le gore ga na qeta o moselagana tlo mo chesa kao fela jale itse mmaareng o nka thipa a go o nanabela ngwana jele a tsebo moselaga molaleng mo ya balemi bo ila morena le re le mogweletsa le le godimo la re o seke wa ama ngwaneno o seke wa mo bolaya itse ha a kama ka Abrahamage a bona pheleng e fasuweng setlatlheng ya ba wa enka o fasolla ngwana o etsa setlhabelo ka yona ba ke mona mo le ngwe la mora nale ga e nda ke modimo bo ne hore o rata modimo mme wa mo mamela ya ba o etsa setlhabelo ka pheleu yeno ya ba ha nke ngwana hae e re ditaba tsena ka di gaotsa hona mana di telele ha di felle mona empa hela o kwa mora nale le ntwe jwang ha e ba modimo a go nke ntha ha o e rata na le nane le tsaetsa jwalo ha e ne le lona le bua ditse ho le tle he ha o lisa le he e reng re bineng re reng tlo mo ya mopi

0: ha monate ke itse ke tlo kopa ba ka hlano fela ba fetele mona ba ka ithaopang ha ke tlo sutsa motho ba ba hlano fela ba fetele mona ba tlo re qoqela rona ba utlwileng ditabeng tsena tse re di buileng ka mona tsena tse neng tse ke le phetela tsona kajeno tsane tse ke itseng re di nkile bukeng ya Genesis kapa tshimologo ka ho ya ka phetolelo e ntjha tse buang ka Abrahama le moragae Isaka. Ho na le ba ka fetang ba bahlano tlo ka pelenyana le feletse le bahlano jalo le tlo ema mona le be se le etsa mona ho setse a le moo e re ha ntse ba inahana wena o no bue he o qale pele ka o bolela lebitso la ha o phete fela ka mantswe ya hao se ka ba bua ntho tse ke di buileng o phete ka mantswe ya hao fela ko utlwa gore o utlwisisana ho ntse o bua ka ena ka mona.
1: Lebitso la ka ke Bonolo Letebele. Ke utlwile ho thwe Abrahama o ne a batla ho etsa sehlabelo ka ngwana hae Isaka. Itse mareng o etsa sehlabelo ka yena. Hwahla lenyolo e la re se ka etsa sehlabelo ka ngwana eo. Ke utlwile hore o mamela Morena.
0: Nna e le le ene a batlang kapa o ne a kopuwe ke Ntate Modimo?
1: O ne a kopuwe ke Ntate Modimo.
0: Mopeleng. Mo dula fatshe mbotsa e mong hape wa bohlano hake o bolele bitso la hao.
2: Lebitso la ka ke Seana Tjhatjhane. Ke utlwile Abrahama ha o bolaya ngwana hae ka thipa ya ba o siya bahlanka ba hae tseleng ha ntse ba tsamaya.
0: Ho lokile he ka lebo ke moo ho kotseng mo peleng.
2: Fasa patsi tonking a tsamaya le para ba hai ba babedi.

0: nna ke bakabae babedi ke bahlanka batho ba sebetsang ka hae kapa batho ba mo sebeletsang ba mo thusang bano ba babedi moka ga o na le monfela isa ka kere moopeleng he
1: lebitso la ka ke sedinyane modise ke utlwile mo gotheng aborahama mora wa hae Isaka ka thipa molaleng ga tlale ra ya se ka etsa sehlabelo ka mora wa hae Isaka
0: o ne pila a kere ere ke mogopotse ke le gopotse o lare seise moshanyana letsogo a kere ee a ka se ka moisa letsogo a se ka motsa moselaga o ne pila a kere ke maopule mo opeleng
1: o tlotla etsa setlhabelo ka o ya re ntate pati e le mollo ke tsena empa nku ya setlhabelo e kae ya ba ntate wa ge wa mo patela o re morena modimo o tla etsa
0: ga ke re o itse morena modimo o tla iphumanela nku ya ga e a tla etsa setlhabelo ka ene o ne pila kege mo opelenye ga re bineng sefela re reng utlwang tlhe manoloi a matle.

ngesiphambanweni selazo.

0: 2231649
1: plus 2665 5 7 3
2: Yeah, we are a manga gene.
3: I'm going to go to the hospital.

are lo siteng hwa ka o ntshwarele wena mo mesimo sa so tlhotlhe tsa teng le nna ke jeno o bile monate o ba lwana papsi ntsa gaso tsa tsena ke jeno fetse go pala pena go itla hle mo mo le be monate wa mana o hle a tla latela a sena sa le mo

Hova ke ba tshepo ya ka huena ke sike ka swabiswa le ka mohla o le mong o mpoloke ka holoka ha ha o ketle ke phonyohe o sekele tsebe ya ha o honna on Tuesday o be honna le fika le ke fumana ka holona ke tle ke ipalele teng ka mehla o laetse hore ke bolokehe o bane o le fika la ka le qhobo tshiane ya ka modimo wa ka o nna molele di atlentsa monyefudi le letsohong la molotsana le la motubi o bane wena morena o tshepo ya ka e sale le botshembaka ke be ile tshepo ya ka ho wena Jehova e sale le popelo nya mme ke itshitleile ka wena wena ya ntshitse maleng a hae o tla nne o roriswe ke nna ka mehla mera sa masalo so tswa go dumedisa hle ho hle ho hle mo leng hona teng go dumedisa jalo ka lebitso le letle lebitso le bolokang lebitso le pholosang lebitso le lopo

lebitso e le lebitso la morena wa rona Jesu Kriste ya santsa o dumedisa o seng hona ke nqosa ke Debra ke mogwele wa mantsukunyane wa katale sefiri ba gole ba kitima mabitleng a tsoke na sa gata nqosa motenge tsho ka mehla ke re ha ke lebelete ha ke ipusi ke a buswa mo ke morena mo house 626 nqosa morena ka hatsa ma le mong o tsama hantle le morena thaba morena di hlaba e motla mokona ke bua ka mantle a sena morena gwa bane kwa bana ba thekwa ke ngwana nyana wa me ya bo sehlana buimametseng khotso ke mo lebetjwa lo ena dipolo wena mabedi sa masala so thotlhe mo taung ye mo tle o bile le wena o tlwa mane ho reng ya bohlano feletse kwa ho reng ya probong a re tswela pele le tswana mo kgole mo tle nane le ge kenang ho lona ke lenane le monate lenane la the spiritual journey ne to la semoya mona ke tshuka mehla ke re laolwa ke moya re buswa ke moya re tsama ka le qhobula moya mamelo sa masala so thotlhe ntumelle ko le bohe audience kgetho ya hao ka jeno ka ba re mametse mbala ka re dikoloi tsa ba ite dumela ntumela ntumela ba ga tuwa ba ka ba bang ba hae mono ke sentse ke le dumedisa hle mo hole lona ba ntse ba itlophela ho ya ditshebeletsong tsa lona ka ho fapana ke sentse ke le dumedisa hle ke re ntate modimo ampe ampolokele lona sonta hensena sa pele sa kgwedi eo ka yona bona mamelo sa masalo se tlo re tshong ka mehla re a e ka nnete modimo o tla re etsetsa yona modimo o tla re phethellela yona modimo o tla re qetellela yona modimo o tla re etsetsa hore e lokafale

ya etsang hore dintho tse o rona re le bana ba hae re sitwang ho ka diphetahatsa ena ile modimo a diphetahatse kgwedi nyana ke kgwedi yeo ka yona wena mamedi wa samasalo so thotle re modimo o tlotla a re etsetsa ka ho loka ha hae re se bana kwa metso tswa rona e le shumele metso supileng hantle hora ya brobong re e furaletse tla ga re fitla mane metso tsenye ma shuma mararo ka mara hora ena ya brobong re tla be re kena mogatlelong wa re sireletse morena ye wena ma mero sa ma sa lotlo tsa tsin lena re tla hlere tlotla ga tsa majwalo le pasta chakela

a ka nete ke batla gore Nazarene eh fela jwale ke a tseba gona le ho hong ho ka pele bana ma mera sa masalo so tsamane ka habia tate modimo aba santsa getsa hantle ke pastor mami wena ma mera sa masalo so tlhe me o tla hle a tlotla a ithlalosa o tla tsama le rona o tla mo nometsotsong e mashume a mararo ka mora gore ya mrobo fihleletse mane ho reng ya le shume re fitla mo no ho reng ya le shume fihleletse mane metsotsong e mashume a mararo ka mora gore ya le shume ke mo teng wena ma mera sa masalo so tlhe re tla kena magahlelong wa thoriso ke ba fitla mo no metsotsong e mashume a mararo ka mora gore ya le shume fihleletse mane ho reng ya le shume le motsomo tsa bere ke na magahlelong wane wa khumamelo mo go tlo khumamela ntate modimo hle re nyalo shumele motso mong e bere ke na lentsweng la ntate modimo

dumele mamela sa masalo so thohle ke molebo ya jwalo ena futhi mhlongo a re fela phaphamani re keretse tjena re tseba go tla itukisetsa ho ya kamane ka hore sireletse morena.

of the Nazarene ka kakaretso e teng le sotho mona di tricking ke a kgolwa boholo ba tsona ka nnete bane re teng thabatseka re teng bothabothe re teng maputswe re teng maseromonana dibakeng tse ngata haholo re teng hathetsane ha bia re teng sebakeng sa tsheng le mo ke tlwang teng e leng sebakeng sa nse ke itseng ke pela moreneng ntse le ha bia re teng ha magwathi re teng ha nqosa re teng ha galejwe e hlile re teng dibakeng tse ngata haholo empa he nna ke tswa Christ Centered kirekeng e bitswang Christ Centered Church of the Nazarene yona e ha bia le bitso la morena Jesu Christ le bokwe ke rata fela mo mamedi hore re tlo bala lentswe la modimo empa pele re bala lentswe la modimo ke batla fela hore nke ke re ho wena o sheng e ka nna ya ba ke bua le motho ya reng ke tshwere reporto ya ngaka ngaka e bontshitse hore e ka nna ya ba ke saletswe ke matsatsinyana fela e ka nna ba ke saletswe ke dikgwedinyana fela hore ebe bophelo ba ka boa fela ke tshwere kgothatso ho seng ho motho ya reng ha ke na ngwana ke na le dilemo tse leshome ho feta tse leshome ke ntse ke le ka hare ho lenyalo empa ha ke soka ke ba le tholwana e ka nna ba hore ha e sale ke nyolosa ke theosa ke tshwere di-envelope ke batla mosebetsi ke tshwere degree ke tshwere PhD empa ha ke na mosebetsi ke ntse ke kokota ke kena mona le mona empa ha ke na mosebetsi ho seng hona ke tshwere lentswe la kgothatso e sehloho sa ditaba tsa ka se re fela modimo ha soqete ka wena haleluya modimo ha soqete ka wena re tlo bala lentswe la modimo ho ba Filipi chapter 1 verse 6 e re ke tshepile hobane ya qadileng mosebetsi o molemo ho lona o tla fela a o phethe ho isa letsatsing la Jesu Kreste ke tshepile hore ya qadileng mosebetsi o tla o phetha haleluya ho seng hona ke bua ka modimo ya qadileng leeto la bophelo ba hao e ka nna ba ihlile o no sore ke tswa ka hare ho lenyalo lena ke tshwere pampiri ya divorce ke utlwa e kae ka re ho lekane ke tshwere lentswe la kgothatso ho seng le reng modimo ha soqete ka wena nete sale ha soqete hobane yena ke qalo leqetello ya bophelo ba hao ke qalo leqetello ya tumelo ya hao yena ke alpha le omega yena o re o tsebile o sobe le popelong ya mme wa hao e le hore re tlameha ho utlwisisa hore modimo wa re tseba haleluya o re ke a tseba haleluya o re ke a tseba hore ya qadile mosebetsi o tla o phetha lebitso la morena Jesu Kreste leboko hona le ntho ke ratang hore ke bue ka yona o seng hona ke batlang ke tlo bua ka nako haleluya hobane ke kgodiseile hore hangata ho feta hanyane re ipela nako ya dintho re ipela nako ya hore ke bona e kae ka re at least ya selemo se fela ke tla be ke na le 1 le 2 le 3 o ipela nako ya hore ke nahana hore at least bonyane ke tla be ke fodile ha ke qeta ho nwa ditlhare tsena jwale e re ko jwetse taba e kgolo ko re nako ke ya modimo re tena re ba le bothata hobane fela re beya nako re sa utlwisise hore nako ke ya modimo lebitso la morena Jesu Kreste lebokwe ke batla hore re tlo utlwa ho seng hona hore haeba ke batla re mathele motseng o bitswang Bethania Bethania ya ba Lazaro sakula Lazaro ha akula a le Bethania ya ba dikgaitsedi tsa hae ka ha di ne di tseba hore Jesu le Lazaro ke metswalle e meholo ya ba ba romella Jesu mateng ba re Jesu motswalle wa hao wa kula ke bua ka nako hoseng eo re ipeelang yona hobane re bolawa ke nako hantle nako ya modimo ha e tshwane le ya rona re qetwa ke ho ipeela nako lebitso la morena Jesu Kreste lebokwe ya re ha molaetsa o fihla ho Jesu ya ba Jesu o ntsa phetha mabaka a hae hobane morena Jesu le yena o nabitseditswe mosebetsi wa hae
ya ba ontsa tswela pele ka ho fodisa ba bang ba kulang sebakeng seo ya ba ontsa tswela pele ya ba ba khutla ya ba la sa go ntswa tswela pele a kula but nako nye hlahlamang ka mora dibekenyana ya ba molaetsa o fihla hape ho Jesu o bontshang hore Lazarus se ile mofu Lazarus a shwele libitso la morena Jesu Kriste le bokwe wa bona ere ko jwetse o sheng motho ha sheba o na bona hore dintho di fedile haleluya di gaitse ditsala sago di ne di bona hore ache e hlile ho fedile ka gaitse di ya rona empa Jesu ya ba ka morao hore a fumane tlaleo ya hore Lazarus o sa shwele ya ba o a tsamaya haleluya o ya Bethania wa bona ke re le motse o no utlwisisa go ho fedile ka Lazarus empa ke re ho seng nako ya modimo ha e tshwane le nako ya rona batho ge bolawa ke ho ipela nako nako nyena ya fihlang gaitse ditsa hae ya badialla di re hoja wa bateng gaitse di ya rona ka basashwa libitso la modimo le bokwa ba re hoja wa bateng maretha a wela maotong a Jesu Jesu a re ho yena maretha le meile kae ere ko jwetse maretha ha tlameha ho jwetsa Jesu hore na Lazarus o ho kae ya ba hore wa tseba o se a shwele o se a patuwe o bile o sabilang ga o mabitleng Jale re go jwetse ka ha o na soqete haleluya modimo o na soqete ka Lazarus ya ba o re ha reng haleluya ha fihla mabitleng a re Lazarus tswa mo libitso la morena Jesu Kriste le bokwe ya ba o re Lazarus tswa mo ya ba Lazarus wa tswa ya ba wa phela re go jwetse ha ke tsebe hore na o feta ka haro ho eng but modimo ha soqete ka wena ha eba modimo o na soqete ka Lazarus a ntsantsa le ka go libitla sheba hore na o boemong bofe o ntso gona ho hema o ntso gona ho tsoa oxygen e no ntso hema ke ya modimo haleluya e le go ntso phela ha eba o ntshitse Lazarus ka libitleng e le go le wena haleluya o tlo o ntsha ka re boemo bo fetang ka re bona ha eba o ntshitse Lazarus libitleng ha soqete ka wena tabatsa ka dire go seng modimo ha soqete ka wena ha ke bona ke bua le motho a reng ke feta ka go boemo bofe ke mme yeo bana ba seng ba mohlotse o so bua polelo ya hore bana ba o hlotse re go jwetse ema hanyane modimo ha soqete modimo o santsane a hlophisa haleluya modimo o santsane a o hlophisetsa ke batla hore ge ke re shebe hona tjena le fatshe le shebile bolo ya maoto haleluya ge santsane re bona ditlhodisano tsena gona le ntwe sa le ke sheba ha hona nako yeo nkileng ka na moletsa phala haleluya a fase se baba di phala are a chaise bolo haleluya go bane jwale bolo e taolong ya moletsa phala haleluya ire go jwetse o seng modimo ke moletsa phala wa bophelo ba hao ha sore ha soqete ka wena e le ha soqete ha so chaise mmetsona haleluya ha e so be nako e le ha wa lahle ha wa tlame o lahlela taole ha ona nako o se baba di se kareng ke kopa phala ke tsebe o tshaisa ke kopa ha re se ke ga nkang mosebe o re ya qadileng mosebetsi o tla o phetha e le gore leeto la ha o le qadwe ke modimo and le tlo qetellwa ke modimo jwale gona ge batla ho qetela mosebetsi o qadweng ke modimo re le bomanna ntho o fetang ka hare ho yona haleluya haleluya modimo o na le wena modimo o na le wena o tsamaile le wena ho tloa qalong e le gore le qetello ke ya hae libitso la morena Jesu Kriste le boko ho seng hona libitso la hae ha le phamiswe haholo haleluya taba ka gore mamella titi setsa heya haleluya e ka nna ya ba ho seng hona ore muruti le lapala heso na le selimpuetse dipolelo tseo ke utlwanyeka ha ke sana thuso haleluya e ka nna ba o bua ka metswalle e senyo lahlile hona le ntwe ke batlang ho tla e bua le wena o sheng libitso la morena Jesu Kriste le bokwe
hore lentswe la ho qetela ke la Modimo. Hallelujah. Lentswe la ho qetela ke la Modimo ke yena a qetellang ditaba. Hallelujah. E le hore batho ba ka o buela, e ka nna ba emong o re ba itse ha ke sana bokamoso. Hallelujah. Emong o buetswe dipolelo tse boima ke

ebe mo jwetsa gore a wena a re bone bophelo go wena re bona e ka e kare e hlile o sekatana dipuo tse mpe go na le dipuo tse o ka utlwang gore ga ke sana thuso e re ko jwetse ko gotha sose modimo ha so qete ka wena halleluya modimo ha so qete ka wena gobane nnete sale ba tlo bua halleluya e ka nna ba baitse o tla o keke wa obesa wa tuka e re ko jwetse ba tshulo ba itse o keke wa obesa lentswe la modimo ke la o qetela ke lona le ka odimo halleluya gobane ga o tsamaya le modimo modimo yenwa ke mollo halleluya ga ba ntse ba re o keke wa obesa wa tuka o tsamaya le mollo halleluya o tlwisisa go tsamaya le mollo o tsamaya le modimo ke modimo halleluya yo moshe a ileng a bona sehlahla se tuka se satšhe e le o ke rata o tlwisisa gore halleluya mosebetsi wa modimo halleluya o ka godimo le dipolelo tsa modimo di ka godimo go dipolelo tsa batho halleluya batho bona ba bua batho bona ga ba qete halleluya empa nnete e sale polelo ya go qetela ke ya modimo lebitso la morena jesu kreste le bokwe go sengona halleluya lebitso la gae ga lebokwe ke rata gore momamedi o ke o utlwisise haeba modimo mohlomong ge ke re re ke sengodi sa buka ya hao ya bophelo halleluya modimo ke sengodi sa buka ena ya hao ya bophelo ke ena monga leeto lena la hao la bophelo jwale ebe wena o sore nna ke utlwa e ka re chaptereng ya o qetela halleluya e re ko o jwetse ga gona mohlang o tla re o chaptereng ya o qetela empa buka e ntse e ngolwa ke modimo fela yeo a ka ageng jwale re tlo ngola chapter ya o qetela ere ko o jwetse he hosheng chapter ya gago ya bophelo ya o qetela halleluya modimo ke ona tlo ngola halleluya ga ke tsebe na ke mangana sa re ena o utlwa kae ka re bophelo bo fedile ga ke tsebe hosheng gore na ke bua le mang ya na sa re a tshene ke utlwa e kae ka re lenyalo la ka le fedile dintho di senyeile ga ke sa utlwa e ka go sana le thuso hosheng ke bua le motho eo ke leng sure gore o na sa tlile a pakile thoto a re o a tsamaya ke tsebe ke bua le mang go na le a na sa re ke nwa dipidisi tsena go lekane go na le a tshwereng legapo a reng ke a ifanya hosheng ke bua le wena hosheng ke re hosheng gona modimo wa legodimo ha so qete ka wena e le go santsane o na le bophelo ha e ba phefumulo e sa le teng dinkong tsa gago modimo e sa le yena ya tla qetella leeto la gago gobane le qaduwe ke yena lentswe la hae o itse halleluya gobane ya qadile mosebetsi o tla o phetha e le gore ga re ke re emele modimo halleluya ga re ke re fe modimo sebaka a etse mosebetsi wa gae gobane nnete e sale ke yena o qadileng halleluya gobane ya qadileng mosebetsi o tla o phetha halleluya halleluya lebitso la morena jesu kreste le bokwe taba ka o seng gape kore dula halleluya mame mamela e ka nna ba go moruti a tseba ke mameletse nako e telele a tseba moruti ka nna ya ba ga utlwisise ntho ke fetang ka gare go yona dintho di senyeile a tseba e mongwe ore ke lekile makgetlo a mangata e mongwe ore ka nnete moruti ga o tlo utlwa ntho e ke fetang ka gare go yona re ko o jwetse o seng mame mamelela o santsane a o tekela tafole lebitso la morena jesu kreste le boko wa bona nakong ye modimo a tekang tafole o utlwa e ka modimo ga ayo halleluya halleluya nakong ya a tekang tafole e re ko o jwetse di-waitera le di-waitress ga o fitlha di-restauranteng tse kgolo ga a fitlha a beya menu mona o kgetha menu o a tsamaya o a dula o a mo emela lebitso la modimo le boko nakong ya o ntseng o mo emetse halleluya nako nngwe o bona ba bangwe bao o order-ileng pele go bona ba se ba fumana di-order-a tsa bona e re ko o jwetse go seng gona halleluya order-a ya gago e fapane le ya gae halleluya modimo o ntse o teke ela tafole halleluya ene nako e modimo a ntse a teka tafole o a ema halleluya jwale re qetwa ke go sitwa go mamelela kapo go ema ema ema hanyane gobane ga a so qete ka wena taba fela ko gore gona jwale o ntse o tekela tafole ande ga e ba o ntse o tlhophisetsa o lokela go mo emela gobane nakong eo a tlisang ditaba tsa gago halleluya

le matetetso. Hallelujah. Morena Jesu re ke o fodisitse e le re fodisitswe ka ho tetekwa ha Jesu re fodisitswe lona le qeba leno la ha ho seng ke tlo o khothatsa hore o fodisitswe ka leqebala Jesu. Jesu o ile sefapanong hore o tlo tsebe ho fodiswa. Hallelujah. Maqeba a hae o na etsetswa hore leqebala ha o letle le tlo fola ka leqebala hae. Ha ke tsebe momamedi hore na hallelujah ya ba mmupi enwa wa dipitsa o e bopa botjha ke modimo lo seng ya reng eng kapo eng eo etsa halletseng. Hallelujah. Re a e lokisa hape re o etsa motho a motjha. Re ko jwetse e ka nnaba o no so sena dignity ho seng hona le motseng o tsamayang ho ona o no so itshaba. Ke modimo a kgutlisetsang seriti sa hao. Hallelujah. Ke modimo a buseletsang tse o lahletseng. E ka nnaba hore ha utlwisise moruti ke lahletswe jwalo ka Jobo. E re ko jwetse ha eba o la buseletsa Jobo ha so qete ka wena o tlo o buseletsa le wena lebitso la morena Jesu Kriste le bokwe. Ke rata hore o seng hona ko o sie ka lentswe la tshepo. Modimo ha a so qete ka wena. Modimo o santsane a o lokisetsa a o tekela tafole. Ha a sore ha e tjhaile e le gore ha e so tjhae. Halleluya. Modimo ha a sore ke qetile ka wena. Halleluya. E le gore ha a so qete ha se wena a lokelang ho desaeta hore atjhe e tjhaile ke itse lenyalo ke la Modimo. Ha se wena a ka reng jwale atjhe ho fedile. Halleluya. Ke Modimo a ka reng ho fedile. Emela Modimo. Halleluya. E ka nna ba hore atjhe nna jwale heneng ke dutse ka go lenyalo le ke sena ngwana ke utlwa e ka ha ke na thuso. Halleluya. Ke itse lentswe la o qetela ke la Modimo hobane nnete sale ha re shebe mmesara gore na o bile le ngwana a le ledimo di kae. Halleluya. Halleluya. Empa o ile a ba le ngwana qetellong lebitso la morena Jesu Kriste le bokwe. E le hore re tlameha ho utlwisisa hore ha Modimo a sore ho fedile ha ho so fele. Halleluya. E le hore lesea le o seng ke a o kgothatsa hore Modimo o ntsa tlo bula popelo ya o la bula popelo ya mme a nna. Halleluya. A nabile. Halleluya. A sa sena tshepo le yena a sa tsofetse haholo. E re ko jwetse ke Modimo a bulang dipopelo le tsa maqheku. Halleluya. Ke Modimo a kgonang ho lokisa lenyalo hobane ke monga lenyalo. Halleluya. Ke Modimo ya buseletsang tse o lahletseng ha ke tsebe ona o lahletswe ke eng. Halleluya. Ke Modimo. Halleluya. Ya ka o lokisetsang le bana ba hao boreng he moruti bana ba ntlotse. Halleluya. Ho seng hona ke o fa lentswe la kgothatso. Modimo ha so qete ka wena ene haeba ha so qete mo fe sebaka a etse mosebetsi. Ke rata o tla rapela le wena momamedi mono mo teng hae hohle mo teng koloing hohle tseleng mo yang kerekeng teng. Ke tlo rapela le wena hore o tle o tshepe Modimo ka o fetisisa. Ke batla ha ke rapela le wena o tlwaele taba ena ya thapelo hobane ke yona fela e tla o fihlisa mane moo Modimo a o hlokang teng. Halleluya. Ke tlo o rapella nnete sale but o tlo bua dipolelo tsa bophelo o le o tlo tseba ho phela hobane ke ka tsona fela re ka phelang. Ntate Modimo re a leboha ho sheng ka momamedi wa Radio Lesotho hohle mateng. Morana wa ka lokileng ke rapella ya llang ho seng ya reng ke ya kula. Ke tshwere ke lefu leo dingaka di reng ha le sa tla fola. Ke sebile ke fuwe le nako ya hore ha selemo sena se fela kapo se ka se fele. Ke tlabe ke se ke le siko. Ke rapela le ya reng ke hlotswe ke bana. Ke rapela le momamedi e mong le mong ya llang a reng ha ke na mosebetsi. Ho seng hona Modimo ha so qete ka wena. Ke a rapela ka lebitso la Jesu wa Nazareta ko fa kgothatso hohle moo teng hore ya qadileng mosebetsi o tla o phetha ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Modimo yena eo a qadileng bophelo ba hao o tlo ke yena ya tlo bo qetella. Ntate ke re ka lebitso la Jesu wa Nazareta ye mong le mong hohle mateng ke bua bophelo bo felletseng. Ke bua phunyeletso e felletseng. Ntate o buseletsa lerato ka hare ho manyalo. Ntate ke bua kgotso hodima motswadi le ngwana ba seng ba sa utlwane ho seng hona ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Ko tshepetse e mong le e mong ya mametseng le a sa mamela Modimo a ka lokileng ke a rapela sebakeng sa e mong le e mong ya nang le tlhoko. Ho na le mapelodi bohloko, ho na le ba maqeba ho seng hona. Ke re Modimo fodisa maqeba hobane wena o ile wa
fuwa maqeba pele hore re tle re fodiswe ka maqeba a hao. Re a leboha he ho seng hona monghadi, ro tshepile, ro tshepetse maphelo a rona, re a tseba.

0: Mamedi wa selema sa lesotho hle metsotso ya rona ke metsotso e ka banye le shume hantle re furaletse hora ena ya le shume mme jalo ena pastor Chakela tsa kamane ka Christ Centered Church of the Nazarene kamane ka habia tsa maile le rona ho tloma le metsotso ya mashume a mararo ka mara hora ya brobong o fihleletse horeng ena ya le shume Mamedia sa masala sotho hle re tlotla ke kena jwalo magahlelong ona wa thoriso mo re tlo rorisa ntate modimo re tlo bolela hore ka nnete re na le bopaki ba botshepei ba hae hore le jwale ke modimo ya ka yetsang ke modimo ya seng a yentse re tlo mo rorisa jwalo ho tloa mona metsotso nye le shume ka mora hora ya le shume ho fihlelletse ka bathong ho fihlelletse mane ho reng metsotsonye mashume a mararo ka mora hora ya le shume
1: hallelujah jesus
0: mona re bua ka yena he wena mamelo sa masala sotho hle bane na ke modimo ya ile nga re shwela se fapa non sa go lgotha gore nna le wena re tle re be le bophelo bo sa feleng re tlo bua ka yena wena mamelo sa masala sotho hle kona le ya reng nna ha isale mo ha wona o mphihlela ke setse le ho makala fela nna le baba ba fumane ntharollo tsa bona letsatsing lena wena mamelo sa masala sotho hle ba ntse ba re fela re ya o boka morena re ntse re thabela wena re santsane re phetse ha monate ka tlase ho paballo ya hao a ke tsebe na wena mamelo sa masala sotho hle ho hle mo leng hona teng na ibe modimo eno ho seng hona o mo leboa ka eng empa magatuwa wa kahle ha re tlo mo rorisang gobane hara dintho tsohle tseo modimo a tsebang ho di etsa ha a tsebe ho ithorisa ha a tsebe ho ikgumamela ke ka gona a batlang hore rona re le bana ba hae ebe re a mo kgumamela re a mo rorisa mona ke mo re tlo bua ka yena bona mamelo sa masala sotho hle re bua ka dintle le boholo ba hae le diketso tsa hae tse phahamileng babamba mmitsa jwalo Jehova Rafa gobane ba ile ba kena dipetlele babamba kulela magaeng a bona ya ba modimo o fihla ka phodiso ya hae ya ba ba ya fola babamba mmitsa jwalo Jehova Alpha ba re fela modimo eno a ke modimo wa rona wa qalo gobane modimo eno o ile a re qalla yona mme ka mora gore a re qalle yona leeto la rona la bophelo le tsamaya hantle abamba mmitsa the omega wena mamelo sa masala sotho hle gobane ke modimo ya ileng a ba qetellela yona mo ngwana motho a neng a sanagane gore ena e le motho a ka fihlela qetello ya ba modimo o re bona ngwana ka dula fatshe ke tla o etsetsa yona

Hallelujah. Ona le ba bua mantsoe ana ho seng bona mamelo sa masalo sotho ba reng Deborah ha re tsebe na rona re ka mogogisa ka eng go bane ha ona le thole letle le teng bophelong ba rona a tsamaya o lo sheba ka seiponeng ka mono o bone gore bophelo bo ntse bo le teng ke lona lebaka le legologolo se etsang gore e be mangole a rona a tla dula

mashuma mabedi ya meso se le senga meso so a tla bona mamedi wa sama salo so thore fraletse hora ya le shume a e ka nete thula moya waka ke a tsapa lo dumela hotle hotle mo leng hona teng o ntse o natefetswe

diphoso tseo a neng a dietsa. Mosadi enwa a tshwara ke hloho ya bawashwa. Hari a timaneng ya mashume a mane. Petros are bake ba tswele ka ntle ka ofela. Yaba o khumama ka mangole a rapela. Anto reteleha ho setopo a re thabitha tsoha. Yaba yeo o atutubuloha. Me ha bona Petrosi adula. Ntate modimo lena ke lentswela hao letswa disa digama. Lentswela hao lena le matla lentswela hao ka lona re fumana bophelo. Modimo wa rona tlobue le rona ho seng hona ka lentswela hao. Modimo wa rona tlo re tshidise ho seng hona ka lentswela hao. Modimo wa rona tlo re laye o tlo re utla o re khaleme ho seng hona ka lentswela hao. Lentswela hao modimo wa rona le tshwantshwa le malakabe a mollo. Lentswela hao le tshwantshwa le sabole e loeditsweng ngatsepedi. Modimo wa rona re sa tlo kena ka hare ho khumamelo. Moya o halalelang re kena ka mantswe a reng fela tsoha. Modimo wa rona ho seng hona ke a rapela ka lebitso la Morena Jesu. Hore e mong le e mong a santsaneng a mametse ho seng hona. Ha ke tsebe hore na ke eng e neng e shwele e hloka bophelo bakeng sa hae. Empa Modimo wa rona ho seng hona re tla ka mantswe a reng tsoha. Modimo wa ka ya lokile ntlo bua le rona ka lona lentswe lena. Modimo wa rona tlo ho tlo fodisa dipelo tsa rona ka lentswe lena. Modimo tlo ho o tlo re bontsha tsela ya hao ka lentswe lena. Modimo ha re tlo tataiswa ke wena ka lentswe lena. Ka lebitso la Morena Jesu re a leboga.

Bibele e bua mantsoe yana ere motseng wa Jopo ho ne ho na le mosadi e ya bitswang Thabita ka phetolelo e leng hore mosadi enwa e ne e le Dorcas jale mosadi enwa o ne a etsa tsentle motseng wa hae ha mosadi enwa a se a entse tsentle hara mesebetsi ya hae eo mosadi enwa a neng a etsa ine ile go rokela basadi ba ba hlologadi basadi ba shwelletsweng diaparo ikanna ya ba kana ko yeo basadi ba shwelletsweng ba ne ba bolellwa gore na diaparo tseo tsa bona ba diapare nako e telele hakae jale mosadi enwa ya bitswang Thabita a fihla a iketsa sehlabelo hore hara mesebetsi yeo a tlang ho etsa wa hae mosebetsi ko hlokomela basadi ba utlwileng bohloko ko hlokomela basadi ba hlabehileng ko hlokomela basadi ba lahlehetsweng ke tshepo ko hlokomela basadi ba ileng ba nyahama dipelong tsa bona ke o hlokomela basadi ba ileng ba dula mealong ya ba ba sheba beng ka bona ha ba ba boloka ya ba mosadi enwa o re ha hona letho le tshwarehang ha hona matshediso a nka fanang ka ona ha e se o re nna ke etse basadi bana hantle e be ke ba rokela diaparo hore ba hlae hantle le ha ba shweletswe jwalo bebele bua mantswe ana e re gobane matsatsi a tšhaba ka go fapana ya ba mosadi enwa go fihla nako yeo a kulang ka yona ya ba mosadi enwa o bolawa ke hlogo ga ga disiki di le kana ya ba mosadi enwa o qatwa ke ntho e nyenyana ntho yeo re karareng e fokona gagolo ya ba mosadi enwa ga a se a shwele basadi bane ba ba hlologadi ya ba ba hetla morago ba fumana gore tshepo ya rona e se e shwele mosadi enwa o na re ema nokeng mosadi enwa o na re tlatsa ka maatla ya ba ba ya lla nakong yeo ba llang bibele bua mantswe ana e re ya ba monna ya bitswang Petrose o fihla sebakeng seo mosadi enwa a neng a le go sona ya ba Petrose o tebela matshwele a basadi ba neng ba bokane ka mogo ya re nakong eo a seng a ile lekunutume ke a ipotsa gore na e be Petrose gobaneng o ile wa kgetha go tebela basadi bana ke a ipotsa gore na Petrose gobaneng o saka wa hua mole basadi bana gobane o fihlile ba sentse ba lla o fihlile ba sentse ba hloname ya ba Petrose o ya lekunutung gobane tse ding tsa dithapelo re lokela go di gapelela moo batho ba leng gona teng gobane tse ding tsa dillo ga ga lokela go di etsa moo letshwele le re utlwang gona teng ya ba monna eno ya bitswang Petrose o fitlha a utlwisisa gantle mantswe ana a reng lekunutung le morena jo go monate ga kakanga go buisana le ena ga monna eno a sa ile lekunutung e ba monna eno wa rapela e re ga sa rapetse a re Thabita e a re Thabita tsoa monna eno ga a tsosa Thabita pele mara monna eno o ile a rapela ya re ga qeta o rapela ya ba o etsa ponagatso ya maatla a modimo a re Thabita tsoa ya Thabita ga a tsoa a elellwa gore Petrose ke enwa pelaka ya ba o dula fatshe
akitsebe na akivua le mango sengona e kana nyaba o di pateng akitsebe na akivua le mango sengona e kana nyaba o lahletswe ke tshepo akitsebe na akivua le mango sengona ya utlwanye ka hona le ho shwele ngo yena empa ke tlile o senge ke re he thabitha e tso wa ka le bitswa

Khalo sebeletsa ntate modimo. Khalo sebeletsa ntate modimo. Ha o tlo shwella mona. Khale wetsa bana ba modimo hantle. Ha o tlo shwella mona. Khale o tshepa Allah modimo. Ha o tlo shwella mona. Tabitha e ka go kanka. Me a loya ha o ya ba watsoa. O bane ha o tlo shwella mona. E ka nna ba nthena o no so re qetile ka wena. E ka nna ba o no so itumeletse hore ebe wa shwa empa o seng ona ke tlile moratuwa hore Tabitha ha e sobe nako ya hore ebe wa inehela ha e sobe nako ya hore ebe wa shwa. E ka nna ba ha e sale o hinahinana le bophelo ba gago. O hinahinana le ditharollo maga ditharollo di sa fihle. Ena ke nako ya hore o tsohe.

modimo wa rona ke modimo o ka tsosang le masapo a sa omeletse. Taba tsena re ka di botsa banna bo Esekiele ba ileng ba ka ba bona matla a modimo.

masapong a o meletseng e ka go ka tsoa o seng ona thabitha gobane modimo yena o etetse e ka go ka tsoa o seng ona thabitha ya ba o rapela modimo late modimo ya halalela o ya halalela kgosi ya rona o modimo o lokile o modimo o tletse ganya o modimo ga o na ya tshwanang le wena dikerobime le dirafime di letsa goa di bolela botle ba gago maya o galalelang o ya galalela go seng mohlomphei ya gabane o lokile mohlomphei wena o tshepaetse o modimo lebitso la gago le letle o modimo lebitso la gago le lokile o modimo ga o na ya tshwanang le wena o modimo o ya leng teng o modimo qaleo ya bophelo ba rona moya o galalelang borena o dutse lehetleng la gago moya o galalelang o setshabelo sa rona ka lebitso la morena jesu re tshepile lebitso la gago le maatla re dumetse lebitsong la gago le sa tlholeheng moya o galalelang lebitso lena a se lebitso le ka fetowang moya o lokileng re ya leboga ka lebitso la morena jesu dula o le jwalo mohlomphei ya gabane dula o le jwalo wena ya tlileng ka borena dula o le jwalo wena yo mangwele a rona a kekeng a kgathala ke o mo kgumamela re ya o galaletsa kgosi ya rona re ya o tlotlisa mogalaledi re re phagamiswa o le jwalo re re tumiswa o le jwalo re re galaletswa o le jwalo o modimo moya o galalelang ga re atamela sefatlhago sa gago moya o galalelang ga re atamela tirone ya gago moya o lokileng re rola borona moya o galalelang gobane o modimo ya lokelwang ke o kgumamelwa o modimo ya lokelwang ke o kgumamelwa moya o galalelang galalelo le kgumamelo ke semelo sa gago o le modimo modimo wa rona re a leboga o seng gona ka lebitso la morena jesu mangwele otlhe a ba le godimong ngwago le ba lefatsheng a tla o kgumamela

ntate modimo re a leboga moya o galalelang o tletse ganya modimo wa rona o tletse matla ntate re a leboga ha re leboe gobane dintho di re tsamaela hantle ha re leboe nakong eo go leng monate fela empa modimo re a leboga gobane teboho tsa rona di lokela go išwa go wena gobane o modimo ya sa fetoeng empa o modimo ya fetolang maemo o modimo lebitso la gago le letle o modimo lebitso la gago le a tshepega wena o setshabelo sa rona modimo wa rona re a leboga le goseng ntate wa rona o lefika le tiileng bo moshe ke banna ba ileng ba bona ganya le maatla a gago modimo wa rona o modimo ya ileng a etsetsa bana ba Iseraele tsela gona tseleng eo ye o ileng wa etsetsa maiseraele teng ya ba ke gona mo o sebedisang yona tsela yeo go bolaya bana ba egepeta modimo wa rona o modimo modimo wa

Mamedi wa selema sa Lesotho hle metsotso ya rona etsheletse fela re furaletse hora ya leshume le motso o mong ntse re le ka hare ho lenaneo la the spiritual journey le etola semoya mo re tsamayang ka leqhubula moya re buswang ke moya re laolwang ke moya re sa tswatswa nakong ya kgumamelo mo re neng re kgumamela ntate modimo re bua mantswe a reng fela tsoha jwale re tlo kena lentsweng la ntate modimo mme re tlo tsamaya tlasa mohloditherong o reng fela ha ho so fele.

Hallelujah. Ke modimo ya halalelang. Hallelujah. Le bitso la modimo wa rona le a phidisa. Le bitso la modimo wa rona ha lena expiry date. Atseba rona mabitso a rona a ntsa le teng hobane re santsane re phela. Empa nako nyeo re ka ra shwang hona le ba tla le bala le hore hona le motho ya kileng a bitswa Debra. Empa jwale hona le ntho eo ke ratang ka lebitso lena la Jehova. Kore lebitso lena ha isale le le teng le tla dula le le teng ka ho sa feleng. Ba dumelang le bitsong lena ba dula ba bona matla a matjha ka mehla le mehla. Ha o ka tshepa le bitso lena, ha o ka dumela lentswe lena, le ha di fefo di katsa fihla, le ha di pula tsa matlopotlopo di katsa unela, o tlo dula o matlafetse hobane lebitso lena. O tla bo dumetse ho lona. Banna bo Dafida, banna bo Shadraka, Meshaka le Abednego, ho na le mantswe ao ke a ratang a buang ke banna bana. Nakong eo ba bonang hore sebopi se ntse se betshwa, nakong eo ba bolellwang hore sebopi sa bona se ntse se tuka, e ka nna ba mohlomong ho na le koloi e neng isa patsi e ngata ho lobesa sebopi sena. Matsatsi a nna a tjhaba a dikela sebopi sona se ntse se beswa. Mohlomong e ka nna ya ba Nebukadnesara o ile a romela baetsana ba hahi hore yang banneng bane ba bararo. Le ba jwetse hore ke ntse ke ka ba le monyetla wa ho tima mollo ona, ha fela ba ka ba kgumamela modingwana wa ka. Ya ba banna bana modimo ba tswela pele ba re ae, le ha eba modimo wa rona ke ba etsa hona jwale, re tlo kena ka ro sona sebopi sona seo, ho kena re tla kena, empa taba eo ha e tlo fetola hore modimo wa rona

bana bana ntse bare ha ho soka ho fela Nebuchadnezzar mo khomong ona hana ha re di etse ka hare ho o se bupisa mollo ona hana ho tlo fela ka rona mara ha ho so fele bana bo Daniele ka rona mena la di tau na go nye o ba getswe ka hare ho lona e ka na ba ba gedi ba bo Daniele ba ile ba re ho fedile ka bona athe ha ho so fele nako nyeo batho ba reng o fedile ke nako nyeo modimo yena a tswelang pele aneliswe oswe osweleyo ke itse re tlo bala lentswe la ntate modimo buka ke ya bobedi ya bakorinte ebe re tlo bala kgaolo ke ya bone ebe re ya temaneng ya leshome le metso e tsheletseng o fihleletse temaneng ya leshome le metso e robedi a e fumaneileng tumelle ko o balle yona e re ka baka leo ha re tepelle mamela ka baka leo ha re tepelle empa le ha motho wa rona wa ka ntle a ntse a senyeha motho wa ka hare yena o ntse a ntshafala letsatsi le letsatsi hobane hlomoho e tshatsi ya rona ya motsotso ona intse e re sebeletsa letlotlo la kganya letlotlisang le sa feleng ha fela ha re fela re sa tadime tse bonahalang empa re tadima tse sa bonahaleng hobane tse bonahalang ke tsa mehla ena fela empa tse sa bonahaleng ha di kake tsa e ba le bofelo ntate modimo re a leboha ka lentswe la hao tlo bue le rona ka lona ka lebitso la morena Jesu Amen. Mamedi wa Salema sa Lesotho. Ke itse re tlo tsamaya ka mantswe a reng ha ho so fele. Jwale mona Petrose o bua le setjhaba. O bua le kereke ya modimo o re ka lebaka leo re se kebe ra tepella Petrosi mona o na tseba hantle hore nakong eo motho wa rona wa ka ntle a senyehang a utlwiswang bohloko re tlo nyahama nakong eo motho wa rona wa ka ntle a sulafaletswang bophelo re tlo nyahama nakong eo motho wa rona wa ka ntle a fumanang dikotlo le dikgoboso re tlo nyahama hobane motho wa rona wa ka ntle re rata gore a dule a shebahala re rata gore a dule a le mongobo re rata go mona a le motle jwale nakong eo a sohlokehang e ba re a tepella
jale o bua mantsoe ana Petro se o re ha ile motho wa ka hage ena o tsebe hore o ntse a ntshafala letsatsi le letsatsi motho wa ka hare ile moya se anchafala letsatsi le tshabang le le dikelang motho wa kantle e le nama ena ya ka e apesitseng.

我我呀，你还个呀叔叔个呀，要哭说不哭过哈个耶，呀怎么呀哈拉米乌过哈个耶，我那我母的母哈我路家拉我得本啦，我把你哈我说个我废啦。Ena nama inze sinyea ya kante harihani. Impa wana li seo mudimo anze nga sieza kahari. Seo husina wana wa motu akasibonang. Ile moya wa hau. Na kwenye umudimo anze nga ufide moya. Le hau katsama ya kane utuli lilingi. Unze utapila. Hubani, there is a spirit inside of you. Hona ni moya otenka huwena. Impa the moment moya ukatuwang. Na mayena lehaika ya khabishwa. Lehaika ya bante. Ikeke ya balibu pilo. Hoti tlhomogo ya rona ya letsatsi lena. Hoti mahlomola a tsatsi lena. Mamela lentswe la modimo lege. Mahlomola a ya lokileng a mangata. Impa Jehova o montsha ho ona ohle. Jwale mona Petrus o re mahlomola ona ao. Letsatsi lena le ntseng le le teng. Tlhomogo yona yona eo e ntseng eo hlaela gona jwale, bohloko bona boo bo ntseng bo fihlela gona jwale, go na le seo e ntseng e boetsa. Bohloko bona bo tlisa letlotlo la kganya ya modimo ho sesane. Bohloko bo bo utlwang hona jwale. Bohloko bo leng ka hara bona hona jwale. Se ke wa shebana le bona. Hobane bohloko bona boo. Bo tengwana jwale. Bo totlisa kganya le totliso ya lebitso la modimo. Jwale Petrus o tswela pele o bua mantswe ana o re ha fela re sa tadime. Se bona halang. Ha fela re sa tadime. Bona halang hona le dintho tse ka pela rona tse bona halang tse teng tse phelang tseo e ka reng ha re ka ga ditadima hona jwale ya ba re fellwa ke tshepo le mamello ya ba re lose focus ya rona ho modimo ka lebaka la dintho tsena tse bona halang. Hona leo abua mantswe ana ho seng. A re ke a bona ka pela mahlo a ka. Ho tletse tshotleo le tlhobolo. Jwale Petrus o re se ke wa tadima tshotleo le tlhobolo. Hona le a reng ke a bona mosebetsi ha oo. Se ke wa tadima mosebetsi ona o siko hona jwale. Hona le a reng kgotso ha eo bophelong ba ka. Se ke wa beha tshepo ya hao kgotsong ena kapa dinthong tsena tseo o di bonang tse siko hona jwale. Ho na le a reng kgwebo ya ka ya wela ke ntse ke e bone. Jwale monna enwa wa modimo wa re kgalema o re se kebe wa tadima tsena tse bonahalang. Hobane satane ha a fihla o tlisa dintho tse bonahalang. Satane nakong eo a batlang ho destroya o tlisa dintho tse

hona le ya reng ke itse ha ho so fele ona mosebetsi ona wo o sa u boneng e sale u isa di application tsa hao jele u bona o sa bone na ho etsa hala jwang ke tsona tse o modimo a tlo kena ka go tsona ebe wa di sebetsa ebe modimo o etsa ka mo yena a ratang ka teng ka bophelo ba hao yona khotso yona ye o sa e boneng ke yona ye o modimo a tlo o tlisetsa yona o re etsang le rapele ka hoja e ka di ntho tse sokang di ba teng di se di le teng ha ke tsebe na o bona eng e siko bophelong ba hao but I want you to pray jolo ka ha e ka nthwena e se e le teng ha ke tsebe na ke eng o batlang o e fihlela e sokang e fihla bophelong ba hago ke batla nakong eo o rapelang ebe you claim it jolo ka ha e ka nthwena e se e le teng hobane modimo wa rona o etsa tse bonahalang ka tse sa bonahaleng mamele modimo wa rona o etsa tse bonahalang o tlisa dintho ponaletsong ka dintho tse neng di se ponaletsong modimo wa rona haeba o ne o bona ka nthwena e keke ya fihla bophelong ba hao hona le ba reng ha re bone ka re tla fola hona jwale modimo wa rona o tlisa pholo mo wena o naganang gore pholo e keke ya e ba teng ga ke tsebe na motho wa gago wa ka ntle e le ngwena ka bo wena na o ntse a senyega kae ga ke tsebe na motho wa gago wa ka ntle na ebe o ntse o tliswa bohloko ga kae ga ke tsebe na motho wa gago wa ka ntle o ntse fumana dikotlo le dikgoboso ga kae but I am here to remind you this morning ke tlile go tla o gopotsa go seng gona gore le ga o ka ba wa utlwa bohloko ka ntle le ga o ka ba wa nyagama ka ntle le ga nama ya gago e ka ya sotlega as long as moya o le teng go na le bophelo petros o re le ga re ka ra tlhomoga ka dinqa tsotlhe tsa bophelo o re ga re tlo tsieleya ruri o re le ga re ka ra ba bothateng bo bogolo o re ga re tlotela o re le ga re ka ra tlhoriswa ga o na le ka motlha modimo a ka re latlhang petrose o re le ga re ka ra dielwa fatshe fatshe you will never die o keke wa shwa hobane ha ho so fele ha tswela pele o re e fela re a tseba hobane mohlantlo ena ya rona ya lefatshe e ka motlotlwane e senyehang re na le leago magodimong le tswang go modimo e le ntlo e sakanya e tswa ka matsogo ga o so fele ka bophelo ba gago ee wa bona gore go na le dintho tseo discouragang bophelong wa bona go na le dintho se etsang gore o tlameha go latlhelwa ke tshepo empa ga fela motho wa ka gare e le moya wa gago o ntse o ntšhafatswa letsatsi le letsatsi there is still hope go santsane go na le tshepo
ntate modimo re a leboa o seng hona ka lentswe la hao ka lebitso la morena Jesu modimo wa rona re thuse go amohela le ho utlwisisa gore nama ya rona ya ka ntle le ha e ka ya sotleya ha fela wena o le modimo o bolokile moya wa rona bophelo bo santsane bo le teng modimo ha ho so fele ka bophelo ba rona until you say it is over ka lebitso la morena Jesu ntate modimo re a leboa ge sa tlo qala bekena re tlatsetse ka matla a hao modimo hoseng a hore tshepo yona e santsane e le teng wa re ntate le ha me a go ya rona ya lefatshe e ka ya senyega le godimo nteng gona le le a go le teng le sa etswang ka matsogo a rona modimo wa rona re a leboga tshepo e sa le teng ka lebitso la morena Jesu moya o galalelang e mong le mong a neng a nyagame o seng ona modimo ke rapelela tshepo ya bophelo ba botšha ka lebitso la morena Jesu moya o galalelang ba neng ba nyagametse mesebetsi ya bona ba neng ba nyagametse malapa a bona ba neng ba nyagametse dikgwebo tsa bona ba neng ba nyagametse lenyalo la bona ba neng ba nyagame gotlhe ka dikanta tsotlhe tsa lefatshe modimo wa rona ke a rapela hoseng gore restore their hope ka lebitso la morena Jesu you are the Lord of restoration moya o galalelang o modimo wa puseletso a ko buseletse e mong le e mong gona jwale ka kreste morena wa rona modimo nakong eo o re etsetsang moya o galalelang ke nakong eo o fanang ka bopaki ba botshepei ba bogolo le bokgabane ba

Mamedi wa Salome sa Lesotho tlametso tswa rona e robedi fela re ya gelebile gore nyane ya leshume le metso e medi mo ka nnete re tla beng ga gwana ke tshweke ga bua wa ka mosebetsi yona ko entse ko entse ntate modimo a tswele pele go nketsetsa wena hantle ka nnete ke o rata wena mogatuwa wa ka e motle ko rata haholo. Ke a tseba o tlo mamela radio ena Lesotho hape o mamela enwa ya tlang ka moraka.

Nako ke hora ya pele sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba di balwa ke pulensello. Ntlo ya bakgethwa ba setjhaba e tobane le dikholotso tse mmalwa tse kengeletsa ho se ipona hatse hwa bakgethwa mosebetsing mme sena se ama tshebetso ya ntlo motsamaisi wa dipuisana kwa ntlong ena ya bakgethwa ba setjhaba Mohlomphehi Tlohang Sekgamane o boletse sena mmokeng wa boitlhahlobo le boikarabello Maseru moo a bontshitseng ho tshwenyeha ka tshebetso le seriti sa paramente ka lebaka la ho se ipona hatse hwa dithwa mosebetsing. Moetapele wa bakgethwa ba setjhaba ba ka pusong Mohlomphehi Lethole Lethole o re ho se ipona hatse ha dithwa mosebetsing ke bothata ba nako e telele bo sa tsebahaleng mabaka a etsang hore ditho di se itlalehe mosebetsing. A hlalosa hore ho phethelwa ha molao wa boitshwaro ba ditho ke e meng ya mehato e tla rarolla bothata bona. Mokgatlo wa batshwaruwa ba mehleng Crowa o tshwaretse baahi ba Modimposo Maseru pitso ka sepheo sa ho kgutlisetsa moahi e mong wa Modimposo ya bileng setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa dilemo tse 20. Ramotse Morena Lelokotheko o re ho tshwenyehile ke dipalo tse hodimo tsa baahi ba Modimposo ba teng ka hare ho ditsi tsa tlhabollo ya batshwaruwa ka ha sena se amme seriti sa motse wa bona. Motshwaruwa wa mehleng Monghadi Bongani Kgetha o kopile tshwarelo ho setjhaba haholo ho bohle bao a ba utlwisitseng bohloko nakong e fetileng a ipiletsa ho batjha ho qoba ditlolo tsa molao. Ho sa le jwalo, mokgethwa wa lebatowa la Stadium Area Mohlomphehi Mampho Shabane o ipileditse ho bana ho nena ditlolo tsa molao mme ba kene ka matla dipapading ho ntlafatsa talente ya

Ang minsuso, ang falasi, ora ina yabu. Yapil. Yena ke Michael Bolton, a sole provider. Ha re tsena re kena ka re o lenana la gatholoha.

rona hantle metsotso ya robedi fela re a re lebile hantle mane horeng ya rona ya bone ka moo tabadileng ka teng ontsha mametsi jwalo ga monate sealemoya sa lesotho tlasa ona o bobebe ka jeno a re a ke tla etsa nthena fela ka jeno ga ke tsebe na ebe o robetse ka lefenye mpa ge ka nete a re tlhophisetsa a re fa ga monate mane mo re dieng ra kala jalo ga monate ka ena Phil Collins a re one more night a ranta no tshela ra tla mona ho the temptations are so to sola baby face are every time I close my eyes ke ona ente nye mata etsa mahamonate tlasa modumo ona wa lentswe la ka ha o le tsena ha ne re gathulweng ha monate fela sontain sena hle ebile ha o sheba wa bona ga le hlakile ho podile a lona le hlakile empa moya ku kenelang masapong ka ona ke tlokomele o dule ka tlung o je mmino ona o monate se le moyeng sa

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

Edi fela metso zo re re libile hantle mane hore nya rona ya bohlano ka mota ba dileng ka teng a onzo gatholwa ha mona te le sia le moya sa lesotho ile sonta be kentle mona mo khodi dumo tlhola ndolo fela masasi a le mahlano khodi ya ne ya phupu selemo sa dikitse pedi mashome a mabedi a metso e tsheletsenya re ya le jwa lokosi e fela le yena a kare wo utlwa fela

Jehova a iponahatsa ho Salomone ka bosiu a re ho yena, ke utlwile thapelo ya hao. Ke bile ke ikgethetse nqalo ena hore e be ntlo ya mahlabelo. Ha nka thiba mahodimo hore pula e se ne, le ha nka laela tie ho senya lefatshe, le ha nka romela lefu la sewa tjhabeng sa ka, ha setjhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka se ka ikokobetsa, sa rapela, sa batla sefahleho sa ka, sa fapoha tsela tsa sona tse kgolo, le nna ke tla utlwa ke le mahodimong, ke tla lebala sebe sa bona, mme ke tla fodisa lefatshe la bona. Ntata rona ya mahodimong, Morena le Modimo wa rona, Mopi wa dintho tsohle, Rabo sa hlaeng, Rabo sa feleng, Morena wa kgotso, Ntate le Mora le moya o halalelang, Modimo wa inotshi wa nnete, wena mohale ntwe, moholo wa matsatsi, re boka wena, re kgumamela wena, hape-hape thapameng ya kajeno. Re itlaleha boteng ba hao seyalemoyeng sa Lesotho lenaneong la sedibeng sa tshepo. Le mo mamedi kenwa ya mametseng a le hohle moo a le ngwana teng Ntate, e mong o mametse a le ditsing tsa kokelo ya bakudi, e mong o mametse a le ditsing tsa tlhabollo ya batshwaruwa, e mong o mametse a le leetong ka koloing ya baeti, ha e mong a le kare ho koloi ya hae ikgethang, e mong o lapeng o qhanollotse le ba ntlo ya hae le ba ntlo yabo, ha e mong a mametse a le mosebetsing, Ntate a halalelang ka ntle le ka hare ho naha ya Lesotho, o tseba seo wa se hlokang le pele re tla ho wena. Ya kulang a ke a fodiswe ke wena, ya fokolang a matlafatswe ke wena, ya hlabehileng a hlabollwe ke wena, ya mesarelong a tshidiswe ke wena, ya lwanang dintwa tsa bophelo bona a lwanelwe, a namolelwe, a hlolelwe ke wena. Ke thapelo ya rona ka lebitso le letle la Moloki Jesu, re a rapela re a leboha, amen. Msotho e motle, sekgabotse se lelekela, se ntse se kgabola ka mora lentswe la ka. Ha ho motswalle ya kang Jesu, Jesu o tseba mathata a ka, Jesu o tseba mathata a hao, Jesu o tseba mathata a rona, mme ke ena re thusang tsatsing lohle. Ao, re ka ya ho mang? Athe ke ena a tletseng mantswe ya bophelo, mantswe ya tlhabollo, mantswe ya matshidiso. Sotho e motle, ha se kgabola jwalo, e ne e le ha Ntate Moera Letholeng a re ho wena, lenaneo le kenang ke sedibeng sa tshepo, lenaneo hara mananeo, lenaneo le fumanwang seyalemoyeng sa Lesotho feela. Ha hona moo ka ba le fumana teng ditaba tse buang lenaneong lena, ha hona moo ka di tholang teng. Mosotho e motle, iketsetse molemo, o tsamaye le rona leeto lena. Lenaneo lena ke le etseditsweng bohle ba utlwang bohloko bophelong. E tswa hayo, Mosotho e motle, motho wa nama le madi ya sa utlweng bohloko. Lepetjo la rona ke ka ona le reng, ha o utlwile bohloko, o utlwile bohloko. When it hurts, it hurts. If it hurts, it hurts. E ka ba utlwisitse bohloko ke eng kajeno? Ha re nke leeto lena le wena sedibeng sa tshepo. Ke wa hawa ka mehla mohlanka, mosebeletsi, morumo wa le mohlanka, motswalle wa hao, moruti ntho le molemi, ya reng ho wena kgotso ya Morena Jesu Kreste e be le wena. Moratiwa wa ka hle, ha e se mokgwa ke molao lenaneong lena hore re no hopola bohle ba weleng ka phatla, bao dikola di leng ka mahlong, bao ka jeno lena Mosotho e motle, senene ya lefu e hlabileng dipelo ha bohloko. Re hopola bohle ba utlwileng bohloko ka lebaka la lefu le ka lebaka lena le lane, hobane ha di fele ditsietsi tsa bophelo, ha di fele Mosotho e motle ditshotleho.
Mosotho ya be ya qetelle ya itse ruri ruri tsietsi e latella tshotleo. A re tshotleo e latella tsietsi. E ka nna ba dikopana le wena di rwalelane ka jeno hodima hlooho ya hao. Mosotho e motle, re re ho lona bohle ba utlwileng bohloko ka jeno. O boko Modimo ntate, ntate wa morena wa rona Jesu Kriste. Morena le Modimo wa mehauelo le matshidiso ohle, yena ya re tshidisang ha o le boima tje. Boemo bona bona bo leng ho bona, ya re tshidisang ka matshidiso ao le rona, re tshidisang ba tshwanang le wena ka ona. Pepi Mosotho e motle, pepi moratiwa wa ka. Mosotho e motle, re mathe lebelo, re kene lelapeng le bophelong ba ntatemoholo e mong le mong le nkgono e mong le mong, maqheku le maqhekwana a rona bohle ba dilemo di 65 ho ya hodimo, hobane bana ba ithutang tsela eo motho a nanang ka yona, bileng a itshwarang ka yona, le ba bitsa di-psychologist. Psychology re boqheku bo qala dilemong tse 65, mme ho tloha dilemong tseo tse 65 ho isa dilemo tse 74 ke maqheku a manyenyane, botsofadi bo bonyenyane, young old. E be ba re ho tloha dilemong tse 75 ho isa dilemong tse 84, 75 to 84, ke middle old, maqheku a mahareng, botsofadi bo mahareng. E be ba re 85 ho ya hodimo, 85 ho ya hodimo, 85 years and above, ke old old. Ke moo boqheku jwale bo lwetseng, ke boqheku dilemo tsa ka boqheku ba ho qetela botsofadi bo bosweu. Mosotho e motle, utlwa Modimo o re ho leqheku le leng le leng le leqhekwana le leng le leng. Nkgono ntatemoholo, Modimo o re e sale nna enwa o isa boqhekung ba lona, mme ke tla nne ke le pepe o isa le botsofading bo bosweu. Ke entse jwalo mme ke sa tla le pepa, ke le tise, ke le boloke. Ao ntatemoholo, nkgono o le madi 65 ho ya ho 74, o dile madi 75 ho ya ho 84, o dile madi 85 ho ya hodimo. Modimo o re dilemong tsona tsena tsa botsofadi o na le wena, o tla o tisa, ao boloke, ao pepe. Modimo wa lerata bo ntatemoholo le bonkgono. Mosotho e motle, ha re bue le boauthi le bomgela, bana ba rona ba banana le ba bashanyana, ee, bao Modimo a bua ka bona lentsweng la hae a reng ba batjha ke lengoletse hobane le matla le hlotsi e mobe, le hoja morao tjena e ka e mobe ke yena ya nkileng sekola ka maphelo a bana ba rona. Re hana ka lona, re a hana ka lona bashanyana le banana, ma-teenager. Modimo o re o se ke wa latela bongata ho ya etsa tse mpe. Ke bebe a se Moruti Molefi jwalo ka a buile le maqheku le maqhekwana ho ya Isaiah kgaolo 46 ka temana ya bone, buka ke Exoda kgaolo ya 23 temana ya bobedi mola wa teng wa pele, o se ke wa latela bongata ho ya etsa tse mpe. Ha e tswela pele e re hape nyeweng, o se ke wa bua o sekamela bongateng ho kgopamisa ho loka. Se ke be wa mamela le ho latela le ho kgahlisa bongata ka bophelo ba ngwana ka ngwanana le wa moshanyana. Fadimeha tshabo ya ho se tshwane le ba bannye kotsi. Watch out, the fear of being different is in the house. Homo lemo sala
o le mong o na le o latela bongata o lo timela ka bo bokamoso bo senye o se dumo tla re bue le ba nang le bokoa ngwaneso ya rateha boleng ba gago le bohlokwa ba gago ga wa ipapisa le go ba le bokoa o bohlokwa o a rateha maemong otlhe se ke be wa mamela batho etse ge ba bangwe ba basotho ba ya soma ba ya reya mabitso ba ya tlontlolla e ka nna bona le maiphitlhelo a jalo gobane fela o na le bokoa tseba gore modimo o re o entse ka setshwantsho le o tshwana le ena se ke be wa dumelela batho o senyetsa kgotso le thabo ya gago modimo wa o rata mosotho e motlha ga re tsholotsena re kena bophelong ba mosotho e mong le mong gobane bophelo bo na ka dimaripa bophelo mosotho e motlha bo gongwetse ke mathata le mahlomola le ditsietsi tse re utlwisang botlhoko bophelong ga e se lefu ke ntho e na le ntlhwana e ka nna ba dikopana le wena ka jeno o lemetse utlwa nna te tshepo tshola ga re go lokile o re o ne o ngadimile motswalle wa re putsa ka lerato le gape lo e utlwile botlhoko ke ntse ke tswela pele gore go lokile o re lega lefu le bogale le kgaola tshutsaka ke tla nne ke tswela pele gore go lokile go lokile o re jehova ke theke salela maotong a ngwaneso ga o tlile botlhoko bophelong bo tutumpi theke salela o modimo e seng dithetefatsi e seng basadi e seng ditlolong tsa molao go balegela o modimo ke ona moopoloko e leng teng go lokile Colocchio.

0: Na o sebetsa di femi, le bengeleng kapa kgwebong e seng ya mmuso, Express Credit e na le ditaba tse monate tsa hao. Re na le kadimo e ntjha ya basebetsi ba private. Se o ka adima ka ho fihla 25,000 maluti. O lefa ka nako ya dikgwedi tse 24. O fa tumello ya kadimo e potlakileng. Etsa kopo ka jeno ho www.expresscredit.co.ls kapa o etele ofisi ya Express Credit e haufi le wena. Express Credit, money when you need it. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Mosotho wa heso, na o ne o tsebe? Ha bo diphamola mokete o teng. Ke re sona setereke se lebitso le fane. Mokgotlo nthialala hantle ha bo ditaemane. Ke tikelo ke a tswalo ya motlotlehi ra Basotho. E tla ba lehlanahlana la motima hlaha ho leba mabenkeleng. E re ke o hlabe malotsana. Ka la 16 Phupu, ho tla ba le mokete wa setereke. Mme le sala la seshweshwe, ho tla sehwa setono sa pikoko se sesehla. Ha kubo, ho tla aparwa taemane e mmala wa gauta le boputswa, kapa taemane e mmala o motsho le bosweu. Ka letsatsi le leholo teng, e leng la 17 Phupu, lesela la seshweshwe ho tla sehwa moseme o mosotho le mmala wa gauta. Kubo yona ho tla akgelwa kgaretsa e mmala wa gauta le bosotho. Mamela ka hloko he mosotho wa heso. Ka la 16 Phupu, moketeng wa setereke, ho tla ketekelwa madingwaneng lebaleng la morena wa sehlooho la tloha re bue. Ha e le mokete wa naha ona, o tla be o leka la 17. Ketekelo e tla ba lebaleng la dipitso mokgotlong. Itukise, seahe se robe phiri se ejile. O tla kela mabenkele ho fumana se tla aparwa mohla monene. O sallang hobane o ya mengwa.
2: Ke mosotho yo motle. E ne e le ntate Tshepo Tshola a re bolokile, bolokile. O re le halefu le bohale le kgaola tshimo tsa ka. Ke tla nne ke re bolokile, bolokile. Ha qeta ho thoba ho tshidisa mosotho yo motle. Ha kena ka roma benkele. Mosotho yo motle. Ha re kena ditabeng tsa rona tsa letsatsi la kajeno mmoho le wena. Re dutse ha re tlohe. Re bua le bana ba rona ba banana, le ba bashanyana, bahlankana le barwetsana. Bao kamoso ba tla kena lenyalong le ba ntseng ba itlhophisetsa ho kena lenyalong. Sotho e motle. Dikeke tsa eja mabele re ntse re shebile. Mosotho e motle. Ha o lobokane ka hare ho lenyalo, ho lobokana naha yohle. Mme moratiwa wa ka, maiphihlelo le botshuli boithuto ba ka, ke le moruti, ke le monyadisi, ke bile ke le moshanyana, le mohlankana, le monna wa naha ena. Ke hore boholo ba mathata le diqholotso le ditsietsi tse isang tlhalong ka hare ho lenyalo di qadile pele. Baba bidi re kena ka hare ho lenyalo. Mosotho e motle. Boholo ba moo ke se ke ile ka kena dipakeng ka jalla phate, maiphihlelo a re seo ke sebetsanang le tsona ka jeno ka hara lenyalo re le banyalane. Tlou yena e ka tlung ka jeno, tlou yena e ka hara lenyalo ka jeno. Mosotho e motle e qadile le namane ya yona haeba ngwana tlo o bitswa namane. E qadile pele ba tlong pele re kena ka hare ho lenya le mosotho e motho ha o ka haloka pele ho kenwa banyalani ba kenang ka hare ho lenyalo ke o bolella ke eme hodima lentswe la Modimo yeo lenyalo e le morero wa hae hore lenyalo ke la hae o le etseditse o isa kganya ho yena ha le isa kganya ho Modimo lenyalo ka banyalani ba babedi kganya e ya ho Modimo ho theoha mahlonolo le thabo le nyakaone ke mafosisa e mope hore lenyalo ha leyo lenyalo le fedile lenyalo ke dihele lenyalo ke loto Modimo ya phethahetseng a keke a tla ka morero Modimo ya halalelang a keke a theha lenyalo le halalelang yaba ka morao moo le fetoa dihele mme re re re hlomelle ba songokene mme ke ha re ntse re ba hlomella ba seng bakene ba una molemo hobane di Proverbs 2:12 2:17 ya fulaletseng motswalle wa botshabagae mme a lebetse ya sa tshepagalang kapa ya sa tshepagaleng ho monna wa hae ya lebalang selekane sa Modimo wa hae lenyalo ke selekane se pakeng tsa ba babedi Modimo a sa sala ba babedi bano ba etsa selekane pakeng tsa bona ha ba ketsa ba etsa selekane pakeng tsa bona ba etsa selekane le Modimo ke seo lenyalo le leng sona mme ha le a qhoma lejwe lena le batswadi lena le beng ka lona lena le setšhaba seo le tswang ho sona le kena selekaneng sa gore le tlo phelela Modimo mahlong a setšhaba se le o hlompha Modimo le setšhaba sena ka thepa ena ya Modimo.

0: o ipapisitse le eng ye builweng ke mmang. Fa monga lenyalo yena a builwe, mosangane le morwetsa iketsetse molemo o fumana premarital counseling ya mahala mo sekebe wa itumela. Ke re bukeng ya Deuteronomy modimo kgaolong ya 30:19 o re ka jeno ke bitsa legodimo le lefatshe o rebe dipaki go lona, ke beile pela gago bophelo le lefi, lehlonolo le thwako, ikgethele bophelo o tle o phele wena le ditlogolo tsa gago. Sedimo ga ba bapedi ba nkang qeto ya o kena ka gare lenyalo ba fose pele ba kena ba entse motheo le sebakeng sa bana ba tla tswalwa ditlolo le ditlotlolwana tse tlang go tswalwa moo. Ga o nka qeto lekgetho o gopole ore ga bo ikele wena fela. Ga o kgethile gantle o kgethetse le bana ba tla tswalwa ka gare go kopano e e lenyalo o ba kgethetse gantle. Wa kgetha gampe o kgethetse le bana bano gampe. Modimo wa nthuse, Modimo wa o thusa. Ngwana ka ngwana mosanyana rwalla le sa sele go wena monyalani ya lenyalo ka e kagare lenyalo ka sheno yo e ka nna nyaba ditaba ga di tsamaye gantle ga re bue ka
1: monyo la fela monyo rrate halala a ke fetsa ka lebelo le legolo ke ntlafaditse lebetla la gagolo betlase ntate le ntlafetse tsoa re bue e ntlafetse pilo e ntla betle betelele nka tlamele ke tseba go tlatla go thusa wena oneso ka motswako ona wa kgodi o remedisi o ntseng ka lego la ditlaba sheba ke ntse re na le moriana wa sekupu mme o ntswelelang tsoo ga ona ngwana ntate ganna nne ee ba mo bitsitse go ga sa batsa marong ka sekupu le wena mme ganna ntate le o lata sekupu mane Pinky House diseng tsa bogodi ga o fumana se le siko ntetsetse ko etsetse ke se romelele teng eya ke se romelele gona teng sekupu sena sekupu se tla o thusa golo fela morianana o teng ka mane ka futhi ka o sephepang apha moye mme makamoro jang ke ena o rekisa molebo fela ga o sephepang ka mona ka theweni ka ntate masiki o rekisa ditlhaiso tsa kgodi kao fela empa kutlwile o sephepang o feleletswe ke le bone odaga le bone le swebanki e odaga ngwaneso ke mathe ka lebelo le legolo ke re ka stax prate ka mono ka legatong pharmacy tlhaiso tsa kgodi diteng ka stete ka mono le ao se motho wa ntsa le teng mono mo o tlatswetswang o ntse o tshwere semonyolane isana le ona molego re remetsa fela re shesena fela batho ba steke ke itse ga le batla ke tle ke tlo le hlwela ke tlo le hlatlhoba le ngwadisa go ao se mothewa ke tlatla ke tlo le hlwela ka nakong eno ntse tsa gona lenane la batho ba bakae ke tla tseba gore ke tle le ngwadise go yena mono ee ka bonyanenyana mo teng le ngwadise go yena ke tle ke tseba go tseba gore tlile ke tlela batho ba tlileng gore ke tlo tla ke ba sebeletse ka mona ka Welkom ka Lucky Boy le gateng ya gona mona menisi contenereng ye kgobedu e ngotsweng Helena ka mona ka constant starteng sa weba mothishopo kono mono wa motho wa mosweu o a fumaneya ka mane ka kediwe ka mema setšhaba le teng o teng empa ka mona ka lakibwehle ka Welkom moriana ono mongata gagolo isana le ka constata ka kwakwa imbile hebale o teng o a fumaneya kwakwa imbile hebale moriana ona wa kgodi o teng ka mona ka frenegedi o mongata ebile ke teng o mongata ka mona ka frenegedi moriana ona Pinky House ha tshosane o mongata gagolo metšhini teng ke ntse ke bua le wena ka jeno isa mokudi a na le bothata ba stroke.

self susane di betha di teng wena o tla le kobo fela o tla le kobo le ntsho tse hlapang le tso tso go bala ka tsona eya tso tso go bala ka tsona go bala le kobo e be teng le ntsho tse hlapang a se ka gale bala ntsho ka hanong a se ka gale bala ntsho hlatswa mmeno la di le bala ha re tleng le tsona he tlosa mokudi eno o motlise mpuise o thetswa ke batho ba re ha turule gane mme wa ka motšhini o a ikemela o ipatalela metšhining ka sesothong o ipatalela ka sesothong tšhelete ya motšhini ke ya motšhini tšhelete ya sesotho ke ya sesotho la di kopanya le thiba batho ga batla le re o tugo gampe o bua le mme o bua maaka a makalokwalo le bile le leme la gago le ya pakama ga o bua ka nna o sa ntsebe le o ntseba o sa tsebe le diporaese tsa teng o tla felela kae o tla felela kae nna o tla tlhononofala ditlhononofotso tsa gago di tla tla godimaka se ka nna bua ntho tse seng tsona tšhelete ya motšhini ke ya motšhini tšhelete ya ka sesothong ke ya ka sesothong di ya gogane dintho tse tšele wena o dikopanya jwang o ntse o thetsa batho o ba ganela ga batla lenyoloilaka le o shebile le o shebile ka matlhoantshotso le o shebile lenyoloilaka ga ntse o bua maaka makanakana ka nna ka mosebetsi wa ka ntho tse seng tsona ka mane ka maseru ge na le room 14 taxing tsa thuwa thelekwala bata dikupu di teng manyenenyena teng mohalzuku so ndi o teng leboko mono o tla o thusa gona mogalzuku mono ka ditlhaiswa tsa kgomo outstande o ntsa le teng ka mono o ntsa le teng ka mono ka qatšha snake ka re remeremeremereme remetsa fela ao siane a ka ntse a go teng ka qatšha ka mono le ena o teng mo fela jale ga ke bone maono o ngoleletse teng gona ke go kae na ge remetsa fela ge sešena fela rumo latšha rumo latšhaka ka masedu rumo latšhaka o teng mono mogena go ngwe latšhaka o gekiswa le tlhaiso tsa kgodu ka mona ka o tsotsase wa kena bileng maobane o tswala ta ditšhebege tse ntšha ka moriana wa legola tlholelo ke mmatlha ka lebelo le legolo ke re ka mane ka gaga dipoto ka maputswe ausepod na o teng wa reka wa rekisa ka mane ka bothabothe ga thokeda di teng ditlhaiso tsena tsa kgodu ka mane ka mokgotlo ka o takeng di teng ditlhaiso tsena tsa kgodu remedies remeremeremereme remetsa fela remeremeremereme remetsa fela ke mmatha ka lebelo le legolo ke re maphutso ga ga difoto reka o rekise ka thuwa e ka mana ka juvi hair saloon molebo o teng ka mono batswetse ka thuwa e ka juvi hair saloon reka molebo hantate ramakabatane o teng o wa fumaneya remeremeremereme remetsa fela remeremeremereme remetsa fela fa o tia e ka hodima sakeleng gona masego o teng ka tlhaiso tsa kgodu re remetsa fela ge sešena fela remeremeremereme remetsa fela remeremeremereme remetsa fela re remetsa fela ge sešena fela rona ba gabo kgodu o remedise ntetsetse ke tlo o thusa ka mona ke tlo o thusa ka mona ka kgogogo ke tlo o tšhentšhelela bong ba dikota ngwana wa gago yes a ka keng a sa etseng ka ka gantle le leta le ya mobupetsa ga thabele dijo o dula kgathetse a tanne le leta o tlaile le mobupeditse o tlo thaginya o tlo agela thagolola lesea la gago ke molebo molebosi molebo molebo molebo molebo ngwanele wa mphakela o ntatile mpho mpho ga e sala nwa molebo nkatamele ge ngwaneso ke tlotla ko o thusa ke teng mona o tlatla o thusa ke remetsa fela ge sešena fela remeremeremereme remetsa fela remeremeremereme remetsa fela re remetsa fela ge sešena fela re remetsa fela re sešena fela dinomoro tsaka ke 6240545462 40545454 re remetsa fela ge sešena fela reka molebo ngwaneso bakeng sa lesea la gago le o le fumaneng ka thata ke ba bangata ba llang ba llelang lesea molebo molebo molebo molebo ke thagolo ya gago mafeteng ka B7 ka betco a botisediso o teng oriental centre ka room 1 mme makopong o teng wa reka ebile o a rekisa remeremeremereme remetsa fela remeremeremereme remetsa fela kgodu remedise kgodu remedise ntetsetse he ngwaneso ke tlo o thusa tlisa mokudi eno o ntse o bo fetola a sa bile a tswile mateba ga o tsebe le gona a methatswana e tsamaya kae tlisa motho eno mona ge tlo mo kenya motšhiniki ge tlo mo masasa tlwelela o thetswa ke batho ka botogo bona ba ba wa bolelang tšhelete ya metšhiniki ya metšhini e ka sesothong ke sesothong oa ikgathela ga ona motho a o kobelelang gore tloka metšhining tloka sesothong ge atamela ge tlo o thusa 5 6 30 85 23 5 6 30 85 23

Mapusa. Let's start at Mapulo 567 1026. 567 1026. Nkatemele ke tlo thusa re tlo mo. Remetsa fela. Betle. Lele re remetsa fela ke sheshina fela. Nkatemele ke temping ya usi ke le go mo mamedi wa se ya le moya a sa le sotho. Shebana le taba tsa la pala hao. Tswa ka ga la pala batho. Hlokomela monna wa hao. Se ka motella, se ka etsa go a nyonye. Babo hadi ba ha wena mme ke a le bua se ke a le bua ga tlo ka ba ntse di tse ke lebeletse o bona ba kudimane Pink House ke lebeletse o bona ba kudiba so go nke stroke o ke na machine tlo go tla gaetsa di tsaba tse go ka ofela ga tsona remetsa fela go sheshina fela go ta o shapa na ga dipota ngwane o mo putswa o ithatswa ka thuthubo reme remetsa fela mo leba bona ntwe nanga

tsa lona le di rolele ho yena ka mehlale matsatsi hobane ke yena ya re hlokomelang, ke yena ya re baballang. Basa 6, basebeletsi ba letare mazinote, bontate le boabuti, batho bao ke ba ratang le ho ba hlompha e le ka nnete. Momamedi, haeba ha o so bone banna bana ba hle ba otla mmino ona wa bona live, o ba shebile ba le moketeng kapa ba le ka kerekeng, ha o so bone letho. Ee, ke sa ba leboha le ka tjeno batsamaisi ba sehlopha sena, bo dibeng ba mahlomola. Mamedi wa ka, Sontaha se fetileng nna le wena re arohane ho le thata lelapeng la habo abuti Disotha, ho le thata ngwana motho taba di tswa diuta di ntshuwa makurutu a phenyekollwa, ho se motho ya fasitseng e momonwana o motona ka lesika empa taba tsa tswa. Abuti Disotha o re, ntate Phohledi, meeting o ne o se o ntse o qhalane, kopano e ne e se ntse e qhalane, re ne re sa hloke ho dula fatshe kapa ho dula majwana

nete re ne re fumane hang hang ho oba ditaba ga etsa tseto ya hore re hleretswe ka hare ho phapusi o re neng re ikwaletse ka hare ho yona ga mo mamela monna moholo e mong le e mong a tswa a phetha mabaka a hae letsatsi la dikela ya e ba bosiu ba ileng ba e ba le monyetla wa ho buisana ho ntshetsa ditaba tsena pele ba ile ba o sebedisa monyetla oo moo ba neng ba robetse teng athe nna ka go ntaboleng ka moo ke neng ke robetse ka teng ntate ke ne ke le mong go ba lelapa go feta mona ke ne ke na le badisana bao re sa kang ra bua ditaba tsena kaofela hosane boesa e le letsatsing la mantaha yena motho yane ra ngwane wa rona a fihla jwalo a se a tshwarane ka matso le rakgadi wa rona rakgadi yena yo e saleng a ngala ditaba ha e ka jolo di fihletse mofuthung motshesong wa kunkela yaba ba boela ba re bitsa kgetlong lena e ne e le nna le mme wa ka le motswala kgaitsedi ngwana malome ga nna ga ba mamela e le batho ba bagolo tate photlhedi rakgadi wa ka ya e ba yena ya buang kgetlong lena mme ditaba tsa hae ha di a ka tsa ba telele mmamedi ntumelele re sa le mona tla ke tle ke fete hatela pele ke batla ho nka jwalo bathong ba modimo shimane eno a sedi ena e sa le ntjha haholo monna ya bitswang a Timo Madikelle o tla refa pina e monate o re tsatsi.

na ka hare go kamore eo aneng a fihletse go yona a tla le makolokoti a mabedi a fitla a fa ragadi ya ba o tla le dibotlolo tse pedi tsa dikhotho a ba bo rona ba seng ba ile ke mpa ke etsa pontsho fela ya gore ka pele yotlhe ya ka ke le tshwaretse le ntse le le batswadi ba ka ha re phetleng leqephe le letjha tswelang pele ka gore tataisa bophelong mona mme le tle le tshietse enwa ngwana wa lona gobane kajeno le bone gore go mo lwantsha ke go lwantsha mabitla ha re sebetseng ga mmogo Bafokeng Dade Phohledi yaka ha gona lefu le hlaileng lelapeng leo yaka ha gona ditaba tse etsahetseng setswalle sa qalella go boela se gutlela madulong pakeng tsa ka le motswala wa ka enwa ya teng kajeno ga qala go bua ka tse fetileng tse monate le tse bohloko ga lebala ditaba tsena tsa lefu e a qala go nkgopotsa matshwenyego a ka gore ke nna enwa kajeno ke boetse ke moshanyana a keke a re lesowa gobane motho a ka fetoga lesowa gobane a hladuwe kapa e se e le mohlolo kgetlong lena abuti wa ka o boetse o moshanyana ga o so nyale gobane o ne o nyetse kgaitsedi ya gago ya e ba moqoko o ileng wa e ba monate mme ga lebala tse fetileng Dade Phohledi letsatsi leo le lona la dikela beke ya fela ke ntse ke le sebakeng seo mme a tla nka thoto ya gae a tsamaya gotlela mosebetsing kgaitsedi ena yaka ga qeta nako le yona sebakeng seo ga ka ba gutlela bogadi hanghang jwale ke nna enwa lapeng lena motho ya neng a setse e leng ausi enwa ya nang le bokoa ba kelello ke eo ge mo patile ka jeno se ke tlameya go etsa qeto gore na ke nka thoto masego ke e tlisa mona kapa go etsagala eng ka nna mamedi wa ka a ke sheba se setseng bekeng e tlang lena lengolo ke a le phethela tlhe ntumelele le ga o le jalo ke tle ke o sia le moshimane enwa mo dibetsane lebete tla re fa pine monate o re jalo ka gae.

o tla tse dipelo tsa badumedi ba hao o hotetse ka go tsona mollo wa lagato la hao o gomela moya wa hao mme dintho tsohle di tla bobtswa mme o tla ntšhafatsa sebopeo sa lefatshe ga re rapeleng o ho modimo wena ya rutileng dipelo tsa badumedi ba hao ka gantsho ya moya o halalelang o re neye ka ona moya o re tse lokileng ditlhabosehe go rona mme re ithabela ka mehla ka matshediso a ona ka kereste morena wa rona ena ke melao le ditaelo le ditemoso tseo morena a laetseng gore le di rutwe le tle le diphethe nageng yeo le tla tshelela go yona gore e be ya lona ga o tshaba morena modimo wa gago mme ka matsatsi yotlhe a bophelo ba gago o boloka melao yotlhe ya gae le ditaelo tsa gae tseo ke o laelang tsona wena le moga wa gago le setlogolo sa gago le tla phela galelele mamela he wena Iseraele mme o tlhokomele go ipheta e le gore o tle o atlege mme o ngatafale gagolo ga o le nageng e phalelang lebese le mahe a dinotshi jwalo ka ga morena modimo wa bontatao a ile a o tshepisa mamela Iseraele morena ke modimo wa rona ke ena morena a le mong fela o tla rata morena modimo wa gago ka pelo ya gago yotlhe le ka moya wa gago otlhe le ka maatla a gago otlhe mantswe ana ao ke o laelang ona gona ka jeno a be ka pelong ya gago o a rute bana ba gago ka tlhoko o bue ka ona ga o dutse ka tlong ya gago le ga o tsamaya tseleng le ga o paqame le ga o tsoga mantswe ana o a tlamelele letsogong la gago e le pontsho wa gago.

o se ke wa le ka mogana modimo wa hao jolo ka ha o ile wa moleka ha o le masa melao ya mogana modimo wa hao di temoso tsa hae di ditelo tsa hae tseo a o laetseng tsona o di boloke ka hloko etsa ho lokileng le ho hotle mahlong a morena ile hore o tle o atlehe o tsebe o kena na heng entle yeo morena a e hlapanyeditseng bontatao me o e ruwe o tla leleka diratso ohletsa ha o ka pele ho wena jwaloka ha morena a buile.

e le ditaelo tse o morena modimo wa rona a o laetseng tsona di bolelang. Wena o tle o re go mora wa gago, ge ne re le makgoba a fa rona heng ya Egepeta. Morena a re ntsha mo Egepeta ka letsogo la gae le maatla. Mo re ntseng re bona, morena o ile a etsetsa fago le bantlo ya gae le ba Egepeta dipontsho le mehlolo e e tshosang. Rona o ile a re ntsha moo gore a re tlise kwano go re neha naga eo a ileng a e tlapanyetsa bontata rona. Morena o ile a re laela gore re phethe melao ena yotlhe, re tshabe Morena Modimo wa rona e le gore re tle re atlege ka mehla, re phele jwalo ka ga re phela ka jino. E tla ba re etsa toka ga re ka tlhokomela go phetha melao ena yotlhe ka pele go Morena Modimo wa rona jwalo ka ga re laetse.

o ho mogana Jesu modimo ya mole mole ntatame ha uhelo yohle ke a tamela pela ha o ka pelo e nan le buikokobetso le swabo ke be ha matsohong a ha o motsotso wa qetello wa bophelo ba ka le tsohle tse tlang ka morao ho wona e tla re ha maoto a ka a se a le shohlo ke lefu mme a ntemosa hore bophelo ba ka ba lefatshe lena bo atametse ho feleng Jesu ya mahau o nkgauhele ha matsoho a ka a batang a thothomelang a se a sitwa ho fupagela sefapano sa hao a bile a se tlohela ka ntle ho thato ya ka se wela fatshe diphateng tsa mahloko a ka.

Jesu ya mahau bong khawihele amahlo aka a le rotho a ha kiela ke ho tsaba ho atamela a lefu me a se a o tjametse ka tadimo e gathetseng ya qetello Jesu ya mahau bong khawihele ha melomo ya ka e se e papatehile e tla ka sela e bitsa la qetello le bitso le tlotlehang la hao Jesu ya mahau bong khawihele ha se fa hlo saka se se hlefetseng se thunyeditsweng ke lefu se haula message ho sa bang tibetseng ha moriri wa ka o kolobileng ke mofufutso wa lefu o satalla ho hunyaka me o dupa ho rena ko ya ka e se fitlile Jesu ya mahau o nkhauhele ha ditsebetsa ka tse sendile haufi le ho thibanela ruri ho dipolelo tsa batho le ho thibuluhela ho utlwa lentswe la hao le tlang ho beha kahlolo e senang ho fetoha le ho tiisa ka moo le lahlo la ka letlaba ka teng ka bo sa feleng Jesu ya mahau o nkgauhele ha meelelo ya ka e nyago swanke diriti tse tshabehang e se tibile bodibeng ba matlokotsi a lefu ha moya wa ka o fafohileng ha bohloko ke letswalo la dibetsaka ha mmoho le ke botshabehi ba kahlolo ya hao o qobokisana le lenyeloi la mafifi le lekang ka matla ho nkamoha tshidiso ya mehauhelo ya hao le ho ntihela selomong sa ho lahla tshepo Jesu ya mahau o nkgauhele ha pelo ya ka e tepeletseng e se tubehile ke bohloko ba ho kula imetswe ke ho tshoha lefu me qhashohile ke ho lwana le dira tsa phologo ya ka Jesu ya mahau o nkgauhele ha mahlo wa ka a seka meyogo ya qetello e etellang pele ho senyeha ha mmele wa ka o e amohele jwalo ka ha e le sethelo se lefellang dibetsa ka ke tle ke shwe ke le sehlabo sa pako mme motsotsong ona o tshabehang Jesu ya mahau o nkgauhele ha ke se ke lahlehetswe ke kelello ha lefatshe lena le se le monyoha mahlong a ka ha ke bobodiswa ke ditlallo tsa ho fela le ke tshabo ya lefu Jesu ya mahau o nkgauhele ha mefehelo ya ka ya qetello e rutla moya wa me mmeleng wa ka we amohele jolo ka ha e le diponahatso tsa takatso ya lerato la ka le hlolohetsweng ho fihla ka pele ho wena mme jwale Jesu ya mahau o nkgauhele ha moya wa ka o song o ile wa kopoha halelele melomong ya ka o falla lefatsheng lena o siammele e le setopo se hlwentseng se batang se hwamileng o amohele ho senya hona haka jwalo ka ha e le nyehelo eo ke hlonephang ka yona borena bao bo boholo mme ka nako eo Jesu ya mahau o nkgauhele mme qetellong e tla re ha moya wa ka o so tla hlaha ka pele ho wena ha o tla qala ho boha kganya e sa fileng ya borena ba hao oho o se ke wa o lahlela hole le wena mpe o amohele sefubeng sa hao se tletseng mahau le lerato ke tle ke bine dithoko tsa hao teng ka bo sa feleng Jesu ya mahau o nkgauhele a re rapeleng oho Modimo o laoletse batho bohle ho shwa empa o ba patetse nako ya ho shwa ha bona a ko nnehe ho hlola matsatsi ohle a bophelo ba ka ke ntse ke phela ka mokgwa wa toka le wa kgalalelo ke tle ke lokele ho tloha lefatsheng lena ke le kgotsong ya lerato la hao ka Kriste morena wa rona amen re fihla jwale pheletsong ya lenaneo la rona la lentswe le pina ke mpho mosala ya reng ha re kopaneng nakong e tlang.

0: Nako ke hora ya borobong, sena ke sealemoya sa Lesotho, kgotso mo mamedi, maratha a dilepe a balwa ke puleng sello. Mohlomphe itona kgolo Ntsokwane Matekane o kwetse ka molao mmoka wa matsatsi a mararo a boitlhahlobo le boikarabelo Maseru ke tshebeletsong ena mo mohlomphe itona kgolo a tiiseditseng Basotho go ditaba tse tshohlilweng mmokeng ona di etswe hloko mme di tla arajwa a leboha bohle ba bileng le seabo a re sena se ntlafatsa bolokolohi ba puo le ho netefatsa hore bohle ba na le boikarabelo bo sebeletseng ba setšhaba. Mohlomphe Matekane o hlalositse ha mmoka ona o tla tshwarwa selemo le selemo. Sale jwalo motlatsi wa tona kgolo Justice Nthome Majara o lebohile bahlophisi ba mmoka ona ka o netefatsa gore tsohle tse neng di lokela go tshwahlwa di tshohlilwe. Mmuso ka lekala la tsa lehae le borena o gakotse ka molao morero wa katoloso le tukiso ya ditsela le marogo a mpilo le togopong ya Maseru. Motlatsi wa tonakgolo Justice Nthome Majara o re morero ona ke karolo ya merero ya mmuso ya ho aha le ho ntlafatsa ditsela ka hare ho togopo ya Maseru. A re o tlo boela o fokotsa tlhokahalo ya mesebetsi batjheng. Letona la tsa lehae le borena Mohlompheng Kgethwa Seetsa o re ho phethelwa ha morero ona ho tlo ntlafatsa phallo ya sephethephethe togopong ya Maseru. A ipiletsa ho mokonteraka ho etsa mosebetsi a ipapisitse le tekanyetso ya ditjhelete. Morero ona o arotsweng ka dikarolo tse hlano o tla sebedisa tjhelete e balwang ho malodi a dimilione tse hlano mme o lebelletswe ho phethelwa nakong ya dilemo tse pedi. Mmuso o tlo eketsa palo ya dititjhere tsa dikhomputa dikolong ka lenane la kgiro ya batjha la masupa tsela. Letona la thuto le kwetliso Professor Ntoi Rapapa o boletse sena ha arabela dipotso mmokeng wa boitlhahlobo le boikarabelo Maseru mo a hlalositseng hore lekala le nehelane ka dikhomputa tse 10 sekolong sa mathomo le se phahameng sa Itekeng setrekeng sa Thabatseka. Ho sa le jwalo, letona la bophelo Mohlomphehi Mmamoketeng Tshege yena o hlalositse ha lekala le sebetsa mmoho le mokgatlo wa ditshebeletso tsa bophelo wa Beston ho netefatsa hore dingaka di kwetliswa ka hare ho naha ho ntlafatsa phano ya ditshebeletso ha mmoho le ho eketsa disebediswa ditsing tsa bophelo. Letona la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng Mohlomphehi Sidibe Motšhabarwane o re ke tjhelete e malodi a dimilione tse 900 e kenang ka hara naha e ya ho dihwai ka selemo. Mohlomphehi Motšhabarwane o boletse sena mmokeng wa boitlhahlobo le boikarabelo Maseru mo a hlalositseng Lesotho e le engwe ya dinaha tse ipabolang ka tlhahiso ya boya ba fagelane le seiboko. A re mmuso o na le morero wa hore boya bo hlatsuwe le ho ohlwa ka hara naha ho ntlafatsa kgwebo ya boya le mogu wa naha. Ho sa le jwalo, letona la matla le merafo Mohlomphehi Lejone Mpotjwane o supile hore mmuso o tlo gakola lenaneo la temo ya difate tsa dipalo e le emeng ya mehato ya ho hlahisa mesebetsi le ho netefatsa hore malapa ohle ka hara naha a hokelletswe motlakase ka selemo sa 2030. Momamedi, maratha a dilepe re a beha kgutlong mona. Boela o mamela a latelang ana Sontaheng se tlang.
1: Mosotho wa heso, na o ne o tsebe? Ha ba di phamola mokete o teng. Ke re sona setreke se lebitso le fane. Mokgotlo nthialala hantle ha ha bo di taemane. Ke tekelo ke a tswalo ya motlotlehi ra Basotho. E tla ba le hlanahlana la motima hlaha ho le ba mabenkeleng. E re ke o hlabe malotsana. Ka la 16 Phupu, ho tla ba le mokete wa setreke. Mme le sala la seshweshwe, ho tla sehwa setono sa pikoko se se sehla. Ha kubo, ho tla aparwa taemane e mmala wa gauta le boputswa. Apa taemane e mmala o motsho le bosweu. Ka letsatsi le leholo teng, e leng la 17 Phupu, lesela la seshweshwe ho tla sehwa moseme o mosotho le mmala wa gauta. Kobo yona ho tla akgelwa kgaretsa e mmala wa gauta le bosotho. Mamela ka hlokohe Mosotho wa heso. Ka la 16 Phupu, moketeng wa setereke, ho tla ketekelwa Madingwaneng lebaleng la morena wa sehloho la tloha re bue. Ha e le mokete wa naha ona, o tla be o lekala 17. Ketekelo e tla ba lebaleng la dipitso mokgotlong. Itukise, seahe serobe phirise e jele. O tla kela mabenkele ho fumana se tla aparwa mohla monene. O sallang hobane o yamengwa.
2: Ya fetola mmala naha ya bo mohlaba, dimela tsa koba dihlooho di bontsha hlompho ho morena. Fokojwa le mophemeditse ka sebaka dihlabeng, ha di lle hobane di lapile lebaka ke teboho ho tlatla matsholo. Kora le thabo ya rena ka jino le baka go hlaile mofuta o sile le tsiye ke la bogago ngwana mogana a hlaha ka nako di sile thobo ditlola poho dilwana ga masimo. banna ba tsana magapo di phakeng e tlile go tla ke mogale go ya lokela yena mo ikaele go tla pholosa setshaba ya apaga bosuina ha ya ha bo mohato bosui bona bo le bo bana mbo paka khotso di phamola e a ke le fase magaki le ba be le toko a bolelwe letelo ke mo holoka jenu ke bua ka khosi motlotle le tsiela bogago hantle le salla mmogana a eta nna ke tsebe ka sala mogana a palama ba tla palama dipitsi le ba ditlhabeng ke bua ka sedirekeng se le bitswa lefane botlhe le amengwa pitsi ga dikganewa diphamola ke rona bao re tseleng
3: thata
2: banna ba re tlapa le agelela botlitsa tshwene mogana wangata o ngata fela ga re palama ke nna ke mosupisa ka madiboko kgetlolela ke kgethile bogotlong dithabeng ha bo diphamola megotlo e tlhodi mapatlelo ha ke etsa tsena kenyelwa mmoteng ke le baka go mogotlo dithabeng teng ilo ke teka letsatsi la tswalo ya motlotlei ha gole motlotlei ha gole ha ke etsa tsena ke a sasathela motho a dio go dithabatseka kapo ke a lepelela
3: ha gole

0: Ke re medisa mamele ba se masa so thole sa selena la ka jeno hle ele lesatsi la sonta ha kana le mesotso e mashime mabedi le mesa se pileng fela le skoto handle ka mora re re le bile mane ho re nya le shome ke sentse go dumedisa letsatsi lena la ka jeno lena neon lena la di thalere ha shape fa se hle mosotho ya gabane ke ditaba tsa tsela di a tsebahala make sense ke re ke o dumedisa letsatsi lena la ka jeno mo go dena e hlalang fela jalo matsatsi a mahlano ke di ya pupu selomo sona ke sa diketse pedi le mashume a mabedi a meso etsletseng ya dumedisana le tsatsi lena la kajeno sonta ensena bosumbona ke snate e mazoga menna le wena he re tlotla ga gwana mane ho renya le shume le metse medi le tsatsi lena la kajeno e tla re flamane ho renya le shume le motse le mang hantle ho di mahloho ke tla o fa mogahlelo wa bobedi wa mino wa sedumela ko nge kinke mamedi kutlena Mamedi Dumela.
1: Salam.
0: Khotsong date.
1: Salam ntlame.
0: Ka mo ha ka bona ya jwang?
1: A re sa wa ba le tse fenne.
0: Eh ntate.
1: Yi ya me ba le di. Eh ibe. Sa di ne ra wa ke di na ile o tshele so sa ile se ding.
0: Se.
1: Wa la ra se alme. Ya sa khawa ka mo ga ditaba tsena tsana ai.
0: Mhm. Atse ba ntate wa ka le tsatsi lena la ka jeno ha ona sehlo se ke tlotla ke sebotsa. Ke taba ya mmino. Ke lena na la dithalle ga motsetsi ngwana wa hajwa le ntate. Na o no hlokometse ka bonu sa hlokomela.
1: A ke a hlokomela. Ya sa khawa ka mo ga o re o ba le magathadi lepe. Ba le jam ga mo ya ba ke sa tsaba gona e di. Ke ba di tse go tota di tsama wa ni di. O tlo ntsha ga jwa.
0: Eh ntate. Ka jeno tlo eh ntate.
1: O wa ona ja ba di tele ga wa tswa kwana go genya le tsumele metsimi.
0: Ho genya le shimele motsolo monye seng ho genya le shimele metsimedi.
1: O are sumele me zolo mong e tlo tle mo tso tshwa lo fela ho tsena le thole la la la la la ja
0: ke tla bentse ke itshwaretse mmino fela o no o monate wa dithallere e tla ga tlhamane ho renya le shimele mo zolo mong ke tla nka mmino wa sedumedi lo ke le nana o lagaleta thojana ka lerato le ka magethe
1: a ga zo kole uwe nda tso tse ke ke mase ga go nka mona mme a wa ntsha ga ntle
0: ha ke o tsara hantle molato ntate
1: a ke go zwala wa go go lena o tsama o le monta di bana ne go go ntse wa le ha ha ona ntlo mo khadi tsa nyo ga go ne ke tsama
0: ho go no tsama
1: ne ke tsama rwe
0: o kena mona le mani ya ntate
1: Eh
0: ya etla isala ka letso se le leng a skisi wa kwa.
1: Ke memang.
0: Senate ntate.
1: O mesenate.
0: Ho jalo ntate.
1: Ah mesenate go kuli buwe ntate ndi msibale go bo ka e bana e ke la machate.
0: A ke o ke manye o kutla ke sa motsebe.
1: Mo ngale na le o le ntate bo di bana e.
0: Ntsa le te.
1: Lalo san tsadi tsirwe.
0: A o san tsana a di a di milenna.
1: E ka nna tsa ja mabele ha le bua ke tsipi hai.
0: O ha di ka se je mabele. O ha.
1: Ke Lalo na te le ke tsama e a ona
0: tsa ba. Ke se ntse ntata ka thank you ntata.
1: Thank you.
0: Ke metso so ya mashume a mabedi le metso medi fela hantle ga re lebile mane ho re nya le shume mamedi wa Salma Sasotho ke tlotla konkela Alexa

Ke metsotso e le shume le metso medi fela hantle ka mora hora ena ya le shume. Bana ba keneng ha jwale ke mapholaneng Lexa le bona ba bina se fela fela sa 367 o sontso ba utlwa mamedi wa sama sa Sotho ba batla ba kotlisitse mantswe a bona ba tla a sa titile ke bosi le bobuti ba batlang ba se ba le baholo haholo dilemo sa maka ona jalo ho fihlela mane horeng ya leshome le metse medi bosimo bo boholo.

fela ba hlankana le ba gwetsana ba ka maneka maseru like sa ba fela do not afraid hore nyane ya le shimele motse le mamamedi wa Salma sa Sotho ke tla be khutlo lena la lena na lena la di thalere e bi re kena mogatlhelong wa mobedi e bi ile wa ho qetela wa lena na ola mino wa sudumedi o tloga gatha jwale ho hlala mane hore nyane le shimele metse medi bosimbo boholo mo ile go re tla thijwa fela ke lena na ola re le tatshojane ka legatse le ka magethe.

metsotso e mene fela le skoto hantle ka mora hora ena ya leshimele motsolemong. Lane la dithallere mmedi wa Sonoma sa Sotho re lebeletse ka thoko re kene mokgatlhelong wa bobedi ebile a e le wa go qetela wa letsatsi. Sontan sena re kwala ka noto e kgolo ka mmino wa sedumedi o ke tlo beya gotlwa mane goreng ya leshimelemetsemmedi bosung bo bogolo. Sontse ke na le bonnete le tshepo ya gore o bile le sonta se monate, sonta se tlhonolofetseng le sa se lena la kajeno.

Adesso è accorto. Our Jesus.

0: talk to me. Eti. Mfuna sinikane ngani. Mangithi ngabe sekamatla.
1: Amalihle a ko dumedise ha ile kana khwina ke bitswa fela ntate petswa majweng. Ke tlotla ke ba le wena mesong ena ya mmanta ha wa latselela. Kgwedi ke yona ena ya Phupu selemo ke sa kereditse pedi masome a bedi a metso e tsheletseng. Re tlo leta Thojane. Thojane ena re tlo e leta ka lerato le ka makgethe ntse re tlo e leta fela he wa tseba Thojane mo mosebetsi o bulwa ka thapelo mme he ha e ba ho jalo mosebetsi o bulwa ka thapelo ke gore fela re fumana tlahla re bulele mosebetsi ka thapelo.

0: is not planned, but I feel like saying.
1: Alright.
0: Hey!

0: e letwe.
1: Ka la ka tloga magete.
0: Ka o fela.
1: Ke bana sa go. O a pela nda dwaka.
0: Ke a pela nda dwe no pela.
1: Ke a pela nda. Le bitso la ga ke ntate ga me no ntsha sa ha se ke mona tla le.
0: Okay.
1: Ka ba tega mona se ba ke ntsha di film mo tsotho nge mogalo.
0: Nda de.
1: E yana re kila ka kokota maobane mme le ka se go ntse ke kopa go kokota hape. Ke ntse ke se tlhalo sitse go ka ne di gina ke ga ba le nako nyana o feta go di ke kokotile. E ba ba le sala ke thutse fe.
0: Eh u la ka fana ka di not lo tsa hao.
1: E maobane ke fana ka tsona nda.
0: Oh, o ya nda di. A re re kona hlaba le ya tla hla mona ntate o paka mona.
1: Ke a le bona le bona.
0: O la go pala le mo fela mal da thuja nna ga mo.
1: Eh, ya ntate ke go pala le.
0: Oh, ha.
1: Eh, ke go pala le ba ba gago.
0: Ha ntate, re re te go kana ba tla re ntate.
1: Ke a le bona ntate.
0: Ah, ntate ke yo he. Ka mo ka thaba tseka. Ah, ntate ha ba ntse a kopa go kota mla. Tu jwa le ha go panile lona le sa mo package. Eh? Mla tu ke yo le. Ka mo ka thaba tseka ka mo. Thaba tseka. A le package ntate mla tu go finga ha go panile lona ka mo. Mla tu go finga le sa mo package. Ba tla ba nyahame. Mokgwa wa lona ke go nyamisa. Mokgwa wa lona. Ana mokgwa wa lona ke go nyamisa batho ba ke ene thojaneng. A ba nyahame gore ai banna ntho ena gona na boneng ke kopa banna ba sampe. O tlo kopa o tla fuwa. Jale batho ba ntse ba kopa le sa ba fe. Tla inkela ba. Tla inkela motho a ntse a kopa o sa mo fe. Ke motho a kope o tla fuwa. Jale lona batho ba ba kopa. Hana fana. Hana fana gore. Fela o ntse o boletse go sekala timana. Tso o boletse go le sekala timana. Fela lo no fumana iko. Hlele hana fana le hle. Le hana fana. Mm? Fana. Fana.

0: Bua ntate, o qala thutobolo tsa hao hosane ntate.
1: Ke a leboha ntate, ke ntate motho wa monahana ka tsebo.
0: Ha ke lebohe ntate. Ya, ke mesa mohlwane no hae ha paye. Ke mesa mohlwane ha paye, mesa mohlwane ha fanye. Ora, ya la le mona a bontshatse hore a wila kopa le malata thojane. I'm Halasugu, Malda Tojana, I'm Halasugu, Hammer Pike. Fellow Salinaco, Yaleaco, water. I got into the old eye of Sani. Had a Uganda Tigger man, I got about a guy, Dana. Liana Chagan do lava lava, he and the will of singing a melalin now. I will learn a local cotton that he saw how he held. Eyelid. Kau fela.
2: Kaya ba na zako muna? Aski. Dale, sa malengin dale mo lo di sa tanda pero sukupaw di sa di sa mal na tuyan na ako.
0: Dale.
2: Eh mal na tuyan na ako mo. Kaya ko pa na mukbang mo na kaya ang huli wala lechumedemisulemusumung. Ka o gae a le shume se yini a tobu o gae a le shume ga kala mo se re di se ka ba go ona ga fitla ha re teng ga bona da mal da tuya ndadele go lola pelo halegwe a tamera nda le ndade go na fitlo go go mo go gila go tata ba teng a tamera mbunda ndade ga di kurube kupa ubombo bone tepa yenu ndade musiwa pane ze kamudisana wa hao ndade musiwa pane akaduta ipona hata kuchiru umura seja kupa ndade kalikule yale uwa ndade izwa magwini
0: kile wile ndade

0: Hi, Letwe.
1: Ka lerato ka magete.
0: Ka o fela.
1: Se se tshaba sa kgomo. Ntate wa ka, ke ntate ka mmino ka thabateko ka mona hape hape.
0: Ya ntate.
1: Ke kopa tshwarelo ntate, ha ke na sealemoya ka mona jwale. Ke ha ke tsebe haeba gompe ke fuwa boeletsi jwale ha ke kgone gore ke utlwe.
0: Ah, kannete ga o tsee motho a tlhang wa thabatseka empa yaano wa mogalesuku wena go na le wa mogalesuku a keneng ka morago gore o kene mona ga ela e sale ke kokota go tloaneng go fitlhela tsatsing la moqebelo tsatsing lena ke manta o etseng tsa kokota ya ba ntate modulo ya stulo ntate modisana dithotobolo ya ba ore ako qalelela go ipitika o sane empa he wena ka gabjale o ile a tsamaya o nyamela jwaleje a bona ale o se o fumane jwale le wena
1: empae jalo ntate
0: waka o tla thusa le wena o tla thusa se ka banyama he
1: ntate ake jale ke sebile nako ke a bona gore e ya fela ya rona ba ntseng ba kopago kokota mme ne ke re ke tle nne ke utlwe jalo ka ke sena se ya le moo
0: o ne go tlo nne utlwe
1: Ee,
0: ya ntate. Ya ga nnete ha ba soge letho, ha ba soge letho.
1: Ha
0: se yo thabatse ka yo ka o fela ka pa hoena mo mole ngwana ding o thabatse ka o ga.
1: Ke thabatse ka mona na se ba ke sina sa di siri. Me
0: ho di siri.
1: E ne se ri teng sa ga le. Ke bona se kata o gawana jwa.
0: Oh.
1: E ya ntate.
0: Ha mo pela ha mo twena.
1: Ke ha mo twena hantle.
0: Oh, ha mo twena di siri.
1: Yeah,
0: oh, yeah, Dad.
1: Thank you, Dad.
0: Thank you, Dad.
1: Okay.

0: ha ile tse.
1: Ke la gato le ka magete.
0: Ka fela.
1: Ke tsamana sa kgomo. Le a phela ka tete ka mantle.
0: A phela bana phela bang.
1: Ke phela ha ntse ka televizion la ka ke mkhono tsepenya ka ke tsepile mo rena go tshitsong. Ke kopa ho fitisa.

Mutsa mutsa katsatsi leli usinka kai sebiti sa huntsanto esakenywa ke wena taba ya ka letsatsi la ka tsheno ke batla o khothatsa bo abuti bo ntate ho hlemo lente mutimo hana o bopetse ho lwanela mosadi ha wa bopelwa ho lwantsha mosadi re ke re ho wena ho jane mosadi a ska tshepahala ka wena kgweditse robong o kabe o le siyo ke batla e hlake ka hara lefatshe la South Africa you are alive because a woman became faithful o a phela hobane mosadi o ile a dumela ka wena hore o phele o jerwe ke mosadi kgweditse robong hobaneng How utswa o jaya o jere o jela e motho ya kileng a o jara o jela e motho ya kileng a o nyantsa o jela e motho ya kileng a o sireletsa moya kwa Jehova hona le taba ile tsa halamani motseng wa America ho thi monna ya motho a motsho o na hateletswe ke monna e mongwe le kgwa ke rata mantsu yana a monna yeno a reng ha ke kgone ho hema gobane lengwele la monna yenwa le ne le le hodima monna yenwa e ka re basadi ka hara South Africa ba re ha re kgone ho hema ha re sa kgona le ho ya saludu ha re sa kgona le ho phetha mabaka gobane banna ba nkile lengwele la bona la bogopo ba le beile molaleng wa basadi letsatsing la kajeno moya ha se wa motho moya o kentswe ke Jehova o senka kae sebete abuti wa ka o senka kae sebete e re ko bolelle modimo hana

mulaya ngwano o bulaile le batswadi ba hae. Ne go bolela bo mmele batho ba baholo kere mamela ngwana hao le ha batla go bolela taba tengenyana gobane ga o ka mo hanela gore a o qoqeletsenyane

0: Et voilà. Yo. Hi, Litwe.
1: Kala rato le ka maghet.
0: Ka ofela?
1: Le ja bana zo go. A di bizo ma li ni.
0: A di me.
1: Ye le dal da di bizo ma li.
0: Ta re.
1: A di gwa fi to ko ko mu. Ta di lo lo la ti lo. A re. Ba na. Ka di mo lo iba ntse ka di phatsa ba tloga ka mo ka di go mo.
0: Weda.
1: Ke le tele na o la ka mo tloga di dieta.
0: Le letho.
1: A ga di ru fitta bu ne ba ga. Ke re go di go. Ke le tele go ro tatai. Horo bo tlo di sempe go ja mo ka wa ya wa ya ka mo da dira di buka ke re da de khala mari ya o sili go ho khale ke lela a le jela ho le tsa thuya go no go tsoke le gala kholo go ana me wa ga go no fa dufadi ye o na la si wa mo ne pa wa go tshaka ho
0: u tshaka ho le ke go bana le yena kae kae go bana ke ho ke makete na batho kana go na ba gathetse mola tokeng ka the ba sebetsa mona o kwana mola
1: o tsai tsarisa e ka mo na ntse ke le hona ntse
0: wa bona
1: wa bona ala go na le matswadi Eh yo me wa rara o fela go mo ga itse yega. Go run tle tle ga inumo. Me ke go ja ke la apa. Mana. Ta di mo na dipela wa itirela. Ye bana, nda de o tinga bana ga ga ga. Ka ka le subingwa bana. A na je ne re tloela di dira la la. Ke le tale. Le na fantsa le mo tsamana ga wa le di tla ba hai ye ke ba da di le ba la na ke ne me sena ga ne go bua re go le tsae
0: e yena
1: e le ka mo ga po go dia ga mo e e e e ka mo ga po go dia ga di dia ga mo da de hawai hawai da de hawa mo do di ka mo ga po e ba ba ka mo ga tlwana ka mo Kudu, kudu, kudu, kamu kata luar ni. Ia, aku jenis hamid. Anak leh na wajib tak kuki di mula. Udi ingat ulang jenis itu sejuk mu. Aku jenis, hei. Ije leh na wana lu jawab jawab mu. Nah, kan ni si. Kan cuma kedua kau frase kita kuda kita tiba nana bagi pagi. Tadi tu sama lagi.
0: Iya dah.
1: I need that to work.

0: Eilid.
1: Rabbele ba magae.
0: Ka fela.
1: Ntaba na tsa go. Ntate ke na